0: Community to impress
1: rather. Eh, ano ko nga, kokorek ko yan eh. Doesn't mean you're poor. Eh, ano naman ngayon kung poor kami din? Diba? Pagkailangan ba natin magbaliwanag? Eh, yun pa lang ang kinakaya ng pamilya sa ngayon. Diba? Pero si Emma Watson yun. Ikaw, Emma, ha?
0: Ayan si Cherry Lorente. Good morning, my buntag. Thank you for always listening. And si Mommy Marilyn Gonzalez. Shout out to all the sweethearts around the world. Thank you, Mommy. Happy, happy Monday to you.
1: My Tuan Stanfield. Magandang umaga po sa lahat.
0: Danny Mendoza Navarro, my buntag. Thank you sa inyong pakikinig.
1: Kababata ko yan.
0: May buntag. Thank you for listening.
1: John Rosiel Concha Bunayog. Magandang umaga, watching from Dulugod.
0: Ayan, si Merly Rasa Kagampang. Happy morning from Lombok, Valencia City, Bukidnon.
1: Yun. Sino ba? Okay, Marifel Adekito Eyes wearing unbranded clothes does not mean poor ka na. Wala akong pakino. Nasa pagdadala. Nasa pagdadala yan. Gaya mo, idol, at Ma'am George, kahit anong suot nyo, napakagwapo at napakaganda. Brandon niya, suot mo, basura naman ugali mo.
0: Ay, oo naman. Diba?
1: Totoo yun.
0: Thank you, Ate Marie.
1: Well said.
0: Very well said. Tutski Ligaspi, loud and clear. Ayan, dyan sa may Tutski Carwash Kibawi. Maraming salamat. Dagang salamat sa inyong pagpamina.
1: Yun na. Salamat po sa lahat ng mga nakatutok sa ating ngayon. Abangan nyo po yung mga winners ng bugas at groceries para po sa araw na ito. Oras natin. Eksakto alas 8 ng nagmamadaling umaga. At yan nga po ang kalipunan ng mga balitang kinalap ng 92.700 FM Cagayan de Oro at 93.700 FM Bukidnon. Sa ngalan po ng ating mga news writers Nel Arciaga at Tony Gonzalez. Pati na rin sa ating mga sparring partners sa ating technical department, Engineer Clark John Paul Montibo ng Cagayan de Oro at Engineer Danmar Jepoy Bachansila sa bahagi naman ng Bukidnon. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Hard FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Quiros, kami naman ang inyong naging tagapaghatid balita.
0: Nel Arciaga.
1: Ako naman, Mar Laurenio. Hanggang bukas, ito po ang Hard FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
2: Ihatid sa inyo ang mga legalidad at sariwang balita mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa labas ng bansa. Diretsong pagbabalita at pagseserbisyo ng may puso. Ito ang Hard FM Balita.
3: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso, safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
4: Excellent health! Excellent life! EXL Makabuhay Plus!
5: Former Governor Arturo Chungkiwi of Davao de Oro, I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL Coffee. Ito galing sa freshly harvested coffee beans, Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. Alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo. EXL Coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
4: Magabuhay! Excellent health! Excellent life! Sa EXL Lamang!
6: Radio with heart.
7: The best mix of music.
8: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 FM kagayan de oro city 93.7 FM Bukidnon, and we get 13 after 8 o'clock soda pop sa boys for you. That song was brought to you by Big Jet Hot Dog Bigati Salasa Swank sa Bulsa. Last hour na ng ating program. Sweethearts, ha? Naku, kumusta naman ang lahat? Flags Racing Ceremony ng mga students natin kanina. Sana walang na-late, no? Sana nakapasok ka lahat ng mga students natin. Pero, ha? Yung mga sweethearts natin, papasok naman sa trabaho. Back to work as usual. Back to the usual thing every day. Limang araw na naman, di ba? Palapit na palapit ang ating Higalae Festival, yung pinaka-piesta day natin. Naku, ilang araw na lamang yan. Apat araw na lamang. Marami na tayo mga activities na masasaksihan pa. Lalo na po yung sa Hard FM. Abangan natin yan sa darating na 27. Anyway, pagigyan nyo muna ito, ha. Ang hassle, mga patong na fees, no? May patong na nga mag-cash in. May kahit pag-load, may patong pa rin. Buti na lang sa GCash. Patong-patong lang ang good news. Libre na nga mag-cash in sa partner merchants. May bonus ka pa kada load with G-load. Punta lang sa partner GCash merchants katulad ng Pure Gold, Lawson, Palawan Pawn Shop, and more para makapag-cash in for free. Walang kaltas, up to 8,000 pesos per month. Sulit magpa-load sa G-load dahil 66 sa bonus. May bonus data pang internet. Longer validity ng load for select G-load versus regular retail offers at meron ka pang chance to win 200,000 pesos weekly. Hindi na kinakailangan o hindi na kailangan problemahin ang mga patong dahil tipid na sa free cash-in partner merchants. Sulit pa ang pag-load sa GCash G-Load. Promo runs from May 22 to August 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number, FTEB 257582, Series of 2026. Visit the GCash Help Center or call 2882-GLOBE-TM or 0272139999 for other networks. Fees may apply to know more. G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Eto na, last hour natin, sweethearts. Kumusta naman? Yung mga papasok na sa opisina ngayon, magandang umaga po sa inyo. Sige lang, padayo na sa inyo yung mga preparations dyan. Eto, good morning muna natin ang mga sumusunod, ha? Madami nag-text, ha? Tinambakan ako, ha? Magandang umaga, Angelo Pitogo Gaid. All the way from Kamamanan, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Magandang umaga na HBG Noel. Kahapon yung motocross doon sa Kanituan. Okay. Talaga ba? O yung sa Higalae pa rin, ano? Sa Kanituan pala ginaganap yun. Okay. Sige. Magandang umaga na Jason. Si Karen Torres. Magandang umaga rin po sa inyo. Maraming salamat sa inyong pakikinig dyan, sa inyong lugar. Sana naman ay maganda ang inyong mga buntag diha. Di ba? Habang kayo nagpiprepare ng kung ano man dapat i-prepare nyo dyan. Ito, magandang umaga. Yung anak daw niya na si Lovely Luz Torres, ha? Belated happy birthday kahapon. Yun! Ito, magandang umaga rin kay Lady M. Yun, thank you so much for always listening. Sana ay maganda ang inyong mga sitwasyon at kondisyon sa ganitong umaga. Ha? Loud and clear, Toji Carwas, good morning. Lorimer Sakala, good morning. Dami, oh. Arellano Family, Balasabas Family, Manzano Samuel, Maramang Crystal, palagi po kami nangikinig. Lada ng Motorola Drivers. Yan, thank you so much sa inyong pagpaminaw, Dihang Dapita. We got 17 minutes after 8 o'clock. Commercial break muna tayo siglet at gabalik ba tayo with more. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga sweethearts. Ako pa rin si Jason Steele. Patayin lang sa pagpaminaw. Dito lang sa Hard FM, ang radyo ng Hard Call. 93.7
1: Ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon nga paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani? Ma'am, og taga-asa ka?
2: Ako si Marilo Cuesta, taga-Bua, Alapitan City, Silangon.
1: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imo ang gibati sa una?
2: Labad jud ako ulo kung di ko maka-stick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpla sa stick. So akong gihinay-hinay, gi-transfer ako sa Coffee Corn. So ang resulta ani is kada adlaw jud ko magbawas, and then ako magdugay doon sa CR, magdala pag cellphone, araw magkabawas. Karoon, paglingkod, sigida.
1: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
2: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
1: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
3: Ang pakighilawas nga walay proteksyon, mamahimong moresulta og sakit sama sa HIV. Apan sa insaktong impormasyon, pwedeng mabuhi nga himsog og normal. Ayaw kahadlok sa pagpatest. Mamahimo kang muduol sa HAPSEM RHU Maramag alang sa libre, luwas ug confidential nga testing. Tungod ang pagpakisayod sa status nimo mao ang unang lakang sa himsog nga kinabuhi. Stay strong, be informed, get tested.
4: Stay strong, be informed, get tested.
5: Standing in a crowded room and I can't see your face.
6: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
7: Radio with heart.
8: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 FM kagayan de oro siri 93.7 FM buginon. Hey, selos, siloso ba siya o silosa ba siya? This Valentine's Day Orbit Dance was brought to you by Fresca Tuna. Go, go, go sa sulit. 27 pesos SRP lang. Magandang umaga, sweethearts. Ha? Isang good morning na good morning sa lahat ng mga sweethearts natin. Yung mga tipong nasa opisina na. Oy! Talaga sa mga oras na ito. Ang tanong, nagkatrabaho na ba? Nagkatrabaho na ba kapag ganitong oras? Nagsisimula na ba? Wala, chika-chika muna, Lunes eh, no? Matagal lang gano'n eh. Nagbakasyon ta. Long weekend kasi nung nakaraan. So, ibig sabihin, kanya-kanyang kwentuhan muna ngayong umaga.
1: Ah, muna yan to. Ay, Saturday ay dito. Mga ganun muna yan.
0: Di ba? Matrabaho na kayo eh. Lunes na Lunes. Ang bihira talaga. Ay, isang good morning. Shoutout natin, ha? Napaka-piesta ng ating feels talaga, no? Kasi piyesa-piyesa tayo. Magandang umaga, mga taga-Balubal. Si Douglas ng Normin Transco Taxi. Shoutout, Robinson Boys. Maraming salamat, ha? Ulitin natin yan. Si Douglas ng Normin Transco Taxi. Shoutout, Robinson Boys. Yo. Sana maganda ang inyong mga buntag niya. Ay, ito magandang umaga rin. Mga taga-Carmen Public Market, kamusta, ha? Maraming salamat kasi naman naka-centralize ang tunog dyan. You know? Oh, thank you sa inyong palaging pakikinig. Sa Reniego family, sa may vegetable section. Yun. Neris Karin Diria, magandang umaga na. Jomar Store, lakas sa monitor. Yan, good morning. Thank you. Salamat sa inyo pagpaminaw. Alright, 31 minutes, Saturday, 8 o'clock. Abangan natin mamaya yung another draw para po sa ating bugas at saka groceries, ha? Ako, sweethearts, baka naman pangalan mo na, baka naman kasama mo, o yung mabangit natin at mabunot natin mamaya ng konti lang. Alright, oras natin yun. We get 31 minutes, Saturday, 8 o'clock.
2: This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro.
0: Ay, wait lang. Sitwasyon muna ng mga kalsada, alamin natin.
2: RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
0: Nasa linya natin si HBG Joseph ay kuratranara ng MRG Taxi. Joseph, good morning!
3: Good morning, Jason Steele. Kanina, galing po tayo ng Lumingde, Lipunan. Maluwag pa naman dyan, lalo na pagdating dyan sa intersection ng tinatawag na crossing Ipunan. Jason, may kaluwagan pa. Hanggang nakarating tayo ng Ipunan Bridge, intersection papunta po ng Para. May build-up na po dyan. Diretso-diretso tayo. Diyan po, Jason, sa banda po ng sentro ng Bulwa, may heavy traffic na po, Jason, yung papasok, papunta po ng Cagayan de Oro City. Diretso-diretso tayo, hanggang nakarating tayo ng Kauswagan Highway. Stopan ko lang po yung masasakyan dyan. Talo na po dyan sa may same recto, Marcos Bridge natin, may kaluwagan pa. Stopan ko lang po yung masasakyan. Nakarating tayo ng Lapasan, ganun pa rin, Lapasan Highway, ganun pa rin, Jason. Maliban lang dito sa banda po ng intersection papunta po ng Camp Alagar, may build up po dyan. Pero dumadaloy po naman yung mga sasakyan. Dito tanga yung banda ng Gusa, papunta po ng Gumpan. May kaluwagan pa naman dito sa ngayon sa banda po ng Gusa, Jason.
0: Ayos, may pasayro ka ba?
3: Yes, si Ma'am Ethel, papunta po kami ng office.
0: Okay, ingatan ang pasayro at ingatan ang pagmamaneho. Thank you, ha? HBG Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi.
3: Ayan ang litig sitwasyon ng mga sadang nadaanan mo ngayon. At Pasada Group Juicy Boy Kulatranara ng MRG Taxi para sa Heart FM Road Traffic Alamin.
2: RTA. Heart FM Road Traffic Alamin. Heart 92.7.

0: Plus, Uno Plus. Di kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon, mga igan!
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus!
2: Edwin, Bulacan, 51 years old. Someone advised me to try EXL Makabuhay Capsules. After a month, actually wala pang month eh. Weeks lang, okay na yung aking sleeping habit. Nagdire-diretso siya. Meron akong sipon, meron akong mga body pains. Pag nagtitik ako noon, nawawala siya. Definitely, I will recommend this. Nirecommend ko sa wife ko and some other friends. Okay naman yung naging effect sa kanila. So I would really recommend this product. It's never too late to be healthy.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi ug paglaom. Dili namo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema ug kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri ug Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
5: With heart.
1: The best mix of music
4: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 92.7 FM Cagayan de Oro City, 93.7 FM Booking on for good 45 minutes after 8 o'clock. Time check brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness, and also brought to you by Shopee. Enjoy solid data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na. Magandang umaga muna, ha. I-shoutout natin ang mga sumusunod. Ang dami nagpapabati pa rito. I-shoutout natin sina HBG Joseph. May pa-shoutout ka? Dali, ha. Shoutout daw lahat ng mga SG ng Minergy Power Plant, Baloy CDO. Magandang umaga sa lahat ng mga gwapo mga SGs ng Minergy Power Plant, Baloy. Yeah, thank you so much for always listening. Magandang umaga, always kapamina mga taga-Balubal. Ayun, isa pa yun. Thank you so much. And, isang good morning! Oy! Lahat ng mga nandyan sa May Kogan Public Market, present na present na ang Marlong RM Station. Wow! It feels good to know. Alright, na napakalakas ang inyong monitor dyan. Na dami pati silingan. Si Mar at si Long. Kaya nga Marlong eh. Marlong RM Station. Good morning po, ha. Meron din sa mga katabi nila mga stalls dyan. Yan, salamat sa inyong pagpamino dihang napita. Oras na para mamigay naman tayo ng bugas at groceries. Makinig mabuti. Pangalan mo na to. Sigurado ako. Roleta. Pili kung saan Dropbox bubunod. Ang aming studio matatagpuan dito po sa May Fico Admin Building, Mabenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oy, driver! Driver, ha? Puno tayo sa Dropbox ng mga driver. Yun, taxi, oh. Ayun, oh. Taxi. Ang pangalan ng taxi ay E2M Taxi. Ang pangalan ng taxi ay E2M Taxi. Ang pangalan na nakadaog ng bugas at groceries, driver ng E2M Taxi, Jael Momo. Jael Momo. Congratulations, ha. Ganda sa ating first winner kanina, itong si Lita Montero ng Makasandi. Congratulations po sa dalawang naunang mga winners natin para sa ating The Prize is Rice Overload. Samantala, ito po yung mga pangalan pa ng mga nanalo pa, oh. James Galandia ng Bloomingdale Phase 3. James Galanida pala. Sorry. James Galanida ng Bloomingdale Phase 3. Congratulations. Si Rito Yabut ng Bacolod Street. Rito Yabut. Ay, congratulations sa Douglas Dacer ng Normin Transco Taxi. Douglas, nakadaog sa gang bugas at groceries, ha? Ganun din si Tito Sano Jr. ng Ipunan. Tito Sano Jr. ng Ipunan, congratulations. Ganun din kay Dania Rose Degana. Dania Rose Degana ng NHA Kauswagan. Congratulations po sa inyong lahat. Yung mga pangalang nabanggit ko, mga nanganalo po kayo ng bigas at groceries. Bring your valid IDs to claim your prize. 48 minutes after 8 o'clock, another break is in queue. Uling mga minuto na ng ating programa. Kaya naman, sweethearts, padayon gyapo sa pagpaminaw, ha? Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Call. 93.7
1: Time Check brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na!
2: Pinakabaratong nga data
3: sa Shopee! Naapay 10% off para sa tanan!
2: Bagong user!
3: Data query sa rakong data!
4: Terms and conditions apply. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB 26290 Series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
1: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na!
5: Nanay Tessie, taga saan nga po kayo?
6: Taga Santa Rita, Samar.
5: Kayo po ba, nanay, ay umiinom na ng ating rice coffee?
6: Matagal na po kaya buhing kasi noon hindi ako makalakad. Mm-hmm. Tapos hindi ako makatulog.
5: Mm-hmm.
6: Tapos pabalik-balik na ako sa doktor. Wala namang itik, sabi ko nga. Kaya nung narinig ko, agad-agad akong bumili. Pati nga yung anak kong isa, yung pangalawa ko, hindi siya makalakad.
5: Mm-hmm.
6: Pinainom ko na rin siya. Yung ngayon, nakatagtrabaho na siya. Tapos yung asawa ko, ngayon ganun din. Yung ano niya, yung chan niya sumasakit.
5: Mm-hmm.
6: Sabi ko, uminom ka na rin ng rice coffee. Yung pag-iinom ko, dala-dalawa na kasi para tuloy-tuloy na yung pagdaling ko. Sinabayan ko din ng rice capsule.
7: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified.
9: Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag Bukidnon, beside Z-Gas.
10: Radio with heart.
11: The best mix of music.
9: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

92.7 FM kagayan de oro city 93.7 FM pukinon dalawang minuto bago sumapit ang alas 9 ng umaga. Then sa museo for you Eliza Maturan, time for me to bounce. Maraming salamat po. Giving way, syempre pa, giveaway sa ating susunod na programa, ang ating Music from the Heart program. Kasama naman si Dr. Hart at si George para sa ating mga paborito mga love songs. Don't forget to follow me sa aking Facebook page, ha? Ang aking Facebook page, Jason Space Heart FM. Enjoy the rest of your Monday. Alam nyo, ako'y may kasabihan eh. Ako'y naniniwala sa kasabihang...

0: This is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Mas maraming Pilipino ang nagsabing mahirap at nakaranas ng gutom sa second quarter ng taon batay sa survey ng Okta Research. Batay sa sinagawang survey noong Hulyo 4 hanggang 11, 39% ng respondents ang nagsabing mahirap ang kanilang pamilya mula sa 35% noong Marso. Tumaas din sa 21% ang hunger incidents mula 17%, habang bumaba naman mula 24% sa 18% ang nagsabing hindi sila mahirap. Pinakamataas ang self-related poverty sa Mindanao sa 58%, habang nanguna naman ang balanced Luzon sa hunger incidents sa 27%. Ayon sa Okta, maaring may kinalaman dito ang pagkakaiba sa presyo ng bilihin, trabaho, kita ng pamilya at iba pang panandaliang disruption. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

92.7 Hearts FM Cagayan de Oro and 93.7 Hearts FM Bukidnon. Magandang umaga mga sweethearts. Unang araw ng linggo, Lunes na Lunes. Sing init mga ngiti ninyo ang araw ngayon. Maganda ang ating panahon. Kaya naman, dapat lang na mag-enjoy tayo sa mga love songs para mas masaya. Hello po, ito po si George and I'll be with you till 11 o'clock dito po sa ating programang Music from the Heart. Mga love songs na tutunaw, hindi ng inyong mga tutunaw ng mga negative feelings o mga negative vibes ayan, sa mundo. Oh, hopefully. Kaya naman kayo din ha, mga sweethearts. Be ready as we are gonna be talking about yung ating question of the heart. Ala! George, ayaw sabi kay buntag pa. Pero pag-uusapan natin ang medyo makahinoktok sa inyong gamay. And that goes with this question of the heart of ours. Kayo ba para sa inyo mga sweethearts? Unfair ba para sa inyo o para sa iyo kung may feelings pa siya sa ex niya? Unfair ba 'yon? O kung may feelings pa yung partner niyo sa ex niya? Sige, tell us about it. 0917-1579-927 at 0961-8924-927 ating Facebook page, Hearts FM 92.7 dash Cagayan de Oro City. Let's start our day with a relaxing mood. Here's REO Speedwagon for you. Can't fight this feeling coming right next. You stay with me. Stick with us. Dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro City, 93.7 Heart FM Bukidnon. Bilang ikaw kasama pang ex.
1: Ay.
0: Jury's right there. Oras natin is 35 minutes after 9 o'clock. Good morning, sweethearts.
1: Good morning, Dr. Hart. By the way, the time check is brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
0: Kumusta kayo? Monday na Monday. Lunes na Lunes. Ha? Sarap. Sana'y good vibes tayong lahat, di ba?
1: Yes. At ang panahon natin, hindi na ganun kainit.
0: Oo nga. Oo nga. Nakita ko nga dun sa weather outlook ng aking keypad phone. Nagdi-display yun, yung keypad phone ko ng weather outlook. Sabi niya, medyo mababa nga konti yung ngayon, yung temperature. Di ba? Ba't ka natatawa, George?
1: Tawa ako sa Kasi parang antagal ko hindi nakarinig ng...
0: Oo, 3310 nga itong gamit ko.
1: Nostalgic?
0: Oo. Oh, oh.
1: Nostalgic yung cellphone na yan. Good morning, Doctor.
0: Ha? Good morning, George. At syempre, masaya akong kasama kayong lahat on this great Monday. Today is August 24, 2026. Magkakasama tayo until 11 o'clock in the morning para po sa ating programang Music from the Heart. Alam ko, inaabangan niyo itong programang to.
1: Yan, nag-stretching na sila kanina.
0: Oo nga, nag-stretching na ba?
1: Ano na naman kaya yung pag-uusapan natin?
0: Ano nga ba? Ano nga ba yung pag-uusapan natin?
1: Dr. Hart, yung mga sweethearts ko na hindi nakarinig kanina ha, ng ating question of the heart, unfair ba para sa'yo kung may feelings pa siya sa ex niya?
0: Ay!
1: Alam mo kasi...
0: Pwede pala yung ganun.
1: Ay, Dr. Hart, bilang siguro itong taong ito ay naging parte ng buhay niya. Or ikaw din, baka ikaw nga din, baka hindi natin alam, may feelings ka pa din sa ex mo. Pero malaking bagay na ma-bridge yung gap na yan between the two of you para hindi ka alanganin, hindi ka doubtful.
0: Uh-huh.
1: O yung parang, okay, so at least masabi niya, hindi naman super feeling-feeling, pero andun pa rin, nakasting pa rin yung taong to sa akin.
0: Ay. Alam mo, paano mo malalaman yun?
1: Paano?
0: Pag nagsiselos ka pa rin, pag may kasamang iba yung ex mo.
1: Ay, kunwari kapag nasa, kunwari isang circle of friends lang kayo,
0: Kunwari, nakita mo sa boulevard. Diyan sa Higalay Market.
1: Kasi madaming tao.
0: Kasi maraming tao.
1: Siyempre. Maliit na ng mundo.
0: Yan naman talaga yung pinupuntahan natin ngayon. Kasi nga Higalay.
1: Yes,
0: we're celebrating Higalay Festival.
1: Yes,
0: diba?
1: Yes. Biglang.
0: Dami kang makikita dyan.
1: Yes. Nakasalubong mo.
0: Tapos biglang mag-cross yung landas ninyo. Diba?
1: Ay. Ano naman kaya yun? Parang pelikula. Basta stun ka siguro.
0: Diba? Baka hindi din. Depende din siguro. Siyempre, sinasabi natin, nagkakaroon ka ng siguro ng feelings. Kahit konti, no? Sabihin natin. Ipokrito man tayo pag sinabi natin, wala na kagad.
1: Yes.
0: Kasi ika, base dun sa mga kakilala ko, sinasabi sa akin, kasi wala nga akong karanasan sa mga ganyan.
1: So may mga nakikiaas.
0: Mga sinasabi lang nila sa akin. Kasi nga daw, naging parte ng buhay nila yung taong yun.
1: At naging din yun, naging parte din ng pagmamahal ng tao. So the way din siya magmahal sa iyo, naging parte din dun yung naging relasyon niya with this person.
0: Sinabi pa nga ng isang kakilala ko na talagang hindi naman sa lahat ng pagkakataon ng pagsasama ninyo masakit lahat.
1: Correct. May mga happy memories naman siguro kahit pa paano.
0: Makakalimutan yun. Sinabi niya sa akin yun. Oo. Diba?
1: Yes.
0: Pero may pero. Diba? Eto na ngayon si present. Diba? Hindi mo na kailangan imbalik ko ano ba meron. Kung nagkaroon kayo ng eksaktong closure.
1: Ayun, maganda yung naging graceful exit ninyo doon.
0: At least man lang walang hangin sa inyong dalawa. Diba?
1: Eh, paano kung ginos? Yung parang
0: nawala na lang.
1: Parang
0: hirap
1: bula.
0: Naman yan. May kakilala din ako ganyan.
1: Ay, meron. Ay, wow. Ang dami mong kakilala. Pwede ba makilala yung kakilala mo?
0: Eto tanong ko ngayon. Kayo ba? May feelings pa ba kayo sa ex ninyo?
1: Ay.
0: Sweethearts?
1: Back to you.
0: Ayan. Paabot nyo sa amin. Ano po ang take ninyo sa ating question of the heart? Do text us through our text lines. The 0917-157-9927 and at 0961-8924-927.
1: At sa mga online naman, do visit our Facebook page, Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. You can comment on our post or message us through our messenger.
0: Oras natin, 9:40 in the morning. We'll be pausing for a break. Magbabalik pa kami ni George. Keep it here on your Heart FM.
1: Ang radyo ng heart ko. 93.7
2: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento paghimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan og higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, maki-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
3: With heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
7: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro City, 93.7 Heart FM Buginoy. Trying to get the feeling again. That's from Barry Manilow.
1: And that song was brought to us by CDO Idol Hot Dog. May panalo na with the cheesiest idol cheese dog ever versus previous formulation.
0: 9:53 is our time. We're still glued to 92.7 Heart FM. Of course, the program is nothing. Music from the heart. Dr. Heart and George. Could
1: you? Gandang usapan ngayong Lunes to. Uh-oh. Yung ating question of heart. Pero kasi Dr. Heart, dalawang bagay lang kasi yung pagiging or my feelings ka sa ex mo.
0: Mm-hmm.
1: Number one, feelings lang na parang, you know, dun sa for the sake of the good old days.
0: Mm-hmm.
1: Diba? Parang nandun pa rin yung special na feeling. Pero hindi ibig sabihin no, na you would pursue the person.
0: Aha.
1: Parang,
0: kasi nga, base nga doon sa pag-aaral, George, normal lang na hindi agad mawawala yung nararamdaman mo doon sa ex mo, ha?
1: Oo.
0: Dahil nagmahal ka ng totoo. That's one very strong reason.
1: Correct.
0: Mm-hmm. Kasi nga, nagmahal ka, buhos na buhos ka doon sa taong yun, di ba? Ayan.
1: Genuine
0: so,
1: yung pagmamahal.
0: Siguro kaya, proseso din ito eh. You have to go through that process na eventually, makakalimutan at mawawala din yan.
1: Oo. And also, to add to that, kung hindi ka pa totally healed talaga, andun pa din yung attachment mo sa tao.
0: Mm-hmm.
1: Pero, ayun nga, yung attachment naman kasi, may ano ka na nun eh, may intention ka na of getting back to the person.
0: Aha.
1: Yung, kahit na may kasama siyang iba, andun pa din yung feeling mo, andun pa din yung gigil mo na, ay, talagang dapat mapasa akin ka. Hindi
0: may
1: ka
0: attachment na ganun. Kasi nga, meron kayo, nagkaroon kayo ng malalim na connection dun sa isa't isa.
1: Correct.
0: Diba? Kaya nga, hindi agad nawawala yun.
1: Totoo.
0: Pero yun na nga, ang question of the heart natin is para dito sa present, di ba?
1: Yes, yes.
0: Unfair ba para sa'yo kung yung ex mo may feeling, yung
1: partner
0: present,
1: mo.
0: Yung partner mo ngayon, may feelings pa dun sa ex niya.
1: Ano kung, diba? Kung mag-confess sa'yo ba, yung parang, alam mo, nakita ko si ganito, ganyan.
0: Oo. Uh-huh.
1: Parang may iba akong nararamdaman.
0: Ay, no.
1: Di ba, given na, bakit pa, gaganon yung reaction natin, initial reaction natin eh, na, bakit may feelings ka pa? Eh, andito naman na ako.
0: Buti sana ako, nakita ko yung ex ko, nakita kami, alam mo, may feeling ako. Feeling ko, gusto ko siyang sabunutan. Di ba?
1: No to violence.
0: Huwag naman ganyan.
1: Huwag naman ganon.
0: Hayaan na mawala. Yung galit na yan na nasa puso nyo, kailangan i-release mo yan.
1: Diba? O kunwari ganon nga, yung example mo kanina.
0: Mm-hmm.
1: O yung nagkita kayo sa isang, dyan, sa Mahigalay Market siguro. Pagpalagay natin.
0: Balik na naman tayo na Mahigalay Market.
1: Balik natin doon. Eh kung kaya mong umiti sa kanya at nangiti din siya sa iyo.
0: Hoy, baka ibang signal 'yan, ha. Baka
1: magandang
0: ibang ano din, baka ano isipin niya, ay gumiti siya sa akin uli.
1: Oo.
0: Ay, parang pero gusto niyang buhayin uli kung ano meron kami, 'di ba?
1: Alam mo yung ngiting, happy ako para sa iyo.
0: Ay, ano, talaga. Di nakita mo ba ex mo ganun ba feeling mo?
1: Hindi eh. Ano yung
0: ano, hot seat ka na naman yun?
1: Nabasa yun tuloy sa akin.
0: Diba? Kasi nakita ko sa mga smile mo eh. No? Parang ganito, Dr. Heart. Oh. Parang pinapakita talaga niya sa akin kung paano siya nag-smile. Parang
1: Parang
0: based on experience talaga to.
1: wala na yung ngiting may romance, pero yung ngiting maligaya ako para sa iyo.
0: Mga tipong pag nakita kayo, eto na ako ngayon, tapos ibang ngiti yan eh. Ito
1: may,
0: lang naman sinayang mo.
1: May evil love pa yan eh. May even nagsisi ka ngayon.
0: Ano ngayon? Sige, tingnan mo ako. Ito lang yung sinayang mo. May abs na ako ngayon. Dati ab lang.
1: Ngayon abs na. Ano ka ngayon?
0: Tinanggal natin reaction ng mga sweethearts natin, George. Ang dami, ha? Teksa agad yung mga messages. Tunayin natin sa ating text line mula kay 9269. Magpapabate. Gateway Taxi. Si Charles nakikinig. Good morning.
1: Good morning din sa Bahar family. Ay naku, matagal na itong nakikinig sa
0: Ay,
1: heart. Diyan sa may barangay punto.
0: Talaga.
1: Ingat po kayo. Magandang umaga.
0: Hoy, Arabella. Hi to you. Ano to? Arabella Pastries,
1: si Arabella's
0: right?
1: Arabella's Pastries. Thank you, ha?
0: Talaga.
1: Kasi nung Saturday may may blessing sila para sa ating birthday po.
2: Ay, talaga? Naku naman. Oh,
1: thank you po.
2: Ay, yung pala yun, yung masarap
1: yes,
2: na.
1: Yes, oo. Oh, diba?
2: Matsalam, ha,
1: thank
2: Arabella.
1: Thank you. Yan, sa ating Lizil Dikdikin ng Sungwan Bulwa. Ayan, maganda umaga.
2: Good morning.
1: Good morning.
2: Lady M, good morning sa'yo. Sabi niya, para sa akin, it's a big and fair para sa kanyang present na karelasyon. Na naging, noon sana panakibutas lamang, no? Di niya inisip ang mararamdaman na may nararamdaman sa kanyang ex, no? Kahit sino naman masasaktan talaga. Galing kay Lady M yan.
1: Totoo yan. Demsoy Robles, ano Dems? May comment ka?
2: Sige nga, tinan ko nga yung hugot mo, Demsoy.
1: Oo, gusto ko marinig eh.
2: Wala naman kay 0804. Sabi niya, good morning Dr. Hart and Mom George. Always jugugapaminaw sa Heart FM. Ay, nakasigurado ito. Wala na, hindi mo na malalis ito. Oh. Elaine Gales ng Barangay 17, Burgos del Pilar. Buong Gales family yan.
1: Yes. Yes. Happy morning. 2745. Oh, si Rai. Lahat ng mga sweethearts natin sa Santa Cruz Village Zone 8 Carmen na nakikinig ha, magkita umaga. Sabi niya, nangako magsama hanggang sa pagtanda, pero ang ending, sumama. Sa matanda. Ano na naman?

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM Bukidnon, 10:21. Yes, I know the feeling. I know the feeling na parang yung ex ko attach pa dun sa ex niya. I mean, yung partner ko attach pa dun sa ex niya. Chika lagi na ba? Chismis. Second hour ng ating programa, Music from the Heart. Kasama si George and Dr. Heart. Magbibigay sa inyo ng mga heartwarming love songs para kalimutan ang mga ex niyo. Ay, hindi. Wala magpapasaya sa inyo, ha? Oo. Ito, sa mga hindi pa nakakarinig ng ating Question of the Heart, just wanna let you know that it goes like this. Unfair ba para sa'yo kung may feelings pa ang partner mo sa ex niya? I'd like to read some messages here through... Oh, dito tayo muna sa ating Facebook page. Ang daming mensahe. We got one from Mark J. Villanueva Hundina. Good morning, mga ka-heart. Sa akin, di naman unfair. Kasi tao lang naman tayo, di natin hawak ang damdamin ng isang tao. Shoutout ko kay Jean Villanueva na taga-barangay Pagatpay. Good morning. Galbanaa, good morning, Heart FM. Hello to Kuya Takong. Fair enough, kasi ako lang, niya siya lang may feeling sa ex. Kung ikaw mayroon ka din namang ex, feeling, ex-feeling. Oh, totoo. Di ba, hindi lang naman siya, pati din naman ikaw. Somehow nakaka-relate tayo dyan. Apir. Ayan, perfecto, Ibanez. Hello po, morning, ka-heart. Para sa ako lang, if ever may feelings pa siya sa ex niya, it's okay. I respect his heart. It depends naman kung kinsa iyang right choice. Just sports lang. Pag kamunjud forever, kamunjud. Bisan unsa pa mga babag diha kung itugot lang sa panahon. Oy, I like that. Diba naniniwala tayo sa fate at tadhana? Oy, tama ka dun, ha? Oh, sige, let me know. Let us know. Kasi kami ni Dr. Heart, excited na kaming malaman ng mga experiences. Oh, hindi, mga thoughts po ninyo. I-text nyo kami. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Facebook page natin, Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City. 10:25, magbabalik ang inyong inaabangang duo after this break. Keep it right here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: 93.7 FM. Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
2: Sa atong mga pinalanggang isuon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyo mga kabatanunan nga nangandoy mo lampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihugdad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan, kinahanglan SHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AICS ug LGU assistance. Ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan, dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Mig Subiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
3: With heart.
4: The best mix of music
5: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Heart FM Kaganyo, and 93.7 Heart FM Bukinon, 10:37 Rita College with I Can't Afford That Feeling Anymore. And that song was brought to us by Pepsi. Go Extra with Pepsi Extra Fizz. Kakasama tayo hanggang alas 11. Medyo dumadabi na din yung mga nagre-react sa ating Question of the Heart, Dr. Heart.
1: Oo.
0: Ang dami.
1: Gusto mo yung kanta, Kenta Ford. Mahal na siguro yung pili.
0: Magkano per kilo?
1: Uy, nakakain ka lang na litson. Per kilo.
0: Shout out. Maraming salamat.
1: Unfair nga ba daw para sa'yo kung may feelings pa rin yung partner mo sa kanyang ex?
0: Pwede ba yun? Kasi nga, di ba, dapat nasa...
1: Pwedeng-pwede yun.
0: Oo.
1: Lalong nat hindi pa nakapag-move on. Di ba?
0: Kapag na nasa relasyon ka, kailangan magkaroon ng open communication.
1: Mm-hmm.
0: At dapat daw lahat-lahat sasabihin mo.
1: Ay, ganun.
0: Even sa mga ganitong bagay.
1: Pero minsan, meron din sila sinasabi, George, na parang, anong tawag nito? White lies, di ba?
0: Yes.
1: Na para wag na lang masaktan ba yung partner mo, di ba?
0: Oo. Pero alam mo sa sarili mo kasi, yung epekto nung tao sa'yo.
1: Mm-hmm.
0: Lalo na kung naging, siya yung naging reason kung bakit ikaw ay mas naging matatag at mas naging mature sa buhay. Kasi alam mo, bawat galaw mo, maalala mo siya, Dr. Heart. Kumari, ay, eto. Oo, sabi niya, ganito, turo niya sa akin, ganyan.
1: Mm-hmm.
0: Oo.
1: Alam mo bakit? Ganyan yung napifeel mo. Kasi hindi mo pa lubusang tanggap yung nangyari sa inyo.
0: Oh.
1: Yung paghihiwalay ninyo. No, may mga bahagi pa rin ng nasa isip mo. Yung umaasa o baga tipo sinasabi natin, nakakapit ka pa rin dun sa nakaraan ninyo.
0: Diba? May attachment ka pa din. At may hope siguro na sana naman, no, kahit papaano, makita niya na may effect pa rin siya sa akin. Kanya lang.
1: Mm-hmm.
0: May kanya-kanya na kayong buhay.
1: Uh-huh.
0: Relasyon. Case-to-case basis, sabi nga, kasi pwedeng ikaw may feelings ka pa sa kanya, sa ex mo. Pero siya, nag-move on na siya sa'yo.
1: Ikaw na lang ngayon.
0: Ikaw na lang parang natitira sa relasyon. Nabilin ka.
1: Yun ang mahirap dahil masastuck ka dun.
0: Oo.
1: Hindi ka makapag-move on, hindi ka makapag-focus dun sa present mo. At maaaring magkakaroon niya ng problema dun sa kasalukuyan mong partner.
0: Correct.
1: Diba? O at kasalukuyan mong relasyon na rin. Diba?
0: Sabi nga nila, minsan may taong bagong dumating pero hindi pa talaga tapos ang nakaraan.
1: Mm-hmm.
0: Pero, hindi ibig sabihin no, na niloloko mo na siya agad.
1: Mm-hmm.
0: Baka kasi may bahagi lang ng puso niya na hindi pa nakakaalis doon.
1: Mm-hmm.
0: Pero kung maiintindihan mo, pwedeng handa kang magmahal, mahalin mo siya ng buong-buong even with that kind of situation.
1: Asya, tingnan natin yung mga reaction ng ating sweethearts dun sa ating Facebook page. May post po dyan sa bago magsisimula. Mula kay Mark G. Villanueva Hundinay. Sabi niya, sa akin, di naman unfair kasi tao lang naman tayo. Di natin hawak ang damdamin ng isang tao. Shout out kay Jean Villanueva, taga Barangay Pagatpat. Hi po sa'yo.
0: Good morning. Sabi ni Regine Galenzoga, sabi niya, it's a tie.
1: Bakit daw? Bakit it's a tie?
0: Bakit it's a tie? Si Christine Canoy naman, for me it's unfair naman, pero wala tayong magagawa kasi feelings niya yan. Hindi natin madidiktahan yung puso niya.
1: Aha. Sabi naman ni Susan, ano yan, kake? Cake or kake? Sabi niya, for me it's unfair naman, pero ayun na nga, parang parehas lang din sila ng ano. Hindi daw madidiktahan pa rin yung puso niya. Galing ha? Magkaiba sila ng ano, pero pareha sila ng sagot.
0: Ito naman si Eugene Acoderos Fabrogar. Ay, parang it's a tie din daw.
1: It's a tie din? Bakit? It's a tie sila.
0: Pare-pare.
1: Ayan. Sabi ni Salvo Bondihar, yes, unfair talaga.
0: Bakit naging unfair?
1: Bakit nga ba, Salvo? Ayan.
0: Ako siguro dun sa mga taong may ano na eh, ano mo yun, may experience na sa mga ganitong bagay. Nakaka-overthink din kasi minsan yung mga ganitong sitwasyon. Eh paano kung yun nga, may feelings nga siya, andun na tayo, may feelings. Eh paano kung may pagkakataon, mabigyan pa sila ng pagkakataon na ma-develop kaya?
1: Sinasabi ng iba, sinasabi nga ng karamihan dun sa mga nagre-react, di ba? Unfair talaga.
0: Unfair.
1: Kasi di ba, parang kailangan mo ituon yung pagtingin, yung focus mo, yung emotion mo dun sa kung sino yung present ngayon.
0: Correct.
1: Diba? So unfair kasi nga, especially pag may feelings ka pa,
0: yes,
1: di ba?
0: Yes.
1: So parang nakahati kahit papano yung feelings mo
0: correct.
1: Towards dun sa present mo.
0: Yes.
1: Diba? Sana ibaling mo na lang lahat dun sa present.
0: Sa present.
1: Pero bahagi na lang. Siguro gawin na lang natin bahagi ng ating alaala.
0: Yes.
1: Magandang diba? Alaala.
0: Oo.
1: Sabihin na natin kung meron mang magandang alaala.
0: Oo.
1: Diba? Kasi hindi naman natin kahit na sabihin natin merong masakit na mga experiences, kaya nga naghiwalay kayo, kaya nga hindi naging mabuti yung inyong pagsasama at nauwi na nga sa paghihiwalay kasi nga, 'di ba? Nasaktan ka, both ways siguro, no? Pero kahit papaano, meron pa ring mga magandang alaala.
0: Yes. Andun pa din yung naging bahagi siya ng iyong pagkatao.
1: Ayun.
0: Naging bahagi siya ng character mo.
1: Asya, patuloy po kayo magpadala ng inyong mga mensahe at magbabasahin namin ni George lahat po ng mga reactions ninyo, inyong messages, ang take po ninyo, ang POV ninyo dun sa ating question of the heart. Ha? Again, for those who tune in late.
0: Ayan, ano nga ba? Unfair nga ba para sa inyo mga sweethearts? Kung may feeling pa yung partner nyo sa ex niya.
1: Oras natin, 10:45. Magbabalik pa kami ni George. Dito lamang sa inyong Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: 93.7. This is Heart FM. Excellent health. Excellent life. EXL. Magkabuhay Plus.
3: Angelica Esco, 30 years old. Hands-on mom. A law student at the same time and a businesswoman. My newborn ako, minsan hindi na nakakatulog ng maayos. There was a time na I was really stressed. Nagka-mastitis ako. Bumaba yung milk supply from 5 to 7 ounces. Naging 2 to 3 ounces. Sakto, yung EXL Magkabuhay Plus, meron palang Moringa or Malunggay content. I started taking 1 capsule every meal, 3 capsules per day. Amazingly, from 2 to 3 ounces, bumalik siyang 5 ounces after 2 days. Nagpapasalamat ako sa EXL Makabuhay Plus for keeping me and my family healthy.
2: Excellent health! Excellent life! Sa EXL Lamang Makabuhay!
4: Radio with heart.
5: The best mix of music
6: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maasang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises, we offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
1: Where every piso gets more value.
2: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
3: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM jud mi.
4: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
5: Kaming mga taga-Bara Upol, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili makapaminaw og Heart FM.
2: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
4: The best ang mga music sa Heart FM.
5: Makarelate, makaemote, ug makalingaw.
2: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: You've lost with love and feeling. Daryl Hall and John Oles right there. Ay, bakit wala na yung feeling mo sa akin? Kasi meron nag-haunt sa iyo dyan, sa isipan mo. Na meron ka pang feelings dun sa ex mo.
1: Ex na nga ni.
0: Ex na nga ni.
1: Ba, na para bang ano? Na para bang kayo pa rin, ano?
0: Ay, nako. Shout out ha kay Michael Jude Sabido ng M&R Taxi. Thank you so much for listening.
1: Ayan, 0261 naman. Sabi niya, George and Dr. Hart, ask ko lang if hindi ba awkward na naging kami ngayon ng ex ng ate ko.
0: Uy, iba din yan.
1: Teka lang, wala silang closure but my sister has her own family now. Uh-huh. At na-awkward din ako, naaamin sa kanya about her ex and me. At hindi naman sana awalang ako sa guy na na-betrayed ng sis ko, but we are deeply, madly in love with each other. Teka lang.
0: Iba din ito.
1: Oy, kakaiba
0: din. Parang pelikula lang ang datingan.
1: Sabi nga, ay yung tanong niya kasi Dr. Hart, awkward ba? Ask ko lang ba? Hindi ba awkward na naging kami ngayon? Parang, siguro, I mean, it's a, di ba meron kayong tinatawag na bro code or yung male to male, parang unconscious agreement, yung mga ganong klase. Para meron din kaming ganyan.
0: Meron din kaming ganyan.
1: Oh, may girl
0: code. Sis code.
1: Sis code pwede. Oh. Eh kasi, siguro para sa akin ha, kapatid mo, ex ng kapatid mo na naging kayo ngayon, hindi ko alam kung ate mo ba, ate ata eh.
0: Ate niya.
1: Oh, ate.
0: Ate so, niya yung girlfriend nung boyfriend niya ngayon.
1: Oo. Mm-hmm. Parang
0: naging girlfriend lang.
1: Siguro
0: basta yun.
1: Yun. Oh, come to think of it, talagang awkward.
0: Oo naman.
1: Oh, awkward naman talaga din. Pero kasi ang pag-ibig, sabi nga natin, mahiwaga.
0: Aha.
1: Hindi natin nadidiktahan kung sino yung mamahalin natin at kung sino yung magmamahal sa atin.
0: Mm-hmm.
1: Kaya kung kayo naman ay genuine naman ang inyong pagmamahal at andun kayo sa punto na wala naman kayong tinatakpan na tao, sabi mo nga, ex na. So, perhaps your sister...
0: Ito lang kasi yung sa akin ang take ko dyan, George. Kasi hindi...
1: Oh.
0: Parang hindi maganda yung paghihiwalay nung sister niya at saka ng ex niya, ng ex ng sister niya, di ba? Kasi, di ba, wala silang closure. Pangalawa, parang na-betrayed ng sister niya.
1: Yung lalaki.
0: Di ba? So, parang...
1: Parang
0: awkward nga talaga.
1: Awkward talaga.
0: Ganun talaga. Kasi, mababalik lahat din, di ba? Yung mga nakaraan. Ganun. At syempre, hindi mo naman maiwasan na magkakasama kayong apat or kayong tatlo, sabihin na lang natin. Ikaw, yung sister mo at yung boyfriend mo ngayon, di ba? Which is ex ng ate mo, di ba? Medyo awkward talaga yan.
1: Yes.
0: Di ba? Pero sabi mo nga, love is very powerful.
1: Yes. Di ba?
0: So as prayers too.
1: Correct.
0: Di ba? So pag-usapan ninyo,

0: Oh.
1: Kasi parang nandun eh. Kumbaga lalo-lalo na open ka na dun sa family. Nandun ka lagi, tapos nakikita mo yung kabutihan ng kapatid. Eto, ikaw nga, yun, 0261, di ba?
0: Although yung kanyang kapatid naman ay may family na. May family. Pero, alam mo yung parang maalala mo lang dati na maliit, syempre ato mo yun.
1: Sa pelikula ko lang doon nababanood.
0: Pero ano ha, again, we don't judge, but we tend to see on the other side. Kasi ang pagbibigay naman ng advice, hindi naman yan yung dapat ganitong gawin mo. Lahat ilalatag natin at nasa sa inyo yung dalawa. It all boils down to you kung ano ang kailangan yung gawin.
1: Yeah. Tingnan nyo lahat ng angulo, anong posibleng mangyayari, di ba?
0: Correct.
1: Kasi baka magkaroon din kayo ng lamat ng kapatid mo. Posible din yung mga ganyan. Di ba? Which is ayaw natin na mangyari yung mga ganyan. Pag-usapan. At syempre, idasal.
0: Yes, yun ang pinaka-importante. Yung ipagdasal naman. Eto, si 5719. Karun lang yun, nag-chat akong ex. Nga nawala for almost 2 years. Love pa ba na ako siya? To answer the question, nihilak lang ko while driving. Nag-pray dayon ko. Naa naman good ko.
1: Bago na inlaban.
0: Ayan, pa-request ako ng song. Ay, grabe na. Ito din talaga sa kanya, no?
1: Grabe talaga yung Heart FM, ba?
0: Ay, si Doc, ano to? Si Doc Hover.
1: Ay, ganun. Ay, Doc, ha? Lumalove life ka din ngayon, na.
0: Oo, ang saya ni Doc.
1: Talaga, kumusta? Uy, ano, di ba may event sila?
0: Yes, nung, kailan ba to? Nung Saturday. May play sila.
1: Sayang, hindi kami nakapunta. Sige lang.
0: Congrats, Doc. I know it was a successful one.
1: Yeah. Sino pa ba dyan? Mula kay...
0: Dito tayo. Ay, dito. Sa ating Facebook page.
1: Efren Wayan, good morning sa'yo. Maraming salamat for listening. Mula naman kay... Eto, may hugot si Demsoy Robles. Ha? Sabi niya, normal na hindi agad makalimutan ang nakaraan. Pero dapat marunong siyang maglagay ng hangganan at piliin kung mahalin ng buong buo araw-araw.
0: Ayun.
1: At piliin kang mahalin ng buong buo araw-araw. Yun!
0: Dapat ganun. Despite of, hindi naman siguro nakakabagabag yung feelings niya sa ex niya. Basta alam mong kayo talaga.
1: Asha. Okay. Ayan na. Eto na. Eto, siguradong-sigurado ako sa feeling nito. Feeling ko may mananalo. The Price is Rise Overload na.
0: Feeling right. Blessed tayo, feeling happy.
1: Paikot tayo ng ruleta, George, kung saan manggagaling yung winner natin. Ayan na. Inikot na nga ni George. Ay, sa mga mananalo, ha, huwag kakalimutan, huwag palapasin ng 14 days. At syempre, when claiming your prize, magdala ng ID. Saba, tumigil, George.
0: Dito tayo, napatigil sa Barangay Kauswagan.
1: Kauswagan. Alright, bumunot tayo. Bumunot ka na, George, mula sa trap box ng Kauswagan.
0: At ang aking nabunot mula sa Barangay Kauswagan, ang kanyang address ay Pasil, Barangay Kauswagan. Congratulations, Jay of Shoma Anastasio.
1: Jay of Shoma Anastasio ng Pasil, Barangay Kauswagan, Cagayan de Oro City. Congratulations, ikaw po yung winner natin para sa oras na ito sa ating The Price is Rise Overload.
0: At yan po hatid sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
1: 11:04, magbabalik pa kami ni George. Final set sa ating programang Music from the Heart. Dito lamang sa inyong Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko. 93.7
2: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice.

0: 92.7 Hearts FM 가게엔 디오로 and 93.7 Hearts FM 북에논 ay ang hirap naman nun until I get over you. Magandang umaga sa inyo sa mga nakatulala ngayon dahil nga dito sa ating ano question of the heart din at sa ating usapan ngayong morning together with Dr. Heart. Ay, nakakahay naman talaga yung ating mga mga nakukuhang comments sa inyo. Makukuha natin mga ano, yung mga question din nila, Dr. Heart.
1: Mm-hmm.
0: Diba? May mga sitwasyon din silang parang i-share nila sa atin.
1: Oo nga.
0: Tayo rin ay parang, related din naman sa ating question of the heart. Ano?
1: Alam mo, nakakataba ng puso for us, no? Handling this show, ganitong ating programa na Music from the Heart na pinagkatiwalaan tayo.
0: Correct.
1: May trust sila sa atin kaya sinishare nila sa atin yung kanilang
0: mga karanasan.
1: Experiences and syempre
0: yung mga bumabagabag
1: mga nangyayari sa kanila na ay hindi nila malabas, di ba? Kasi minsan kasi talaga tayong tao, no? Meron tayong hindi natin nalalabas na nandyan sa puso natin na talaga nakakabigat na ating damdamin na minsan bigla na lang tutuloy yung luha natin.
0: Correct.
1: Dahil hindi naman natin mailabas sa ating bunganga, sa ating mouth na namamai-share natin dahil nga wala tayong lakas para, di ba, maikwento natin sa kung sino man.
0: Sa family natin.
1: Oo.
0: Sa mga kaibigan.
1: Bigla na natutuloy yung luha mo.
0: Oo.
1: Pero nandito si Heart FM, handang makinig sa inyo.
0: Kaya nandito po kami.
1: Ah, sige, mag-wrap up na tayo.
0: Thank you sa lahat. Ito muna mga nalalabing text, Dr. Heart, we got from 8603. Paki-greet lang sa akong mga kauban karon nga si Mary o si RC. Papuntang CDO na mino ng Heart FM.
1: Yeah.
0: Wari bars, mag-ingat kayo ha. Thank you.
1: Ingat sa inyong biyahe. Wala naman kay 5574. Good morning, Dr. Heart. That's Sweetie George. Hi kay Roxanne Macha, Lori Marscala, kay Wilma Osorno at sa lahat po ng mga taga-kamamanan BBQ family at sa kanyang cousin na si Camila Bentilo na naa din hiron o kang Marilyn Gonzalez and Clark Montibon. Para kilala ko ito mga ito.
0: Si Mami Amy. Thank you, Mami Amy Mayor Miles. Pagkita umaga sa inyo. And 1978 naman, greetings to Adrian Putayre. Ayan, sir, laban lang. Oh, talaga ba? We're so sorry to hear about that, ha?
1: Ayan. Sabi naman ni 3854, shoutout naman mga sastre sa Carmen, kang Jobo, Efren, Ramil, Joy, kay Gigi, Runel, and Wayne. Salamat from Dondon. Sabi niya, okay lang yan, basta magaling kang magtago ng feelings for good reason. Not unfair.
0: Ayaw naman. Pwede naman, di ba?
1: Pwede naman, itago mo na lang sa sarili mo. Di ba? Kung meron. Para what na isa mo?
0: Correct.
1: Pero di mo ba alam, parang micro-cheating din yan.
0: Yes, so kasi diba? Syempre, nasa ano mo yun eh. Para sa akin, it's better to be, honest at may open communication ka with your partner.
1: Ayaw.
0: Di ba? 6896, sabi niya, para sa akin, it's unfair talaga. Pero wala akong magawa kasi feelings niyo yun eh. Beat lang ko sa Lusod family, dyan sa may Mars Laundry Hub, kay Richard, kay Anne, kay Crizal May, and Krisha May.
1: Yeah.
0: Good morning.
1: Shout out din natin, George, mga friends natin, mga sweethearts natin sa Game Tech. Sa kanya mga kasama daw si Habibi, Kenth, Edith, and ayan, sige, we'll try to play your song. Ricky, maraming salamat for listening.
0: Ito, 8706 naman. Uy, parang kasamahan na ata ito niya, no? si Kenth Edith.
1: Si Kenth Edith.
0: Magandang umaga sa inyo dyan sa Game Tech Only Fiber Patag Branch. Kay Habibi, kay Ricky, kay Ma'am Ching, at sa kanilang buutan na owner na si Sir Romnick Amarille.
1: Mm-hmm.
0: Good morning. Thank you.
1: Ayon.
0: Ay, ito kay Mami Nilda Padel, binabisi luto cake.
1: Hi. Maraming salamat for listening. Wala na tayong oras. Magpapaalam na po kami ni George. Overtime na talaga kami. Sorry, Harvey Stone. Susunod na po si Harvey Stone, 11 down till 1 para sa programang music, Heartbeats. Okay. Mag-i-end na ng Music from the Heart.
0: Bukas ulit.
1: Si George, makakasama niyo mamayang hapon.
0: Mamaya po, Dear Heart, alauna hanggang alas 3 po tayo. Kita-kits.
1: Ayan. Ingat kayo sa mga feelings na yan, ha? Agree. Sa mga ex. Ayan. Baka lumago ulit. Naway, okay lang yan pag wala kang presence. Pero mahirap yung magiging resulta niya. Alright, magpapaalam na kami. Maraming salamat sa mga nagpadala ng kanilang mga messages, sa kanilang reactions. Doon po sa ating question of the heart. Again, this has been your Dr. Heart.
0: And George.
1: Manatili po nakatutok sa inyong Heart FM. Abangan si Harvey Stone. Bye for now. Take good care. Always remember, we heart you.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon. Honest Natin Sweethearts, 46 minutes after 11 o'clock. And that time check brought to us by Ophelia's Catering Services, City's most recommended catering. And also brought to us by EXL Magabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Good morning! Happy, happy Monday sa inyo mga sweethearts. Kumusta po yung weekend natin? Sulit na sulit ba? So how did you spend your weekend? Paki-sulat ha, dapat 3 pages ha. Send mo sa akin, i-text mo sa akin, i-explain ko ano nangyari sa'yo nung weekend. Masaya ba yung weekend natin, sweethearts? Diba? Oh, grabe, bibo na kayong Cagayan de Oro. Of course, ang ating Higalaay Festival is very fast approaching. And ano ba yung mga paghahanda natin, mga sweethearts ha? Meron ba tayong bisita from our province? And of course, galing sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. Diba? At saka, sana mag-enjoy sila dito ha. Ako, ang daming artista, ang dami ding mga kasiyahan dito sa ating Higalaay Festival. Kaya maya-maya ha, mag-update tayo sa mga pangyayari at saka yung mga upcoming events natin para sa ating Higalaay Festival 2026. Batiin natin ng happy, happy listening sa lahat ng ating mga sweethearts na nakatutok na ngayon sa ating programa, ha? Eto! Oh, si yung mga sweethearts natin dyan sa may San Jose Seminary, kamamanan. Shoutout to Leia Bana Gagang, Kang Yasi Delmar, Joy Ethan Apolinar, Alec De Los Santos, and especially sa kanyang BFF daw na si Lola Amy Balumadres. And that's coming from Rosa Macha. Maraming salamat sa iyo, Ma'am Rose. And happy listening din kay Demsoy. Maraming salamat, Demsoy, ha, sa pabati. At saka pasalamatan din natin ng Arabella Pastries. Nako, maraming salamat po sa inyong lahat, ha. At yung ating mga sweethearts ngayon dyan sa may kamamanan. Oh, eto rin. Balos na yun, no, greet po si Lola Amy, ha. Kay Roxanne Macha. And of course, kay Lorimer Sakala, Wilma Ozorno, kay Camila Bentilio, at saka sa BBQ family natin si Minel Susan Kalel, Jessa Kyler, Hayden kay Princess Prime, Jimsel Samuel Musqueda, and also kay Mommy Marilyn Gonzalez. Happy, happy listening po sa inyo. Happy Monday sa inyo, mga sweethearts, ha. Maraming salamat po sa pagtutok dito sa ating programa. Alright, oras natin 11:48. Magbabalik ako with more music. Dito pa rin yan sa ating programang Heart Beats on a Monday. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: 93.7. Time check brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
2: Kasinati ang buhay og tinud-anay sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement.
3: Loni Cabarrubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Calinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong tutoy, sige, nag-agas ang nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Di ko madulog tao. Kay pertigbaho ang bilakabulan na nako nga lubog. Bayat na ko kaayo. Gamay na lang ko ang pirmahan sa wati. Nag-inom ko og EXL Makabuhay Plus sa pamahaw, duha sa paniudto, duha panihapon duha. Pag-abot og tulo ka adlaw, wala na gani agas ang nana. Naulian ko sa EXL Makabuhay. Salamat kaayo.
4: Makabuhay.
5: Excellent health, excellent life sa EXL Labang.
6: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso.
7: Radio with heart.
8: The best mix of music.
9: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon. Honest Nantin, sweethearts, we've got 58 minutes after 11 o'clock. And that song was brought to us by Shopee. Enjoy solid data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na! Oy, happy listening kay Rosalyn at saka kay Marifel ha. Oh, sila lang yung nag-share kung ano nangyari sa kanilang weekend ha. Eto si Marifel. Nako, ang saya-saya. Kasi nagdahilayan siya. Na-meet pa niya doon yung mga barkada ko ha. Yes. Oh, ngayon alam mo na Marifel ha, ng mga barkada ko 'yan, sina to, mga Jake Cuenca, si Maymay, oh, yung mga artista daw. Oh, grabe, enjoy na enjoy ha. At eto rin si Rosalyn. Ang ginawa niya yung ano ba 'yun, naging successful ang kanyang weekend. Oh, kasi nakapagawa daw siya ng bakod sa kanyang mga pusa. At saka nahag niya yung pinakamalaking pusa. Oh, ano pangalan ng pusa? Si Shamsi. Uy, idol ko yan ha. Rosalyn, oh. Yung nag-ibang boses. Yung boses niya na nagiging lalaki. Anyway, sa mga sweethearts natin na nag-enjoy nung over the weekend, well, good for you guys. Sana magiging enjoyable yung weekend natin ha. Oh, dapat lang talaga. Kasi puro na lang trabaho yung inatupag natin, di ba? May karapatan din tayong lumigaya. Oh. Shout out sa ating mga sweethearts ngayon na kumakain dyan sa may kauswagan dito sa may Kapiston. Yung pamilya po ni Miriam Acera, happy listening po sa inyo. Dito po sa may Bayabas, happy listening kay Rona. At saka yung masarap na masarap niyang Japanese cake dyan. Nako, why sample di ha? Happy listening din, Simplicity Vulcanizing Shop and Car Wash. Happy listening din sa ating 3C's Eatery. Kay Auntie Cha, Kuya Lito, Cha-Cha, happy listening po sa inyo di ha? Mom Cathy of Mom's Cake, shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat. At ating Bloomingdale Zumba Mommies, of course. Araw-araw yan. Kahit wala sa bahay yan, dala-dala nila yung radyo nila. Hindi yung nakikinig sa ating streaming app. Ha. Maraming salamat kay Ate Carla and the rest of the gang. Happy listening at saka happy Monday sa inyong lahat. Oras natin, exactly 12 o'clock. Magbabalik pa ako with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.

0: Terms and conditions apply. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB 26290 Series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
1: Enjoy solid data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!
2: Ipinakikilala Rice Plus Herbal Capsule. Mainim na panlaban sa iba't ibang karamdaman. Pampalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, buah merah, guava, rosehip, at sodium ascorbate. Na mataas sa vitamin C. Nakapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstore sa inyong mga lugar.
3: Strong, confident, unstoppable. That's you. Pero real talk, kabahin sa mong pagka-responsible is knowing your status. Libre, luwas, confidential. Magpa-test na sa Braveheart. Stay strong, be informed, get tested.
4: Stay strong, be informed, get tested.

0: Broadcasting from the highlands of northern Mindanao, Bukidnon, giving you the best music and the latest news. Your number one source of entertainment and information. This is 93.7. 93.7. Heart FM Bukidnon, the heart of Mindanao.
1: Daghang salamat sa pagpaabot ka makabuhay. Welcome sa atong tulumanon sulsaw sa kaoras managkuyog kita daghang tagisgutan. Abaw sa tanan ng atong pagpanambag sa atong tulumanon tambagi ko Lady Batod.

0: kasing-kasing diamond daw ang uban kay Kamunggay man. So barahan na ni. Welcome once again ka makabuhay sa atong tulumanon. Manambag again, kitaon yung tadaod sa atong tulumanon, yung imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
2: Pagising sa umaga,
3: dili na ikalalis, kasaligan to the endless. Dili na angeng magduwa-duha, ayaw kabalaka. Kunwa pa'y balatian, dili gihapon ka kumpiyansahan. Labi na kundo na ni balatian, niya ang imong kasandigan. Ikaw protektahan o alibyuhan sa nag-inusarang singgit sa tanan.
4: Makabuhay
3: EXL Makabuhay Plus.
0: Makabuhay day, kamakabuhay. Kumusta, kumusta, kumusta? Hello, hello, hello. Hi, hi, hi, hi. Welcome na usap sa atong tulumanon o sa kaoras na itong managkuyog. Maunang pwede rin gihapon ko ni mo usikan sa imong panahon diha. Pero actually, kanang usik, di gina mausik sa tinood ng kahulugan. Kaya dagan ka magmakatunan. Na pwede mong ikishare sa imong mga friendships, sa imong mga silingan. Sa magsugod ni ganing pagpanglibak imong mga silingan, sugdin na dasadayin pag-divert. Mari, lain pa'y ato. Anak, dayon ka. Dili dapat ginatolerate. Dili kayo mayroon ka. Unsa to, Mari? Unsa to? Imong dutan og maayo para mo pa dayon sa iyang pagpanlibak. Nga, warawa tayo makuha ng mga libak kas laing tao. Di na ba nato na ikadato? Labaw sa tanda din nato, ikagwapong ikagwapa. Unya ka na rabang tabi ngayon mong nadungog kay kinuhaanan na niya, dinungagan. Pero sa atong tulumanon, di ba nang bonggang-bongga? Madungagan ang imuhang kahibaw. Labi na sa isgutan ng panglawas. Anyway, kamakabuhay, unsa man ang oras ni mo di asa imong nahimutangan, samtang gihimo ni mong background o naminaw ka sa tambagi ko, Lady Batod. Sa gihapon, kahimsog o kabaskog sa panglawas mo, yatong iampo kanunay sa labaw makagagahom. Ako si Lady Batod. Magkuyog kita, katulad ng sinabi ko, sud sa usa ka oras, uban sa atong tuyo ug tumong, good health karon ug mapuhon ug hangtod sa umaabot pang mga panahon. Dagan kita kisgutanan, as usual, kabayan sa panglawas ug sa atong mismong mga produkto sa EXL, Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Sa EXL, Makabuhay Plus. Now, kamakabuhay niya ng sumpay sa revelasyon niya mong ipaabot everyday. Karong adlaw mong ikaunom ngayong tokon chapter 6 sa revelasyon sa tong sender nga si Candy. Are you ready? You are so ready indeed. Charas. O sa papilangan na nato, magpadayo na ta sa ito pagbasag pagdrama. Karong adlaw sa sumpay sa revelasyon ni Candy din nilamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko Lady Batut. Tambagi ko Lady Batut.

sigurado sumang-ayon sa akin si Denver na ipaalam sa kanyang pamilya ang aking estado na may tatlong anak sa magkakaibang lalaki sa magkakaibang panahon. Sa balaking yun pa lamang, Lady Bato, nag-alala na po ako dahil alam kong mas lalong hindi magiging maganda ang sasabihin ng pamilya ni Denver patungkol sa akin. Pero bago pa man nangyari yun, tila nakatakda yatang sa ibang paraan umabot sa kanila ang kaalaman.

0: Oh, nga lubang ingon sa tensyonado ka man ambit.
1: Kukwan, lutasyo kining.
2: Unsay ni tabo ambit?
1: Kandi, naanasab kay bisita. Nagpaabot ni Mas Gawas.
2: Ha?
0: Kinsa man nga ingon sa nahadlo ka man.
1: Isog magod kaayo. Siga pagigig mata. Muro mo kaunog tao.
0: Unsa?
2: Kinsa man ay ang bisita, ambit?
1: Ang igsoon ni Denver, katumbayot ba, si Abby?
2: Niya nasab siya.
1: Ikay toyo kandi. O kung imo atubangon, kuyugan ka na ako kahit tingali kung saon ka niya.
2: Ayon na, ambit. Ani lang ka mo si Lulo sa sood sa bahay. Ako na makikatubang niya. Wa ko mahadlok niya.
1: Magpakasal yung doon ka mo sa kong igsoon?
2: Mao'y iyang gusto.
1: Mas gusto nimo kay aron mahitapik ka sa mong pamilya. Aron makapanghok-hok ka.
2: Abi,
1: giing na nati ka nga dili ko mo sugot. Mubabag ko, kandi.
2: Nasulti ko na usab ang akong bahin mahitungod sa among relasyon. Dili ka mo ang akong ikatipon, busa. Dili ko mabalaka kung musuod nga kauban si Denver sa kaminyoon.
1: Kwarta ang imong toyo. Ang among katigayunan ang imong agenda.
2: Abi, mahimo ba?
1: Pero for sure, gusto ka sab na makabaton og anak sa kong igsoon, dili ba?
2: O,
1: gusto kang magpaliwat sa kong manghod, kandi?
2: Abi, dili lang kay kanara ang rason sa pagpakigrelasyon ko sa mong igsoon.
1: Nahibaw ko! Kwarta ang toyo mo. Pero ni alagi kong mubabag.
2: Ha?
1: Dili ko musugot na makabaton ka mugliwat nga mahi-appeal sa listahan sa Technicolor mong mga anak.
2: Unsa?
1: Ayaw na pang ulipas pa. Nasayod ako nga may mga anak ka.
2: Oh,
1: tuwa kabuok ang mga anak mo. Anak mo sa linlaing mga lalaki. Ang imo mga anak nga mga bastardo. Mga anak sa sinuroyan.
2: Hinay-hinay sa pag-insulto mo sa akong mga anak, Abi.
1: Oh, so tinood gyud ang gitaho nako sa akong sinugo nga pinaangkan ka tuod sa tuo ka mga lalaki unsa? Wa ka gyud sama ka kun datan. Dili ka saligan, hugaw, basura, humok og ilong. Dili ka ikabilin sa bahay.
2: Gisagpa ko nimo. Kun gihugawan ka nako kay may anak ko sa lainlaing mga lalaki nga pinaangkan lang ko. Ayaw ka balaka. Kung ikumpara naman lang sa imong batasan o kinaiya, mas ubos o mas hugaw ka pa! Unsa? Karon, biya samtang nakapugong pa ko.

wala na po akong itinatago noon kung kaya't wala na rin akong kinatatakutan. Pero lumalabas ang kakaibang ako kapag kinukot siya noon ang estado ng mga anak ko, lalo pat pamilya ni Denver na ang liit ng tingin sa akin. Pero kapag mga anak ko na kasi ang kinanti noon, makikipagpatayan ako.

0: Well, well, well.
1: Sir Lucas.
0: Nag-propose og kasal nimo nga akong anak. Si Denver. Og imong gidawat. Feeling mo, magmadaugon ka kay makasal ka mo. Wa ka maghuna-huna nga niya pa kaming iyang pamilya nga mahimong mubabag. Kay dili ikaw ang matang sa babay nga mahimo kong daughter-in-law. Ikaw nga salin sa dagang mga lalaki, gipunit lang sa akong anak. Aron siya ang mamahimong salvador del mundo sa imong mga anak. Ang imong mga anak! Igo na! Husto na!
1: Baraho na ti ka, Sir Lucas. Og warningan. Ayaw pagpakasayod sa pag-insulto sa akong mga anak. Igo na ang ako ang uwanon ninyo og insulto. Pero nung kang ang akong mga anak malaki pa, wa sila isa. Kung unsa man ko sa inyong pananaw og pag-ila. Suway sa pagsulti, dili maayong puwang sa akong mga anak. Kumunia ka sa among teritoryo, mahayan mo nga may anhi ka pa.
0: Unsa?
1: Gidawat ko ang marriage proposal ni Denver kay mahal ko siya, Sir Lucas. Pero kung dili ninyo dawat nga iyang pamilya ang among kamalipayon, dili ko na kana problema. Ug kung misamot ang inyong pag-ayad nako tungod kay nadiskubrihan ninyo nga may tuko ka mga anak sa lainlaing mga lalaki, inyo sab ka ng problema. Kay wa magpasabot daotan kong pagkataog pagkababay. Ayaw ko ninyo pugsa nga adlaw-adlawon ang pagkumpara sa akong pagkapinaangkan. Diha ninyo mga adunahan, pero way mga batasan.
0: Wa kay uwaw.
1: Si Denver ang hangyo ang isibog ang among pagpakasal. Kay kung siya mubalibad niya ko, masakitan ko pero madawat ko. Dili kamo ang mumandar nga makigbuwag o bupalayo ko. Unta, kanang tanan, klaro nimo.
0: Kandi.
2: Ingon na gyud isog mo sukol no kung necessary, I mean kung gikinahanglan, dili ba? Anak, para walay mo lupig, walay mo daog-daog, walay mo tunob, walay mo yatak. Anyway, kamakabuhay unang ikanahog na pa lamang sa chapter 6 sa revelasyon sa tong sender nga si Candy ang atong nabati. Mupadayon pa dang tanan, kabahin sa iyang drama. Human sa pipila ka mga painom, dumunya sa itong pagbalik, ipadayon itong pagbasag pagdrama. Kaya na pa ikatulog katapusang tipakanga parte sa chapter 6 sa iyang istorya. Kanang tanan, din lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
3: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
4: Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep a purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Ug human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. O live na pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! O palit na sa inyong paboritong EXL products. O basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
5: Pinakikilala ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawa sa pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na kaagapan gabay para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, na ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa'yo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng Makabuhay. Moringa, Ashitaba, Neem, Guyabano, Luya, Bawang, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Sambong, Lagundi, at Vitamin C, Sodium Ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1, at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
6: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kini gikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat? Hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Anne.
7: May buhay sa makabuhay.
8: Dagay salamat Ate Anne, and syempre kusong yang gisulti ka makabuhay. Mao na nga everyday gyud natong tumaron o imnon ang atong EXL Makabuhay Plus capsule, ang atong dietary supplement. Syempre kun doon na kay tambal yang gikan bitong gihimo nimo maintenance, ayo lang pag i-i baliwa og ipadaplin. Idungan sa pagtumar diha ang atong EXL Makabuhay Plus capsule. Isip imong dietary supplement. Bonggang-bonggang nga tumaron ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule ka makabuhay tungod kay dekang kabanga bitamina, mga kaayuhan, mga benepisyo nga deserve sa imong lawas ang imong ma-avail ana. Kay dekang mga ingredients nga giusa lamang sa atong kapsula. Ug usa na diha sa daghan kay nga mga ingredients ang cinnamon. Usabay mga health benefits anang cinnamon ka makabuhay. Sa research nga gipahitabo ni Indicar, ang pagkonsume og cinnamon doon nagay bonggang health benefits ang ma-avail sa atong lawas mismo. O pipila sa mga importante kay mga benepisyo sa cinnamon, kanapit ang epekto ana, kabahin sa blood glucose o insulin regulation. Kana matod pa ni Sarah Harrington, ang nutritionist, ya sa may Bryo Medical o sa Alternative Medical Treatment Center sa Scottsdale, Arizona, sa Amerika na. Unya, ang cinnamon sab ga makabuhay, makapa-improve na sa pagwagtang sa atong diabetes, sa atong lawas, ingon man sa metabolic health. Kay matod pa sa 2022 research nga review, ang cinnamon doon ay mimic nga effect sa insulin. Og 8 ka buok kapag tuon ang mipakita na sa pruweba ka makabuhay nga ang cinnamon makapa-improve sa fasting blood glucose og postprandial or kanang humanimog kaon kanang blood glucose levels. Og usa-usab ka review sa randomized controlled trials na ilang nadiskubrihan nga ang pag-consume og 120 mg per day or matag-adlaw ngadto sa 6 ka gramo matag-adlaw sa 4 ngadto sa 18 ka semana makapakunhod na sa level sa fasting plasma glucose ang cinnamon. Nang bonggang-bongga. O gawas ana ka makabuhay, ang cinnamon makaprotektar pud na batok sa ato ang kasing-kasing sa mga nagkadaiya nga mga disease sa kasing-kasing mismo. Laing research ang mipakita sa correlation between cinnamon og sa kanang pag-reduce sa risgo sa heart disease. Nga nga ito makaingon bitaw nga kanang usa sa rason kung nga numamatay ang usa ka tao, labi na dito sa Amerika o even din sa Pilipinas. Doon ay review pod sa 13 ka mga pagtuon nag-indikar nga ang pag-supplement with a spice makapakunhod pod sa triglyceride ingon man sa total o sa gidaghanon sa cholesterol level o duha ka risgo factors for kanabitaw ang ginatawag na itong heart diseases. Kunya doon na po ay review nga ipakita kabayan sa research na itong tuig 2020, nadiskubrihan ang pag-consume o gamay lang kanang less sa usa ka kutsara daily sa cinnamon, makapareduce na makapakunhod sa blood pressure, makapaubos sa mong blood pressure sa mga tao nga tambok or kanang overweight or obese, ganyan. Ang cinnamon usab ka makabuhay, makareduce sa inflammation. Mu-act na as anti-inflammatory, meaning makapareduce sa inflammation sa imong lawas. puno na sa powerful antioxidants ang cinnamon, apil na diha ang polyphenols, nga naturally occurring compounds, nga protektar batok sa oxidative damage, nga ikahatag sa free radicals. Kaya itong unstable nga molecules that are produced sa atong lawas, or gikan sa external sources, sama sa air pollution, nga mo'y makaingon, nga mas sayo ang atong pagtiguang sa physical, or dalitang takbuyan o bisan unsa nga mga balatian. Unya, doon na po'y 2020 nga meta-analysis, mi-demonstrate usab ka makabuhay nga ang cinnamon supplement magikan sa 1.5 gato sa 4 grams matag-adlaw makapasakap po na sa antioxidant level sa blood sa atong dugo o makapaubos sa inflammation markers sama sa C-reactive protein. Ganon, dagan kayo magkuha nga benepisyo sa cinnamon palang nadaan o makaprotekta labaw sa tanan sa atong lawas batok sa nagkadaiya nga mga cancer. Dungang pa sa pagka-anti-inflammatory sa cinnamon ka makabuhay, ang cinnamon usab doon ay anti-cancer properties matod pa sa 2019 review sa European Journal of Medicinal Chemistry. Ang review nga gipahitabo may conclude nga ang cinnamon makapa-enhance sa apoptosis or kanang program cell death bitaw, meaning maka-interfere sa cancer progression. Kung doon na kay cancer sa lawas, ang cinnamon kung namatay na nimo sa imong lawas, maunay mubabag sa pag-progress or sa pagdako, paglamay sa cancer. Huwag labaw sa tanan ang cinnamon ka makabuhay, makapa-improve sa oral hygiene. Makatabang para ma-improve ang atong oral health, makaprotekta batok sa nagkadaiya nga mga bakterya nga musud sa atong lawas, nga mo'y makaingon nga mubaho ang atong gininhawa. Kaya kanang kung pagbaho bitaw sa imong gininhawa ka makabuhay, dili lang na itong huwag daot sa imong ngipon, inana. Depende po na sa imong gikaon, sa imong gi-intake. Usahay, bisag way daot ang imong ngipon, hinlo ang imong baba. Pero ang imong gikaon, dito sa imong intestine, hugaw, baho, bugawa sa imong baba. Ganyan. Makatabang ang cinnamon, ana. Kana mga cavities, o kana mga infections sa imong baba mismo. Naku, tabangan para mawagtang ng tangan, tanan, naagi sa cinnamon. Doon ay 2011 study o pagtuon, nadiskubrihan usab ka makabuhay nga ang cinnamon oil nga naadya sa range of antibacterial activity, maka-inhibit na og bacteria nga nag-involve dag dental care caries. Ang cinnamon oil, available na online o sa mga health food stores. Pero kinahanglan pa ba ni mong mupalit og cinnamon para imong i-consume? Nga ang cinnamon o sa lamang sa 17 ka mga ingredients nga naa sa atong kapsula sa atong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Mo nang everyday na nimo nang tumaron. Kaysa cinnamon palang daan, daghan na kag makuha nga benepisyo. Unsa na lang sa uban pang mga ingredients kauban sa cinnamon nga naa diha sa atong kapsula, ang EXL Makabuhay Plus Capsule.
9: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpitate. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay!
8: Maraming salamat ka makabuhay gawa sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Nao sa mga to ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Ganyan. Kung mag-crave ka og coffee, hilig ka everyday, murag magkuwang ang imong adlaw, ang imong kinabuhi, murag ka ng how ang kaayong, murag unsa ba? Murag dili satisfaction guaranteed ang imong tibuok adlaw kung di ka kainom og kape. Pero dili na lang ka muinom tungod kay acidic ka, or magka-acid reflux ka, or magpalpitate ka, maglipong ka, or maglabad baron imong o, or murag maghaw ang imong tiyan kung magkape ka, kada tungod kay ang imong kape, dagag sugar. Unya, wapad yung kay benepisyo nga makuha ana. Kung unsa man ang wahinungdan nga kape imong giniinom diha, bihain na ipadapli na, ay napagpalitan na, mag-switch ka na sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. 17 ka mang ingredients giusa sab diya sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Ug usa na diha ka makabuhay ang ingredients nga maka-avail tag taman-taman ug makaayo sa atong lawas mao ang caramel. Ang caramel kasagaran gikonsidera na isip guilty pleasure. Ibig sabihin, kami tao, masumasubrahan po kag ka ng intake ka ng caramel, di mapod maayo. In moderation lang. May mga actual nga several surprising benefits sa pag-take na ito og caramel. In moderation lang ha, ka ng dili na ito palabian kay too much of something is bad enough. Di na ito palabian ka ng eksakto lang. Ang caramel, ka makabuhay, makaboost na sa itong energy levels. Makapakunhod, makapaubos sa itong stress. Makapa-improve sa function sa atong utok. Oy, mamayo ka produktibo ana sa imong trabaho kay nag-awas-awas ay imong ideya. Ana no? Palakpakan siguro na oy, ganyan. And syempre maka-enhance na sa atong digestion kung maglisod kag tunaw sa mga pagkaon nga imong gina-take diha ka makabuhay, makatabang ang caramel ana. Para mapaspas ang imong metabolism. Ganyan. Ang imong digestion paspas active. Kunya syempre, usa sa makapapaspas sa imong metabolism, mao ang imong pagpamahaw mo nang ayaw gyud pag-skip og breakfast. Kay mao nang gitawag og breakfast kay gi-break nimo ang fasting atong natug ka. Kunya kung unya na kamukaon ka na mag-brunch na, napasmo ka na. Diba? Ang caramel usab makapaboost sa atong immune system. Baliko na sad nako ang atong immune system o ang atong sundalo sa lawas para batukan ang mga nagkadaiya nga mga kalaban. Like bacteria, virus, ana, og mga sakit. Aron dili mo lamay sa atong lawas ang bisan unsa nga dili maayo. Makapa-improve pod sa atong kabukugan ang caramel. Unya makapromote og healthy nga skin ang caramel. Og ang caramel ka makabuhay usa sa 17 ka mga ingredients nga naa sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Mauna nga, manginom na ta. Nasubukan mo na ba ang kape na may native bourbon corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native bourbon corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native bourbon corn, arabica, spirulina, ginseng, luya, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas, at rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein, at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Degan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong Suking Butika. Maraming salamat para sa EXL Makabuhay Plus. Ako ang inyong lingkod,
7: Lady Batu.
1: Huwag ka ron ka makabuhay niya na ang imong ipaabot nga sumpay, ang ikatulo o katapos ang tipaka nga parte sa chapter 6 sa revelation ni Candy Avdip. Now na, din hilamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
7: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

0: Lady Batog tila walang nagawa noon ang pamilya ni Denver sa aming pagpapakasal. Pero ang payo ng aking lolo at kaibigan sa akin, huwag umano akong pakampante dahil batid nilang gagawa umano sila ng paraan na hahadlangan ang aming pagpapakasal. Pero lagi ko po noong hinihiling kay Denver na huwag na niya akong isasama sa bahay nila upang umiwas lamang sa gulo. Pero ang kanyang pamilya naman, Lady Batod, ang laging pumupunta sa tinitirahan namin.
1: Nasurpresa ka tingali kay duha kami sa akong amahan ang mianhi kandi.
2: Abi, ayaw ka hadlo. Dili away ang amogi anhi kandi.
0: Una sa tanan, wasab ko'y ikahadlukan. Kay wa ko'y gibuhat kadautan kang bisan kinsa. Labaw na ninyo. Wa ko mahadlok ninyo. Kay wa ko'y atraso ninyong amahan o anak.
2: Well, moderetso na kami sa mong toyo ni mo kandi.
1: Ang tinuod, andam na nga mong tuyo. Itunol na lang namo nimo, human kamutando og mooyon.
0: Ha?
1: Niya? Dawata, igo na tingali niya. Syaro kun kuwang tani. Dawata. Kana. Dawata.
0: Oh. Unsa ba kining unod ining sobre?
2: Bililhon ka na, kandi. Dako kay ka ng gamit sa kinabuhi mo o sa kinabuhi sa imong mga anak.
0: Oh,
1: why bisan kinsa ang muhatag ni mo ni anak, Candy? Kamira.
0: Cheque.
1: 500,000 pesos.
2: Bugti ka na sa pagpalayo mo kang Denver.
0: Unsa?
1: Lauman na mo nga matuman ka, ha? Dako na kay ka ng kandidara. Kung makamao ka mo gamit, anak, mapadako mo pa ka na, Candy. So gamita sa husto. Makasugod ka na. Kamo sa imong to ka mga anak. Ug nindot ka kinabuhi, tumod yan ang kwarta.
2: So kad karon, dili na kami gustong magpakita kapag ang Denver, Candy.

0: Nga nung dili ka makigsulti ni Denver Candy, apo?
1: Lulutas siyo.
2: Uaw namang makigsulti lo kay gidawat baya ni Candy ang cheque.
1: Huwag ko magpabayad nila. Ugway kantidad ang gugma ko para kang Denver. Huwag ko dawata kining kantidad sa kwartang nga gibayad nila nako. Aron palayan si Denver.
0: Unsa ibot mong ipasabot, Candy, apo?
2: Iuli mo ng cheque, Candy?
0: Iuli mo naman lang di ay, nganong gidawat mo pa?
2: Unsa may plano mo, Candy?
1: Si Denver ang ulian ko ni Inilo. Amit.
0: Unsa? Kadakong gubot!

Sigurado hinintay ko noon na magpakita sa akin si Denver para sa kanya ko isauli ang cheque na ibinigay ng kanyang ama at kapatid sa akin. Inisip pa naman nila noon na nabayaran na nila ako. Naisip ko rin, Lady Batod, kalbaryo yata ang buhay ko sa piling ni Denver kasama ang kanyang pamilya dahil hindi nila ako tanggap sa kanilang pamilya. Ang ikinagulat ko po noon, Lady Batod, mahigit isang linggo na hindi nagparamdam sa akin si Denver. Ni ayaw sagutin ang aking mga tawag at text message sa kanya. Kung kaya't bigla po akong nag-alala.

0: buhay ang drama nga imong nabati gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi.
1: Ati ka makabuhay ang ikaunom ngayong tokon chapter 6 sa revelasyon sa tong sender nga si Candy. Wa pa mi ended to. So ibig sabihin na panay sumpay. Paminaw nato sa mosunod nga episode sa tong tulumanon ang continuation sa iyang revelation. Pero unya, human sa pipila ka mga pahinumdom sa tong pagbalik atong lakbitan og isgutan ang atong nabati nga kinatibuk ang chapter 6 sa kasaysayan ni Candy. Dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
3: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog ka og dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw! Ang raffle drawing mo ang matag-unang semana sa bulan o live na pagabuhaton sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products o basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pag-premyo sa EXL!
0: Hanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, pakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa'yo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan nyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kompletong wellness routine. Maging alert, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
4: EXL Makabuhay Plus Health and Wellness for God's Glory.
5: Joel Bringas, 6 years old, NHA Bangkal, Davao City. I'm a missionary, pastor, and a mentor for 40 years. Teaching, preaching, seminars, and motivational speaker is my normal activities. Being disciplined is a must for my busy schedule. EXL Makabuhay Plus Capsule, really a big help to my day-to-day activities. For the last 2 years, I have been taking 2 tabs twice a day. I'm so grateful to have an excellent supplements that is natural. EXL Makabuhay Plus. Guaranteed, you never get disappointed.
1: Dagan salamat ka makabuhay. Yun, dagan na kaayo ang may testimonya nga naka-avail sila daghan kaayong mga kaayuhan para silang panglawas, silang pagtumar everyday. Kagihimo nilang partner everyday. Isip ilahang food supplement. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule isip dietary supplement. Dagan kaayo again ang mga ingredients nga naadya ka makabuhay. Usa na diha ang Moringa Oleifera. Kaibaw ka ba ka makabuhay nga ang Moringa Oleifera? Dili lang na makaayo sa tong lawas para abugo ng mga sakit ayuhon ng atong mga kalawasan para mabalik sa kanhi ang atong sistema. Kundili, ang Moringa Oleifera makabinipisyo usab ang atuang skin ana. kay ang moringa dunay dagang nutrients nga healthy para sa atong pamanit. Apil di ang vitamin A nga makapabuild og collagen, the vital component para sa imong skin. Oo, makaayo sa imong skin. Duna sa vitamin C ang moringa nga makatabang para batukan ang mga signs of aging. And labaw sa tanan, ang moringa doon na sa vitamin E. Ay bongga na ang vitamin E para sa itong skin. Para glowing lamang ang skin. Dili dry, as in dili uga. Isang dili mag-lotion. Glowing kaayo. Ganyan. Unya, gawas ana, doon ay vitamin E nga anti-inflammatory properties usab ang gibatunan. Nga makaayo kayo sa ato ang pamanit or skin. O diba? Di nila makaayo sa mga balatian, makapanindot pa sa tong skin ang moringa. O ang moringa na ana, usa sa mga daghan nga ingredients nga giusa sa atong EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule.
6: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, og rosehip alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon ha. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
1: Sa mga gusto ng coffee nga dili madisturbo ang ilang sistema, labi nag mga acidic o nag-acid reflux, dili mabalaka kay dili mutukan ang tanan, dili manghawi inyo mga bukton, sabrog napingis lang ang peg, or dili magpalpite, dili maglabad ang o, dili magpanlipo, dili maghaw ang tiyan. Mag-switch na sa pag-inom sa makabuhay sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. When we say 17-in-1, this is 7, giusa lamang. This is 7 ka mga ingredients in 1, as in giusa sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Pag-usan din diha ang mga ingredients nga nindot kaayo, lami kaayo, makabinipisyo tagtaman, na diha ang ginatawag na toon Arabica Coffee Beans. Ang Arabica Beans, doon na naik caffeine, pero less lang. Ganon. Kung sensitibo ka sa caffeine or nagpangita ka cutback, ang Arabica Coffee, great kaayo, nindot na nga choice. Naanay, half lang the caffeine of Robusta Coffee. Mas moderate ang option, ada. Ang Arabica Coffee, makatabang na sa pagbaba or paggaan sa tong timbang, kanang weight loss ba, pagbawas sa tong kabugaton. Doon ay pagtuon nga gipublish sa American Journal of Clinical Nutrition, nadiskubrihan ka makabuhay nga ang mga tao nga nagakonsume og Arabica Coffee doon ay ubos lamang nga level sa hormone ghrelin. O mas tailhan nga ka ng pagtaas bito sa hunger or pagkagutom o kining pagka-active sa appetite mo ng dagang kay malamon nga pagkaon. Sa pag-reduce sa ghrelin levels, ang Arabica Coffee ka makabuhay makatabang para ikaw maka-feel nga satisfied ka o less likely nga mag-snacks or mukaon og daghan pa. So bawas lang, di ka manaba sa pag-inom nimo sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Makatabang nga atong Coffee Mix nga EXL sa imuhang weight loss journey. Ganyan. Mao nang manginom na kita ka makabuhay og EXL Coffee Mix 17-in-1. Ako ang inyong lingkod,
2: Lady Batu.
1: Salamat ng bonggang-bongga ka makabuhay sa pagpaminaw sa atong pagbalik mismo dinhi sa atong tulumanon. Imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.
1: Siyempre, oo, kamakabuhay nga itong programa. Ang tambagi ko, Lady Batod, gihatod ka na ito sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Mogi na ang naghimong posible sa itong tulumanon para makauban nato nimo labaw sa tanan kamakabuhay every day. Para naakay, pamparelax nimo diha, samta ikaw galingkod, nagpahuway, ganon, may rest, ganyan. Siyempre, ang EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation, ang kasaligan, kasaligan, protection mismo sa itong kalawasan, muwagtang sa mga nagkadaiyang mga balatian, ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement mubatok na sa mga nagkadaiya nga mga balatian ka makabuhay, sama sa diabetes, hypertension, cancer, arthritis, rheuma, sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, problema sa baga, respiratory tract infections, dali nga pagtiguang sa physical, insomnia, pagkalimtanan, depression, UTI, constipation, and many more. Kila may inumo nimo o paminaw, kung ikaw adult, wa kay gibati, wa kay sakit, healthy ka pa. Pero ayaw kumpiyansa. Kinahanglan din nga na akay panangga. O kanabitaan, pambato, panagang, ganon. So ang pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Capsule, i-maintain lamang nimo usang ito sa 2 ka kapsula every day. Unya inadlaw nga tubig ang pag-ainom, dili bugnaw ha, as in warm water lang yun. So kana 30 minutes sa dili ka pamukaon, isip nimo ang food supplement. Gintahay na nakay sakit, na nakay balatian, di nakay tantong healthy, kinalang tambalan na, so mas daghano na to ang dosage, mamahimo ng duha, nga to sa tulo kakapsula, katulo sa usa kaadlaw ka makabuhay. Nga inadlaw nga tubig yapon na pag-aimnon, dili gidbugnaw ha. Kana sa dili ka pamukaon, pwede na sa nga after mukaon, pero paabuto sa nimo ang usa ka oras, gikan ka nga mikaon, isip nimo ang food supplement kihapon, ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Dungan ni Anna, mahimo usad nga everyday kang nga muinom sa atong all-in-one nga kape, ang atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Para safe kang tanan, og hahimsog, baskog, unya hamloy, ganon! Sama na akong sa uban pa, manginom kita, himo na itong partner good everyday. Dili lang kay kumahinom duman lang ha, ka makabuhay. Himoon gyud na itong partner, as in everyday gyud, himoon na itong tuluman nun. Religious gyud ang atong pag-inom ni ini, ang ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule o ang ato ang all-in-one nga kape, ang EXL Coffee Mix 17-in-1.

0: we don't need to stoop down to their level. Kaya kumusukul ta, muratag ni kanaog sa ilahang kaubos, no? Mean, anak. Di ba na sa pagka-pride o sa paghinilas, pero we need to choose our own battle. Kung kininga giyera, huwa ko ikasarang diri, o mausik lang akong piso ani, di na lang, magpuyo na lang tambalinan. Pero lagi, kung magbilo the belt na, na may tugmang mga kaso. Not necessarily nga imong tugbangan o daotan nga pulong, not necessarily nga musukul ka or imo mo dapat ka mag-usik kagkusog. No, dili kinahanglan. Kay pagpakaubos pod na o paglimot na nimo sa imong kaugalingong importansya. No, niya iampo nato sa labaw makagagahom nga unta smooth lang ang dagan sa kinabuhi. Bahala doon yung mga pipila ka mga suliran kay normal man tingali na. Kanabitaong mga taong inani mo, bisag di kunya dawat Lord, unta, mabawas-bawasan man lang ni iyang kamaldito, kamaldito. Inaana bitaw, wa maimposible sa ginawa sa kinasingkasing ta mga muyo, di ba no? Anyway, kamakabuhay, sundan nato sa masunod pang episode ang sumpay sa revelasyon sa tong sender nga si Candy. Again, dinhi lamang sa...
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
2: Salubungin ang sigla.
3: Kamakabuhay, palihog duawa ng atong FB page, EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo kausab na mong email alang sa imo mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434. Makabuhay Plus.
4: Halina't magmakabuhay.
3: O eto na nga ang imong ipaabot nga espesyal nga mensahe karon. Matod pa ka makabuhay ang balos sa pagka mapaubsanon o pagkahadlok sa Dios mao ang pagka adunahan o kadungganan o kinabuhi. Kana nga espesyal nga mensahe ato mabasa sa mga panultihon 22 bersikulo 4. Kamakabuhay ayo kalimot health and wellness for God's glory. Salamat sa pagpaminaw hangtod sa sunod higayon sa samang takdaw ni istasyon sa atong tulumanon. Ako si Lady Batut para sa EXL Makabuhay Plus ug sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Okay, mga adlaw, sub kana tong tanan mahigala na sub kita sa atong nandang programa ang mga panid sa kagahapon. Ug kinilang gihapon yung higala si Kuya Arn nganyong ikaw bad karon sabay sa paghatag na usab laing pagtagad sa laing tampo sa usa ka babae nga si Gina Lynn na lumulupyo kini sa barangay Mangagoy, Bislig City. Barangay Mangagoy, kumusta? Mayong adlaw di sa inyong tanan, inyong kabayan, inyong kabarangay ang atong sinder karon nga si Gina Lynn. Kung asa ni sa mga agoy si Gina Lynn, dili gihapon musulti kung asa siya sa mga agoy kay daghan na ibalo sa iyang kaagi. Pero sa dili pa mahigala, no, kumusta ang tanan dapit nga sakop sa Bislig sa tanan ato mga listeners manghinaot ko. Walay puas o walay hunong inyong suporta pinagi sa inyong pagpaminaw taga Bislig, no? Manghinaot ko nga nasa mayong panglawas o manghinaot ko padayon niya po inyong suporta o paggamit sa ato mga produkto. Ug sa ubang mga lugar nga naabot sa atong programa, kumusta ang tanan? Isa pa man sa kasuksuokan sakop sa Mindanao ug sa mga Kabisayaan nga diin naabot ang atong mga programa. Sa tanan nga mga naminaw sa ato, kumusta di ang tanan? Ug manghinaot ko, usbon ko nga naa sa mayong panglawas ug mintin ninyo nga ginagamit ang atong mga produkto. Ang mga users nato sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Mahigala, padayon lang mo sa paggamit sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon kay aron nakanunay ninyo matagamtaman ang cleansing effect kay mudaghan gud ang imong ihi. Mahigala sa higayon nga mamintin ninyo ang atong Coffee Corn with Malunggay and Santon sa pagpangapi. Og regular na sa imong pagbawas sa imong hugaw sa matag adlaw. Og maangko na nimo ang taas-taas nga hinanok sa imong pagkatulog. Sa kantidad lang nga 4 pesos mahigala o pinakataas 5 pesos. Makaingon kong 4 pesos mahigala kay kada timpla ninyo ana sa 4 pesos tunga lang sa kutsara. Makatabang na kayo na ang tunga sa kutsara mahigala sa matang inom ninyo sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Nara sa inyo sa gula ninyo powder nga gatas basta kayong coffee corn na agin na kanunay, no? Nga di mo mabalaka kay organic ka na atong coffee corn, walay chemicals. Pwede nyo usahon ka kutsara kay rich in fiber, antioxidant, anti-cholesterol, caffeine free, sugar free o pure organic ang atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Usbon ako ha, dili na mao ang giingon ni doktor nga bawal sa kamangapi tungod kay nakigibati. Lahi ito nga kapi ang giingon ni doktor kay kanatong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, pure organic na walay chemicals nga sagol. Mais, malunggay o mangustin ang naasa iya. Una, makatabang sab sa pagbawas sa matag-adlaw mahigala, ug dayon malimpyohan imong tinae. Dili na kita magkaproblema sa gitawag nga colon cancer. Basta, maminti na nato sa pagpangapi kay muhinlo man sa sulod sa atong lawas nga mga hugaw nga pinagis pag-ihi, nga daghan imong maihi ug pinagis pagbawas sa matag-adlaw. Ayaw gyud pagsugot nga di ka makabawas sa imong hugaw sa matag-adlaw. Kaysa ngadto-ngadto kung mamintin ka na nga dili ka makapagawas sa imong hugaw sa matag-adlaw, kita ra gyapon ang magproblema mga higala. Magkadaot ang atong lawas o atong tinae. Busa kung kape na manggaling mahigala, Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, maupo na inyong isulti sa parmasya ha. Mapalit mo dito sa parmasya, mutisting mo, ikumplito ang pangalan, Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Kaya moingon lang magpalit tatag Coffee Corn, unya walay gold with Malunggay and Santon. Namag yung mga coffee corn, pero lahat ito ila, mga coffee corn to. Pero kining ato, Coffee Corn, no? Coffee Corn Gold. Kung epektibo man ang atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, sulayan sab ninyo ang epektibo usab nga Coffee Corn Purple. Itawag niya plus 8 herbs tungod sa mga sangkap nga naani ini. Pero kini siya Coffee Corn Purple with Malunggay and Santon gihapon. Istingin ninyo ni atong Coffee Corn Purple mahigala kay ang Coffee Corn Purple dunay daghang mga benepisyo nga makuha ni ini. Kay ngano ang purple corn na ilhan kini nga superfood tungod sa taas nga anthocyanins content din makatabang sa pag-regulate sa blood pressure. Usab management sa diabetes kay makatabang kini sa pagpalambo sa insulin sensitivity. Og labaw sa tanan, duna usab kini daghang sangkap sama sa mangustin ug asitaba. Makatabang nga maayo atong digestion nga tungod ani mahimong mas regular ang pagbawas nato sa matag adlaw. Dugang pa napagit say malunggay. Ang malunggay mahigala gawas nga makatabang ang fiber nga regular ang pagbawas, makatabang sab nga makontrolar ang blood sugar ug bad cholesterol. Diba? Og dugang pagyud mahigala na pagyud siya'y guyabano. Kining guyabano makatabang sa digestive health, makatabang sab sa pagpaubos sa blood pressure og dunay anti-inflammatory condition sama sa arthritis. Og napagyud siya'y ampalaya og barley grass, no? Makatabang sa pagkontrol sa blood sugar, makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol og makatabang sa digestive health. Dugang pagyud nga sagol mahigala, spirulina. Spirulina makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol og makapalambo sa brain health. Og dayon, napagyud siya chia seeds, makatabang sa weight, timbangha weight management, makapalambo sa heart health og makontrol ang blood sugar spike. Busa, aron makontrolar ang pag-spike sa imong blood sugar sa mga diabetic, matabangan nga mo normal ang blood pressure sa mga hypertensive, matabangan nga mabawasan ang sakit sa arthritis tungod kay aduna kini anti-inflammatory properties ug kanunay lantip ang imong brain function ug mahimong regular ang pagbawas ug maangkon nimo ang hinanok nga pagkatulog. Busa, i-maintain sa matag adlaw ang atong coffee corn purple with malunggay and santon. Pili-pili lang mo no. Pulos ni mga epektibo mahigala. Kung asa ka mahiyang didto ka permente sa coffee corn gold ba o coffee corn purple. Pero ayaw gininyo himo ag sili mahigala ha, nga pagpuga ninyo sili mo halang dayon. Mapun ni nga mo epekto dayon. Manambal pa na sa inyo mga higala ning atong coffee corn gold o coffee corn purple kung matsulayanan nyo kini. 2 days, 3 days, mo epekto na siya mga higala. Ingana. Pero kung gusto niyo epekto dayon mga higala human sa inyong pagpangapi, kini atong Turbo Max Coffee mga higala. Kini atong Turbo Max Coffee, first time nyo pag-inom, inyo sa estudyohan mga higala. Tunga lang sa asa, shashi ang inyong matagtimpla. Para ma-estudyohan nyo kung unsay epekto sa enerhiyan gikan sa atong Turbo Max Coffee nga tunga lang sa sachet. Pero kulangan mo mahigala, murag alanganin yun mo, pwede nyo hotdo ng usa ka sachet mahigala. Kaya kini atong Turbo Max Coffee mahigala, no, doon na kini mga epektibong sangkap sama sa maka vegetable rot na ilhan nga makapa-improve sa energy o stamina. O dayon usab, nasa black ginger. Black ginger mahigala kasagaran ginagamit ni sa mga athletes para sa dugang energy, stamina o muscle function. Og napagid siya ay dugang sagol nga tungkat ali. Kining tungkat ali mahigala mo pataas sa muscle strength o energy, ilado kini sa mga bodybuilding, sports o usab, exercise, recovery o stress management. Og napagid siya ay dugang sagol nga red ginseng mahigala. Kining red ginseng, makalikay sa stress o makahatag sa steady energy sa tibok adlaw. Mintin nga energy sa tibok adlaw mahigala nga naasa imo hadiha. Kaya ang red ginseng usab, maka-active sa immune cells, busa makapakunhod sa risgo nga dali matakbuyan sa sipon o respiratory infection mahigala sama ni anang ubo. O, di ba? Napagid siya dugang sagol nga Panax ginseng o hornigot weed. Ang Panax ginseng o hornigot weed pang pataas sa energy, mukumbati batok sa mental o physical fatigue o stress o usab mo pagana sa imong mood o immune system. Mao na siya mahigala. Busa, mga boss din ha, no? Mga sir, mga uncle, mga kuya, mga papa, mga daddy, mga mom, mga madam. Sulayin ninyo atong Turbo Max Coffee. Basta dumdumi lang niyo, no, basta first time niyo, tunga lang sa sachet. Kung una pa ninyo higayon nga mga pisa atong Turbo Max Coffee. Ang atong lawas mahigala kumbati sa matag adlaw, nagkinahanglan sab kita og massage, magpahilot baka tungod kay grabe ng pamaol. Gamit ang atong Orion Herbal Liniment Oil mahigala. Kay kani atong Orion Herbal Liniment Oil dili siya halang walay chemicals nga sagol. Mga pure herbal gyud ang anaa sa iya. Citronella, Acapulco, og kining himag, kakawati, dahon sa bayabas, og kining luya, uban pa mahigala, no? Mao lang ta kung hinumduman pero ubay-ubay gyud ang sagol sa atong Orion Herbal Liniment Oil. Nindot ni sa mga buntis para mahilikay sa panuhot. Mga buntis, ay magkabala ka mang haplas sa atong Orion, kaya nga no, wala kini siya chemicals. Dili siya halang, pwede kayo sa mga bata o dili makadaot sa panit. Protektado pa kita nga dili kita maduulan o lamok dinggi. Kung makapanghaplas kita sa Orion, tungod sa citronella na asa atong Orion. Di yun ganahan mo simot ng lamok pag muduol, no? Sa citronella nga nasa atong Orion. Pero atong Orion mahigala, humot na sa atong pamaho, no? Humot na siya, dili ka man imong haplas. Ay ganyan nga makapanghaplas ka sa atong Orion Herbal Liniment Oil. Pwede ka na sa buhok gani. Kung wala kay pasinaw sa imong buhok, pwede kayo. O tanggalon pag yun mga kaspa o mga balakubak, kung nakay balakubak. O labaw sa tanan, pwede sa mga katol-katol sa panit, mga allergies, o kining ni mga bukol. Ang mga bukol, pagkuha o gapas, butang yung Orion din, itaplag matagabi. sa imong bukol. Ug na kay matagtiki, pwede po nimo taplakan og gapas kanay orayon. Ug labi na usab sa mga adunay almoranas nga mitukar ang almoranas tungod kay nakakaong ka og bawal. Oh, mao na nga butangi siya gapas sa imong lubot panahon sa kagabion padulong ka matulog nga binutangan og orayon ang gapas. Dugang pa yun mahigala sa mga kuto o glusa o kuyaman sa mga bata. Makatabang lang ang matanggal ng mga kuto o kuyaman o glusa. Tabi-tabi lang sa nagkaon, ha? Pag malukop na sa paghaplas ang buhok, putsa siya sa kaoras ng silupin. Huwag dayon, tanggal ang silupin. Pagkaugma, huwag hinahinay na sa pagpangambak ng mga kuto o glusa o kuyaman. No, nga na mga silingan ng atong Orion Herbal Liniment Oil. Sa mga biyahidor, magmintin magdala. Mga tricycle driver, mga bao-bao driver. Nindot kayo na sa inyo humaygala ng atong Orion Herbal Liniment Oil. Nasa pharmacy ang atong Orion mahigala, no? O sa line bahin usab, napakitay kaming usab nga haplas. Kaming pa. Wala pa sa mga pharmacy. Pero ako na lang dan i-advance sa inyo sa pagpahibalo kung unsay naasa atong Supremo Herbal Oil. Kini atong Supremo Herbal Oil, 25 years na siya nga nasulayan sa ubang mga tao. Nindot sab ni atong Supremo Herbal Oil do na kini mga epektibong mga sangkap sama sa panyawan, no, luya, dulaw, ahos, dahon sa bayaba, samuyaw, tanglad ug asunting. Nasulayan kini nga makatabang sa balakubak o kaspa tungod sa asunting kay ngano do na kini antifungal properties matabangan usab nga dali maayo ang samad tungod sa hagunoy ug dahon sa bayabas ug sagol niini mga higala. Na matabangan usab ang panuhot gumikan sa panyawan ug dulaw nga naa sa atong Supremo Herbal Oil. Malibihan usab ang muscle pain o panakit sa lawas tungod sa luya nga sagol niini pipila ka minutos gikan sa imong pagpanghaplas. Mabatian nimo ang pagpanuhot suhot sa pagkahalang sa luya sa imong kaunuran ug batian nimo ang relieving effect. Dili usab mo duol ang lamok ani mahigala kung makapanghaplas ka. Ha, tungod sa iyang sagol nga samuyaw. Sa atong orayon tungod sa citronella di gid mo duol ang lamok. Ug kani po atong Supremo tungod sa samuyaw nga sagol niini. Busa kung haplas manggaling yung gikinahanglan, kumapalit na ninyo ni, masaligan po ang atong Supremo Herbal Oil. Sige lang kayo magpahibaluar ko kung mapalit na nato sa parmasya, ha? Diyas sa inyong malugar. Tapos pagkakaroon, wala pa. Istambay lang una, napakoy mga uban pang mga product na akong ishare diyas sa inyo, ha? Unya na lang, no? Ato sa sugdan ang maong kaagi nga gi-share diri sa ato ani Gina Lynn nga taga Barangay Mangagoy, Bislig City. Gina Lynn, kung naminaw ka karon ni ay mong kaagi.
1: Doctor Lau! Doctor Lau! Doctor Lau! Doctor Lau!
0: Mga higala, kung musulod ta sa usa ka relasyon, importante nga naa kitay gitawag nga limitasyon. Kay dili sa tanan panahon nga importante ang ilang ipangsulti. Mao ka na mahigala ang kaagi sa atong sindir karon nga si Gina Lynn nga taga Barangay Mangagoy, Bislig. Para masabtan ninyo mahigala, no, atong Tagalog kinabuhi. Pero sa dili pa, ako sa ihatag ang iyang ipangayong awit.

0: Di balik sa balik, nakalaag mali ka.
1: Ikatingala pa ba na ni mo? Nga. Di aman akong uyab diri. Naaman ka diri, di ko maglagan.
0: Kagahapon pa ganit ka, kaya nako sunod na pagkaadlaw mo, ari.
1: Dili makumplito akong adlaw, dili ta ka makita, Ginaline.
0: Mao ba?
1: Bisan tuurog mga bago pa kita nagkauyab. Upat pa lang kabulan. Pero, gusto na ako nga magminyo na kita.
0: Unsa ka to?
1: Excited na kay ko nga magkauban na kita, Ginaline.
0: Abi ni mo, Anjo. Wala pa kay ko kasuito sa imong pagkatao. Bisan sa imong pamilya.
1: Kinahanglan pa ba na?
2: Nga, mora man eh. Kung sa'yo nakita mo sa akong karon, mora ni. Wala nilain.
0: Mas maayang magutong na suwito ko sa inyong pamilya, labi na sa inyo, ha? Upatod na kabulan, pero ikaw rin mag-arian diri. Tagsa lang ta magsuruyan, pero wala gyud ko kaabot sito sa inyong pamilya, mga igsuon ni mo.
1: Ay, nalanggod na agon. Ustal, makasuod naman ta ni Ana. Makita na ni mo na sila. Sa'yo gayon nga maminyo na kita.
0: Sige na.
1: Di na ko makaantos nga dili kita mag-uban. Sa usa ka panimalay. Total, nabito kay trabaho.
2: Ako, napukoy trabaho pero delivery stable pero mabuhi na ta.
0: Tinudanay ka na imo, Hanjo? Ha, nga magninyo na kita?
1: Oo, Ginaline.
2: Magpakasal na kita. Bisan sa huwis lang ka ng mga abogado ba?
0: Ako sa kanahuna-unaon.
1: Ayaw na ka nahuna-una, ah. Pag-oo na magpakasal kita. Abi ni mo ang uban babae, ha? Paminaw maayo.
2: Na uban babae nga gusto na sila pakasalan sa lalaki? Tungod kay duga ni sila nga nagkauyab. Nagka-relasyon na tag-tulo katuig, uban tag-lima katuig. Gusto ng babae nga makasalan na siya sa iyang uyab, pero ikaw, magbalibad pa ka. Makaingon man sa tag wala kay gugma sa ko, ha?
0: Ay, nahigugma ko sa imo, ha?
2: Na ipakita ni mo. Nga tinuda na ikang nagmahal sa ko, musugot ka nga magminyo na kita, magpakasal ta sa abogado.
1: Sunod na ta sa simbahan kung makapundo na kita.
0: Sige na.
2: Mungi na nakahatag labad sa kong ulo ba di ko katulog kung saan ako ni si Ginaline nga kami na yung duha nga mag-uban sa usang abalay.
1: Ay, napagunaw na ah. Pugsay mong mga ginikanan nga musugot sila nga magpakasalta. Total, nagkahinigungay man kitang duha.
0: Hmm?
1: Kaya magandam-andam ko.
0: Ah, sige. Tinuda na yung magkanang imo, ha, nga magminyo na kita.
2: Oon sa mandi ay. Para ikaw ray bagal kaayo. Tagang pangunaon pa, dili na, pwede. Para sa kung gusto na kong magminyo na kita. Wala ko igapas, pero di na ako makaya. Nga, mangingani ratag, sige pamisita, manglaag, di ko kontento. Pag ulis balay, mingaon ko sa imo, ha. Di ko katulog, kay gusto na po na ako ka makita. Muna, halos kada adlaw kumuari diri. Muna, gusto na kong magminyo na kita. Diyan na ako makita nga mahal ko nimo. Kaya ako mahal tagyo ka.
0: Ah, sige, sige, magninyo ta.
2: Kana ba? Malipay ko na yun ko. Sige.

0: Dala, mga anak, naplastar naman yung kamo.
1: Tay, salamat kasi inyong suporta, tay.
0: Ayo.
2: Ma, salamat kasi inyo. Dala, basta magsinabtanera ka mo.
0: Normal lang na mag-away-away. Basta di lang magpasakit, tay. Dala, sige. Kasi nabtanay man mo nga makasal mo, diyan yan. Natapos na ang inyong kasal. Kung mahinaot mi nga inyong mga gugma, nga dili gyud mawala ang usag-usa.
2: Oo, apa. Ah, tay. Salamat sa inyo, ha.

0: So wala pa ko magplano nga magbinyo kita. Nanadan balay nga ato abangan.
1: Pila pa ibulan ani?
0: 3-5 ra kaya na nato ni duha kay duha man ta manalbaho.
1: Ah, sige sige.
0: Oh, nanay mga butang daan. Oh, mga gamit na malitan ko para dili na ta magdalagikan sa ako ang mga ginikanan ug sa imo mga ginikanan. Mga bag-o gini. Oh, tarawa lung agana nato. Nayanay tay gasol. Oh, tangke. Ana oh. So wala pa ko mohangyo sa imo ha. Nga magpakasal na kita. Positibo dan ko nga musugot yung ka. Nangandam na ko daan para pag-abot na to diri, igo na lang ta magluto. O, tarawa mga plato, lamisa, tulganan na to, duha na ka kwarto. O, naanadaan. Nangita na daan ko. Nagkipangandaman na nana ko. O niya karon, kay... Dali-dali-dali-dali!
1: Ancho ba, ancho? Ancho, huwi ko ba? Ay, kung saan ba?

0: Andiyan mo, trabaho na ko.
1: Oh, sige, kayo, karong tontol, mula ka upog ko. Maglungag na lang dagos para panood to na to.
0: Ah, ikaw rin magpunto. E pagkahapon, mamalingkir ako para makasuluto po tayo ang pinalingki ba?
1: Ako na lang palit sa redimid.
0: Ako rin magpalit para sunaan na to niya hapon. Para atong lutoon.
1: Ah, sige, sige. Paguna na lang ko, ha?
0: Ah, sige.

0: Sig god hjemme, Annie. Altså. Hello, kuya.
1: Oh.
0: Ang sabihin to niyo mo, kuya Makoy?
1: Na si Ginalin.
0: Ang pag-uling kinakalakaw. Paano nasa trabaho?
1: Ah, ikaw lehang yung anak ko, Annie.
0: Unsa ka na?
1: Hibalo man ko nga namoy bangko ni Ginalin.
0: Oh, nagbangko-bangko sa mga kwarta man ang Ginalin pero ikibali amo ng duha.
1: Naunta ko'y hangyo sa imo ha, Anjo.
0: Kuya.
1: Kuan, na ako'y plano nga negosyo ba? Kulang ang kwarta. May nalang sa panginabuhi. Kay balo na kawan ako'y trabaho. Kay undang ko sa trabaho kay silig lakaw. Maunang wa ako'y lang nahunanan kamo ni Ginalin. Paul Maseta.
0: Mga pila, kuya?
1: Sig 50,000 lang.
0: Oh, kadakugon.
1: Ginegosyo gani. Isa tulog. Kulangon man mayingog 10 mil, 5 mil. 50 mil. Ako ka nang iuli.
0: Maglisod kong balibad sa mga kuya da.
1: Sige na, pangyo ako kaya ako raman iuli. Di man ako natablahon. Pero ayaw lang din. Ibigla na hinahinayin ako. Kaya negosyo man. Mukabig sa ako sa unginan siya. Una din kumubayar yung hinahinay.
0: Sige lang, dinang ako ni Ibanha ni Ginalin. Mukuha na lang kubot-buot ito sa bangko.
1: Ay, salamat kayo.
0: Sige, kuya. Magkita rata. Tawag lang sa imo niya hapon.
1: Oh, sige. Salamat kayo, Anjo, ha.
0: O, kuya Makoy. Manawag lang sa imo hapon. Kay mga hapon sa kumatupas bangko. Magkuha ko dito kwarta, mag-withdraw ko. Sige lang, kay iuli magkani mo. Ako na po dibalik na sa bangko kung mauli na ni mo.
1: Oh, ako gina iuli, Anjo.
0: O, sige, kuya Makoy. Manawag lang ko niya.

Oh, tira kuya. Ay, salamat kayo ha. Sige lang, hinay-nay na ako ni Uli makakabiguginan siya. Ay, hindi lang ako ibiglaon. Sige lang, hinay-nay, Rakay, para ako ibalik sa bangko. Kaya wala ko sulti si Ginalina ni. Kita rin nuhan ni Balo. Kaya sigurado dilidaan tumusugot. Mau gani isikrito ta ka. Mato nang utaan ako gani habuntag na napabas si Ginalin. Kaya kung napa, alalain akong istorya sa mo ha, dili gani. Ah, sige kuya, paigawa rin ha. Oh, sige, sige. Salamat kayo, ani. Anjo. Oh, sige kuya, makoy.

0: Anjo.
1: O kanil lang ha, kamaligo sa ako. Namining human maligo manihapon.
0: O sige Anjo. Bahoy sa ko. Ay, yung pantalo ni Anjo. San asari pang butang? Pastila ning tawhana. Murag bata. Napakikwarta aning sulod. Kaya ako ni butang sa labunan. B. Awa may kwarta. Ang bitaka ko na ako. Uy. Unsa man yung resibo? Resibo man sa bangko ha? Oh. Nag-withdraw siya 50,000. Kuha na ko. Mangutana ko ni bago man ikaliko. Ganong nai-resibo nga 50,000 sa bangko ni nga tuwa mong kwarta? Ganong nag-withdraw siya? Unsa kaya ang ikamita na yun?

0: Pesko hagi kan ligoy.
1: Ancho dali record.
0: Unsa kana?
1: Unsa kini resibo nga gikan sa bangko? Nag-withdraw kag 50,000.
0: Kukuan. Paminaw sa paminaw.
1: Sige, istorya hay ko. Giunsa nimong kwarta?
0: Kuan ba? Si Kuya Makoy nang hulam sa kuan na maraig. Kay nalagi daw siya yung negosyo nga idugang niyang kwarta. Kay kulang yung kwarta sa iyang negosyo.
1: Nga nung wag ka magsulti sa ko ah?
0: Wala na lang na ako isulti sa mga kabasin dili ka masugot kay naluoy po ko ni Kuya Makoy.
1: Sa ako wag ka maluoy? Nga grabe na akong magsining sa bangko kay basin umabot sa panahon nga magkaanak na kita. Natay magamit? O kung saan nalang ato magamitan?
0: Iyara ko nun na iuli. Iuli rin ka na niya.
1: Kamayon ni mong lalaki, no? Nagbuot-buot ka sa kwarta nga. Ako ba yan? Walay kwarta ni mo na nakatampo dito sa bangko. Ako ka na tanan. Pero tagaan talang kag katugod nga pwede ka mo withdraw. Pero dili nga ni pang pahulam ni mo. Kaya para na sa ato ang umaabot nga na kung magkaanak na kita. Doon sa mga tawhana ka. Ako lang kwarta.
0: Grabe sab ni mo. Tungod kay imo. Wala na rin ko'y apil.
1: Manang kitagaan talang katungon ka. Pwede ka mo withdraw dito. Na sinabutan na tong duha nga ikaw lang sa mag-withdraw. Mauli pa ka ato.
0: Mauli rito niya kahit magnegosyo man siya.
1: Pero kanon sa apa? Maghuwat siya kang muginan siya? Kanon sa man siya muginan siya?
0: Saan din ba sa yuli na niya unsa man ka? Ako nang igsoon, di ko katalikod. Di ko kabalibad.
1: Grabe din mo, no? Nawala may mong respeto din sa ko, ah. Musugot kong sa dili imo konsultian para dili na tumahimong lalis.
0: Iuli rin niya. Ay kabalaka, iuli rin niya. Kasukon hinun imo.
1: Kinsa may kadahan niya na ang Diyos sa imong gibuhat. Putpasabot kung wala ko magkutingkay sa imong bulsa. Kaya ibutang ako sa labuno ng imong pantalon. Gisusin ako imong bulsa kaya ba sinikwarta nga mabasa akong malabhan ha? Resibo sa bangko akong nakita. Mauni siya. 50,000?
0: Basta iuli rin ang ikuya. Ay kabalakan niya na. Hibalo ko nga dili na ako ha. Nagkataon lang na ako'y katungod nga mawidro. Pero sige lang. Kung dili siya makauli ana, ako'y mauli. Nakasabot ka? Unsa pa? Unsa pa ang mga tanan ni mo?
1: Kamayo ni mong laki na. Pura taro pag ikaw baka masoko.
0: Lisod bol. Namubanghag naman ka din sa kuha.
1: Kapila talaga sulti.
0: Iuli rato niya. Kung di siya kapuli, ako'y uli. Kasabot.

daan pa lang ginako masuko si Jinalin. Ay, kabala ka na. Kuya, hinahinay lang kaya ako rin bahala sa pagbalik ka na sa bangko. Ah, sige, kabala ka. Ako rin bahala ni. Grabe sa mga asawa, di sabi na kabalumutabang. Ay, magana mong lalis na mo. Di makasabot. Giiksultihan ako nga, bayaran na. Di gyud kay pasukosuko gyud siya. Ay. Lisod sa brinas ang pito ni mong asawa ni mo. Nabuybuyan pa yung noong ko. Gingnan pa yung noong ko nga wala ko'y natampo dito sa iyang kwarta sa bangko. Iyak ko nung natanan. Ipaning kamutan nga makasaving siya. Para sa higay niyo, maminyo siya. Pag-abot nga na ni anak na mo, na siya magamit para sa mong anak. Ah, sige lang. Ako rin uli. Sige lang, kuya. Paabot rin ako. Kaya ako rin mabalik alas bangko. Thank you.

0: Anjo, nakay kwarta.
1: Wa, para po kay sweldo.
0: Kaya nung daa kay mamaling kita. Sige lang, ako ana lang. Sige, ako rin malingki. Magpalit kong sudan. Unsa man yung trabaho ni mo. Di isap na makaasa ng adlaw nga masuldohan ba ka o dili.
1: Ay, rin ko sige bagulbol. Tutala ako bito, ihatag sa mong makasuldo ko.
0: Mao gani, di ta makaasa ka na bang pitsaha.
1: Sige lang. Kung makasuldo ko, ako rin hungit sa mong tanan.
0: O sa'yo hungit? Nasuko ka?
1: Makalagot bang ka?
0: Daan ko, napakikalagot sa imo ha. Sa kwarta imong gipahulam sa imong magulang. Napay mong income nga walay klaro. Ako na lang tanan. Unya napay higayon nga makadungog ko nga nang hulam na po imong isa ka igsoon nga babae. Pagabot diri sa balay, sali na ako ha.
1: May nalanghan ini ako ikap tunol sa imo ha. Dili man ko pareha sa imo ha, nga dili makatabang og igsoon.
0: Naay mga trabaho akong maigsoon. Dili susama sa imong pamilya nga usare saligan ikaw ra. Unsa man sila? Mga pamilyado ba gyud? Nya ikaw nga nanakay pamilya karon. Sige pa kag pahulam.
1: Dili na ko makaya nga maghunaw na sa akong igsoon nga nagkinahanglan og tabang. Dili ko para sa imo ha. Maluoy ko kay igsoon ako.
0: Pero kinsa ang kwarta mo gigamit? Ako. Okay lang imo ha.
1: Ay nasig magulbol, kung mamalingki ka, pamalingki na dito. Kaya maghihikay ko dito. Litsi man siguro din.
0: Ikaw pa'y maglitsi-litsi din, ha?
1: Lakaw na!

kalagot yun ni si Ancho. Handod ka ron, wala pa ginbabalik ang kwarta sa bangko nga akong chikumpila. Bisan damay, wag ginbabalik. Tulo na kabulang gigikan pagpahulam niya sa iyang magulang, nga si Makoy. Handod ka ron, wala gibisa iskalibo na lang, ha? Nabalik, o ginainay. Grabe akong pagpaningkamot kaya makaload ko din sa bangko. Unya karon ay nga naon ra. O kumusta na kang negosyo sa iyong magulang nga ingon? Kalakot. Karon kang tawana ka. Pangutanong taka kung unsa na plano sa iyong magulang nga si Makoy. Kung makabayad pa ba siya o dili na?

0: gi-check na ko dito sa bangko. Saman, wala pa gibayad sa mo magulang.
1: Wala pa kay wa mo salary ang negosyo. Ay.
0: Unsa? Yaingana na lang imong tubag, wa mo salary ang negosyo. Wala ba siya plano nga mo bayad og kinahinay?
1: Unsa ba ibayad lagi nga wa mo click ang negosyo?
0: Unsa man ka? So, unsa'y pagpasabot ni mo sa kwarta ngayon ang gihulam nga 50,000?
1: Ay, kabala ka. Ako rin mo bayad o hinahinay, ana. Dili na tumasaan si Kuya Makoy. Napurdo yung negosyo.
0: Kinoo ko. Ikaw malubag sa yung atraso niya o utang?
1: Ako nang magulang. Di na ko makayang pasagdan siya. Ako'y mo bayad.
0: Unsa may bayad ni mo? Tural, maningkamot ko. Imbis ay mong gipaningkamutan, diris ako ah. Ugi mo na magulang mo'y mutubag niya ng iyang atraso sa 50,000 nga nahulam sa ato ah. Ikaw na yun doon.
1: Basta kaya ako'y uli.
0: Kinoo ko di mo. Anjo. Igana na lang ka sa iyon. Tungkol kayo, buha mo sila ng negosyo, wala si plano mo ba yan? Grabe pagpaantos ni Mudri sa kuwa.
1: Bayran ko rin na, unsa man ka. Bayran ako na, bayran ako.
0: Unsa imong ibayad? Kung imong i-remit sa kuwata na nimong sweldo, unsa imong ibayad?
1: Mangita ko pagi. Mangita ko pagi. Kasabot ka. Kasabot ba ka? Kalapad ni mong bayhana ka. Dili ko para sa imo ha. Nga dili man tigo maluoy.
0: Maloy. Kay unsa ko sa una? Naningkamot ko. Naningkamot ko, Anjo. Nga makatigom ko. Kay dili ko gusto nga maying anak ko susama sa imong mga igsuod.
1: Mas maayo pa gani kayo nga nasuwertihan ka. Dapat lang mutabang sa pagkagtao.
0: Ang pagtabang? Oo na ah. Pero sa nga na ang mga kantidad. Lisod kayo na pangitao ng Diyo.
1: Sabanahin si drama. Bayran ko na.

0: Sakit sa likod, ay. Bawalay sa ugsayo. Nana ba kasi Anjo? Diyan ako sa balay. Oh. Si Kuya Makoy ka na. Masulod ka.
1: Jeneline, nanari ka?
0: Oh, Anjo, sa ito yun mo, Kuya Makoy.
1: Ay, maulam sa siya bugas.
0: Ha?
1: Maulam kong bugas, Jeneline. Kiwalay ko'y mahikay sa balay.
0: Tuwad, kumusta ang imong ulam nga 50,000?
1: Wala yung kasultihin ni Anjo. Ang isultihan na ako siya, Kuya.
0: Unya karon mo hulam kag bugas. Unsa naman ipagtuon nimo sa amo Kuya Makoy? Wa ka maulaw. Wala pa nimo mabayri ang 50,000 karon. Dili na pud ka magyampugan para mahulam og bugas.
1: Ibalo ko nga daghan mo bugas. Yo sa amo ninamo nga wa man mi mahikay gud di dayon ko maluoy sa mo ah.
0: Walay bugas ang madala nimo. Sobra na kini ha, sobra na kini Anjo.
1: Anjo, sultihir ko di mong asawa. Grabe naman sa bugas. Klaro nga hikayo na idili pa niya.
0: Wala mo'y kaluoy sa kuha. Pangita mo'y paagi pang diskarte mo. Wala'y bugas ang mabitbit mo. Sobra-sobra na mong tabang sa inyo, ha? Ang 50,000 daan. Bisan is kalibo ay nabalik. Nakaroon, di rin na buka magyampugan para sa inyong hikayon sa inyong balay.
1: Grabe ka katigag kasing-kasing, Jeneline.
0: Tiga akong tiga. Kay kung tagaanta ka, magdasa ka. Ani ka pinminti magyampungan. Nga naman ta kay kaugalingong pamilya nga nung dilikam diskarte. Kung napurdo imong negosyo na damit sa mong kwarta, pagdiskarte sa uban.
1: Jeneline, pagkaon ang hagyangyo sa akong isuon. Paasahon pa ni mo siya, asa man siya mag-aduan to.
0: Utrusad ka. Na-spoiled na yung mga eksoho ni mo. Tungkol siya mo pagdadaya kanila. Tanan lang ang yung gusto ni mo ihatag, pero kaysa kika na yung ipanghatag, diris ako ah, ako ka nang hinaguan.
1: Nalumboy ba ka? Eksoho na ako na. Ay, tama na mo, hindi ka mo hatag, Jeneline. O sige, mangitar ako pagi. Sige, Anjo, salamat. O kuya, magpwede.
0: Ayaw ha, ayaw nagtagay bukas.
1: Sige, Anjo. Makabalos na gyapon ko.
0: Balos! Paningkamot! Napay 50,000 kung ano mo babalik. Karun, nga na napod.
1: Sige, Jok. Atos ako.
2: Naunsa mga Jeneline? Nakinanglan akong magulang upang pagkaon. Bugas na gani, dili kwarta.
0: Grabe naman pagpa-spill sa'yo, mga Ikson. Gawasog imo ha, karon wa kay ining kaman.
1: Ang akong itrabaho anak close na. Wa mo kita.
0: Ambot unsay naa sa inyong pamilya nganu ning anak man kamo? Nahimo namin mo mug mga patay gutom.
1: Ayoko gi nga Jeneline ha. Tungod kay nga anak ka. Na kay mahimo kay imong trabaho. Igno na lang mi nimo mga patay gutom.
0: Unsa man diay? Mga inote. Dili ka balo mang diskarte. Magsalig sa sa'yo mo, ha? Uga ako pag yung income mo'y saligan. Diyan na ka. Pahulay ko.
2: Mga buisit. Ako na maghihinaguan. Tanan nga na, Adri. Ako, ha? Makauna mo. Tungkol ko na si trabaho.

0: Ginalan, naliragod. Unsa ka na? Nako ipakita sa imo. Kamayo ni mo, no? Nagiguban kag lalaki sa pagpauli.
1: Oh.
0: Di ka makalimod. Naigisin ni Kuya Makoy diri sa ko. Napicturean mo niya. Oh, niya. Mangita pag-agrason.
1: Kuha ka ni problema. Si Fidel ka na.
0: Fidel, ha? Nag-uban pag-iun mo sa pagpangaon.
1: Nami makauban niya na. Nag-CR. Ang uban nag-order pa. Natimingan siguro ni Kuya Makoy. Nga naram kami duha sa lamisa.
0: Bisa na, diskumpiyado gyapong kuha ni nga mukong.
1: Araw pag-ingana.
0: Diskumpiyado ko. Basinog, giitihan ako nimo sa akong ulo, ha?
1: Nabuang naman sigurong tawhana ka. Pagsungsi dito, ikaw pagsunod-sunod sa ko, ah. Dili si Makoy.
0: Natimingan lang ni Kuya Makoy nga miagi siya nga nakita kaniya nga na dunay kauban nga lalaki sa usa ka lamesa.
1: Oo. Natimingan lang niya nga nag-order ako makauban. Daghan mi niya na. Dili lang kami duha. Natimingan niya naglingkod mi ni Fidel. Pagpicture ni Kuya Makoy.
0: Tarong ako, ha?
1: Kitalong ta ka. Ikaw mo'y wala magtarong sa ko, ah.

0: Okay, mahigala sa dili pa nato ipanayon, no? Ato sang paminaw ng mga pipila ka mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon.
1: Hey ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon nga paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsay imong ngalan gani? Ma'am, og taga-asa ka?
2: Ako si Marilo Cuesta, taga-Wua, Adapitan City, Silangon.
1: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsay imong gibati sa una?
2: Mabod jud ako uno kun di ko maka-stick. Sa asa ka adlaw, kalima ko magtimpla sa stick. So akong gihinay-hinay. Gitransfer ako sa coffee corn. So ang resulta ani is kada ano jud ko magbawas and then ako magdugay sa CR nga magdala pag silpon aron magkabawas.
1: Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
2: Okay kaayo, wala ko problema sa tulog.
1: Wow. Thank you kaayo, Ma'am Marlo.
0: Okay, may gala mao tong testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mahigala no, hayon ninyo palambya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee, makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag Capricorn Coffee with Malunggay and Santon, mapalit ninyo sa inyong mga parmasya na dool sa inyong lugar. Ano pong testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
3: Okay, mones siya. Human sa pila kasimana nga nakras ka sa motor?
4: Natulo na ron.
3: Tulo kasimana. Mauna yung perting ugahan na.
4: Ayon na, ayon na.
3: Oo, oh, ayon na. Unsa yung tambal? Ha?
4: Orion.
3: Ay, Orion. Okay, so mauna yung Orion Herbal Oil. Haplas ng bayan. Efektibo?
4: Ay, super.
3: Ha?
4: Super. Very so, effective.
3: Very effective.
4: So, kauga ang mga tangos. Wa na mo.
3: Tanaw ka isa, no?
4: Ka isa.
3: Grabe. Dagang pangos. So, mauna yung mga kagalaan ang ka-efektibo sa Orion Herbal Oil.
0: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, para ito sa mga testimony, mahiga na labi na sa ito ang Nerviplex Syrup, ang kompletong vitamina para sa inyo mga anak.
5: Nangita ko ang vitamins na makaganan sa pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka beses na akong pagpainom aning Nerviplex Syrup, nakita na ko nga ganado na siya sa pagkaon karon. Nung lalunda, nagyod siya. Na ako'y ipainom niyang vitamins sa una, pero nung sakit man yan, tiyan, hindi siya muangay. Maayong
0: epekto ang
5: Nerviplex, ako na
0: siya
5: i-maintain sa akong mga anak.
0: Okay, mga inahan, no? Ayaw gininyo, ihikaw sa inyong mga elementary mga anak ninyo. Dako kay nagtabang ang Nerviplex Syrup para sa mga bata. Dili na magduha-duha, no? Kung unsang klase ng vitamins, Nerviplex Syrup. Makahatag kini siya og brain memory vitamins, makatabang nga moalirto iyang utok sa klase sa bata tungod sa taurine nga nasa Nerviplex Syrup. Matabangan nga mugana ang kaon sa bata tungod sa lysine nga nasa atong Nerviplex Syrup gihapon. Makatabang nga mas mopaspas ang pagtubo sa bata tungod sa chlorella growth factor. Nerves vitamins para lagsik og dili luyahon ang bata tungod sa vitamin B complex. Para mas muhamis samtang nagdako ang bata, blooming siya, no? Pakita nimo tungod sa niacinamide nga nasa atong Nerviplex Syrup. Og bitamina para dili daling magkasakit ang bata. Protektado siya kung mamintin siya sa Nerviplex Syrup pagpainom tungod kay adunay vitamin C and zinc ang atong Nerviplex Syrup. Og nasab kita yung Nerviplex EE para sa mga higala na ito nga nawala ang gana sa pagkaon. Tumar sa Nerviplex EE or Appetite Enhancer kay nani siya gitawag na Boclizen nga pampagana sa pagkaon og makatabang pud ang Boclizen sa maayong pagtulog. Tungod kay napod siya gitawag na B-complex para sa himsog nga kaunuran og kaugatan. Og sa lain bahin na po kita ay B40 capsule. Nag-agwanta ba ka sa tusok-tusok, sa mga binhod sa imong kamot ug tiil? Mao na ni gitawag nga nerves neuropathy. Tungod na kay nadaot ang mga kaugatan o gumikan sa taas nga panghidaron o kaha gumikan sa taas nga blood sugar tungod sa diabetes. Makatabang kaayo kaninyo nga matambalan ang mga tusok-tusok ug binhod pinaagi sa pagmintinar ug inom sa B40 capsule, ang high dose nga B vitamins. Og ay kalimot para sa maayong panglawas, ang Mega Carsoft Gel capsule adunay 1000 mg with EPA 360 mg, DHA 240 mg ug vitamin A 20 ayo. Sa mga naay high blood, makatabang ang Mega Carsoft Gel mga mulig-on ang kaugatan ug paminusan ang plaque formation ug malikayan ang blood clot. Makonhoran gikan sa 15 ngadto sa 30% ang triglycerides. Fats ni siya mga higala nga nanubra sa atong lawas nga dili maayo nga kolesterol. Pero kung magmintin ta sa Amiga Carsoft Gel capsule, makonhod siya og 15 ngadto sa 30%. Mas mudaghan ang HDL or good cholesterol ug makatabang amo ubos ang BP ug malikayan ang heart attack. Sa mga diabetic, makatabang ang Amiga Carsoft Gel nga mo increase ang insulin, mo resulta kini sa pagkunod sa imong blood sugar level. Sa mga idaran, makatabang ang Amiga Carsoft Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango kanang Alzheimer's disease ba, no? Din makalambo pod ang Amiga Carsoft Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA, malikayan pod ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o sangad-tungad to pagkabuta. Makatabang usab ang Mega Crusoft Gel nga mulig-on ang kabukugan og mga juwen aron malikayan ang osteoporosis og arthritis. Sa mga teenagers, makatabang pud ang Mega Crusoft Gel sa inyong skin health. Dili kayo mo grabe ang acne. Og para pud sa mga babae nga nag-agwanta sa dysmenorrhea panahon sa binulan nga regla. Matabangan mo sa Mega Crusoft Gel nga dili kayo mo grabe ang kasakit nga inyong batiyon kay naani siya gitawag nga anti-inflammatory effect. Nga mas effective pa kaysa mga ibuprofen nga synthetic pain reliever. Oy sa mga buntis ha, ang Mega Crusoft Gel capsule naani siya gitawag nga DHA nga makatabang sa brain development sa inyong gibuntis. Maunay rason nganong ang infant formula milk adunay DHA content. Kay daghan ang pagtuon sa science og nadiskubrehan nga makatabang gini sa mga bata. Basta magmintin ang isa kainahan nga nagsabak, maabil sa bata, hantod pagkatao, hantod siya yung pag-eskwela, preparado siya. Hinumdumi ha, kada adlaw magmiga ker kay daghang balatian ang itikar. Okay, ayun yung kalimti atong Ferbite capsule. Para sa mga higala na itong nagluya kanunay, luspad tanawon, maglipong-lipong, gamay nga trabaho, daling kapuyon, ay napasag din nga balatian. Mag-Ferbite capsule, ang vitamina nga di ka makalasa o taya. Dayon, dili maghilab imong tiyan, dili maghapdos. Condition imong mafil mga higala, dayon, blooming kang tanawon niya na.

0: Mauba?
1: Oo, Pidel. Na rin nakapicture nga magulang sa akong bana.
0: Bastilan, na-timing nga lang to nga nag-order to mga kauban.
1: Mauga ni akong ipakon sa iya ha.
0: Pag-picture siguro sa iyang magulang. Nang order mga pagkaon na to mga kauban.
1: Mauga ni gisultin ako sa akong bana.
0: Ay. Kinanglan, manayming ta kay nanay na ni Edsay.

sa naman akong buhatan dyan. Sige, raglakaw-lakaw ni si Anjo. Pag uli na ko, diri walay tao. Ambot kong asa ning tawhana ni matag uli na ko, diri walay tao. Mapauli na lang, nakainom gamay. Wala ni kihimo, sige nakainom. Ako na lang yung gisaligan sa panginabuhi na mo. Wala na siya mo diskarte. Nakalimot na siya sa iyang atraso, sa iyang magulang. Noon sa pagbalik na ginahinay ang 50,000. Karun wala na sab siya. Asa ning tawhanan eh. Makauli ka lang. Suktun ta ka sa utang sa iyong magulang.

0: ka na kauli ka na.
1: O, unsa na sab? Wa ko manghasol sa imo ha, nakainom lang ko.
0: May mong gibuhat no? Wala na ka mangitag trabaho para makaambag-ambag ka diri sa koa.
1: Nangita kong trabaho, walay, ma-applyan.
0: Nya karon mo pauli ka nga hubog ka.
1: Ah, naghapit lang sa mga kaila. Wala ko'y problema, way gasto na ako. Nahimong sampa lang ko. Ihagad ko nila.
0: Kanya kontento na kaniana. Nanay mong trabaho.
1: Ay. Grabe naman ka.
0: Grabe ako na lang tanan. Kumusta lang ang utang sa mong magulang? Ikaw ang nagsaad sa ako ang hinahinayin mo sa pag-uli.
1: Sige lang, makatrabaho na ako. Makita kong trabaho ko itong hinahinayin pag balik tong kwarta nga na utang ni Kuya Makoy. Alas sa daan ka ron.
0: Sa akong paminaw, sa akong paniid, wala ka mga plag trabaho. Wala ka mangita.
1: Nangita ako. Pero kung pag butbuot niyang mag-ingon ka nga wala akong mangita, nangita ako.
0: Kayahin ni mo, no? Sikiraglak ka o pag-uli, kainom.
1: Ay, kabalak ka. Dili na kumukaon sa imong mapinalit. Para dili na kayo kumakaangkon mga buy-buy.
0: Maayo. Kaya nakaunaw na kaniya na.
1: Sige, ay ka problema. Di na ko mukaon sa tanan ni mga naadila. Di ko manghilabot. Adto ko sa mga kailan na kumukaon.
0: Bahala kasi mong kinabuhi. Kung wala na may plano nga iuli itong 50,000, apil ka nga ikaw nga nagsaad. O sige, okay ra.
1: O naaraman din ha. Mag-okay ra man ka. Himon pa na itong away.
0: O sige. Muna ni mong gusto ni mo. Ibaliwala rin mo akong hinaguan.

0: Kung sisilag duda niya na sa tuwa, Ginaline.
1: Maulang ipinil. Sigig duda. Mahiba noong away. Amot na buisit ako sa balay.
0: May nalanggani, huwag ka mabuntis.
1: Tisad ko masugot magpabuntis ko. Nangit akong dipinsa. Samtang wala siya kaambag din sa koa, huwag klarong ang trabaho. Muna dipinsa ko, nga di ko mabuntis. Kaya mahimo kong makaluloy. Sa higay nga magbuntis ko, may stop akong trabaho. Siya huwag trabaho. Maunsa na lang.
0: Kung sige silag duda nga, atong tinudo na lang.
1: Oh.
0: Bura ko magkikalipay sa mong banang nakikuban ka.
1: Nawala na akong gugma kaniya, Bidil.
0: Di tinudo na to. Total, nakagusto masad ko sa imo sa tinood lang.
1: Oh. Bidil.
0: Oh, tinood ka na, Ginaline. Nakagusto ko sa imo ha. Tinudo na to. Ngano mo di ay? Wa na makamagmalipayon sa imong bana. Dire ka sa ko, malipayon ka. Mag-uban ta.
1: Bidil.
0: Ang wa ni mo matagamtamay nga kalipay nga nakikuban ka sa imong bana, dire sa ko. Himuon ako ng langit.

Ang imong hunahuna, huwag kalipay. Huwag malipayon ka. Total, ako'y kabalinggan, ulit ako. Oo, di ta makasal, pero bahalon ta ka. Magunsa man ka mo kasado mo, huwag mo magkahinigumay, huwag mo magkasinabtanay. Tanah mga onda. At ito sa kadanan nga, Prisco, bugnaw, para mabugnaw ng utok ni mo. Tanah, asige Fidel, ibalo ko nga wala ninyo na mahimo sa imong bana, ng mga on sa gawas. Puros problema, hino, onge. Ang gihatang na diris ako, ah. O, tanah, ang kalipay nga wala nimo matagamtami, diris ako, ah, tanah. Lipayon ta ka. Dito tas kananan ng mabugnaw.

0: nila sa manta.
1: Kuyog lang sa ko ah. Humanta na ngaon, nakasyat gamay. Mangitagtagbog nung kita lang doon.
0: Pwede lang si plano rito.
1: Uban lang kung tilis ako ah. Nakita na ako kulang ka sa lambing. Sa'yo mong bana, tilis ako, lambing hunta ka.
0: Pwede.
1: I love you.

0: pinalang kasal ako sa kumbana. Kasado kami.
1: Ay, baloko ang kasal mo. Papila na pamatuon nga ka mo, kasado mo. Pero wala mo diri sa usag-usa. Kung tinuod pa siya nga nagmahal ka ni mo, dili kay nga naon. Matupanin mo, isug siya kadunay. Kung imo siyang sudyaan, kung imo siyang sultian sa mga atraso, siya ay magulang. Diba, ingon ka na?
0: Tinuod ka na, Fidel.
1: Planuhag mayo. Walay problema sa kuha. Andam ko makiguban ka ni mo, biyaan ni mo imong bana.
0: Fidel.
1: Lipayon ta ka. Magpalayo ta diri. Magpalayo ta.

Dili na ako makaya. Ngabiyaan ako si Anjo. Ug makikuban ko sa laing lalaki. Dili ko masugod. Pwede biyaan ako si Anjo, pero dili ko makikuban ka ni mo, Fidel. Misa nahitabo kita. Magpalayo lang ko. Muantok sa Davao. Magigbulag na ko ni Anjo. Nakasalan ako siya. Huwag dili po kumuban ni Fidel. Antok sa Davao. Dito'y na ako. Ipadayo na ako ang Panginabuhi. Bahalagwan ako iba niya.

0: Janelang, unsa ka na? Nahipos kasi mong mga gamit. Tinan ako na magwantahan siya. Mulakaw na ko. Ha? Ano mulakaw man ka? Magigbulag na ko sa imo. Janelang, kasal kita. Oo, kasal kita sa papel. Pero sa isin ato kagug mawala na. Kung tinudan ay pangang nagmahal sa ko, dili ko ni mo inganiyon.
1: Na na ba kay gisaligan, katong pidel?
0: O sige, susihag maayos pidel. Kung nauban ba kami, bahala ka na sa imong kinabuhi. Mangita kong lugar, nga dito ko magmalinaon.
1: Asa ka man paingon?
0: Kinahanglan pa ba na isulti? Para matudaan ko nibo, wala na kita magsinaptanay. Bahala na kasi mong kinabuhi. Huwag bahala na sabi ko sa akong kinabuhi.
1: Ayaw mo biyay, ayaw paglakaw.
0: Pasensya na, Anjo. Murag nakita na ko hantod sa hantod na kinikay. Wala kay aksyon nga nakita na ko nga naningkamot ka. Puros na lang pakuli ni mo, nakainom ka. Karon nga rin, animaho kang iminunodo.
1: Hindi lang balikayan ako yung mga amigo.
0: Adto ka sa imo mga amigo. Ayaw diri ka na ako.
1: Ayaw paglakaw.
0: Di mo kong bana. Huwag ko makalimot ka na ako'y bana. Pero, murag wala man. Huwag ko'y nakita. Nga na ako'y bana nga nakatimandri sa ko. Pag uli na ako, diri wala ka kanuna. Paglakaw na ako, tuwa nilakaw kag sa'yo. Unahan pa ko ni mo's paglakaw. Di wala na makisanap ka na yan eh. Mangita kong lugar nga dito kumalipay. Huwag ikaw, paningkamot huwag imo ha. Huwag pahawa ng diri nga balay. Kuhaan na imong magamit. Kay basin makita kag laing babae, mao'y gapoy magamit nimo ni mga gamit nga imong pinalit sa una nga. Una na itong higayon nga pagpuyo, dire. Diyan na ka.
1: Jiren!
0: Ayaw kong poke. Diyan na ka. Oh.

Dito ko sa Davao, Kuya Arn. Samtang nagtrabaho ko dito, mao nga, mga tulo ko kabuwan dito. Pag-abot na ako sa Davao de Oro, i-transfer ko ang trabaho. Usa ko katuig sa Davao de Oro. O gantod nga, pagbalik na ako sa mga agoy, wala ko kabalo kung asa na si Anjo. Mibalik ko pagpang-apply sa akong itrabaho nga gibiyaan ako. Parang kabalo ko yan kung asa na si Anjo. Panayin ko sa akong trabaho din sa mga agoy. Bisantun magkita mi na Makoy, pero si Makoy, muli kayo na sa ko ah. Mabati ka ulaw, tungod ana siya atraso din sa ko ah. Bisan niya mga igsoon, makita na ako, kuyan. Di ko nalang mudo ko. Baliwala rasap sa ako. Hantod ka ron, kuyan, nagpabilin ko nga nag-inusara. Diri sa akong ipuyan, uban sa akong trabaho. Malipayon lang ko, kuyan, yung nakikuban sa akong kauban sa trabaho. Pasalamat ko nga gikuha ko balik sa maong opisina. Namoy akong ikalingawan karon og trabaho. Kuya Arn, dire lang ko taman og daghan kang salamat sa pagkatag nimo kinabuhi sa akong kaaging akong gi-share di kanimo. Salamat usab sa higayon nga nagkasultihan na kita nga pinagi sa akong kaaging nga akong na-share di sa imo. Salamat imo magtatampo, Gina Lynn. Salamat Gina Lynn sa imong gi-share nga kaagi nimo diri kanato, no? Oga, kumusta taga Bangagoy? Inyong kabayan, inyong kabarangay si Gina Lynn. Ayon kalimti ato mga product ha. Kung kape naman galing i-Capricorn Gold at tumo sa inyong mga parmasya nga nato na mention nga mga outlet na diha sila ang Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Ingman sa atong Capricorn Purple, testingan sa ninyo na katong wala pa makatesting sa atong Capricorn Purple with Malunggay and Santon. Ang gabi ng sablo sa atong Turbo Max Coffee. Basta first time niyo pag-inom ni Ana, tunga lang sa sachet ha. Para ma-studyohan niyo kung unsa nga energy yun nga inyong na-feel ninyo. Basin kulang, pwede ninyo hotdog ang usa ka sachet. Og sa atong Orion Herbal Liniment Oil, kung haplas naman galing mahigala, Orion na lang. Para sa tibok pamilya, kay pwede na sa mga bata. Wala siya halang o wala siya chemicals. Mga pure herbal ang nasa atong Orion Herbal Liniment Oil. Og labing usab no sa atong kami nga haplas, ang Supremo Herbal Oil. Sige lang, magsultir ako kung mapalit na kini sa mga parmasya. O glaminosap no sa atong Nerviplex Syrup, ang kompletong vitamina para sa inyong mga bata, mga inahan nga nag-eskwela sa elementary. Nerviplex Syrup ang inahan before ninyo pa doon sa eskwelahan. O sa atong Nerviplex AA or Appetite Enhancer Capsule, para sa mga higala na to nga nawala ang ganas pagkaon. Gikan sa 13 anyos, kung nawala ang ganas pagkaon, pwede mo take sa atong Nerviplex AE or Appetite Enhancer Capsule. Og lakip na usab sa atong B40, ang high dose nga B vitamins, para ni sa mga tao nga nakatagamdam og mga tusok-tusok sa tiil, magbinhod ang kamot og tiil, nervous neuropathy na naa. Muna nga malibyo na, matambalan na sa atong B40 capsule ang mga tusok-tusok sa tiil, binhod ng mga kamot og tiil. Manusap sa atong Megacar Soft Gel Capsule, ang dagang health problem ang itikar. Megacar mahigala. Usa lang ang kapsula sa Megacar kada adlaw. Uban sab sa atong Fairbite Capsule. Ang Fairbite Capsule mahigala para sab sa mahigala na ito nga gamay nga trabaho, daling kapuyon. Ha? Unya maglipong-lipong, luspad tanawon, dry ang lawas tanawon, ay nyo pasag din na, no? Maluoy mo sa inyong kaugalingon. Lata ay Fairbite Capsule. Nindot na siya kay dili ka makalasa o taya, dili maghapdo sa inyong tiyan kumutika ni Ana. Sa pila kay gayon, mabalik inyong kondisyon sa inyong lawas. Mag-Fairbite Capsule. Daghan og daghan kayong salamat sa inyong makanunayong pagpaminaw. Kinis Kuya Arn, ang iyong Dr. Love Wingon. Bye-bye o God bless ka rin niyo.

0: Kuno na kabay mga panguntana, may tungod sa balatian sa imong kalawasan? O di ba kaha, kapamilya, o amigo o amiga, nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian? Isang guni o paminawa ang diskusyon o gingunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas, kauban si Kuya Franz o Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas.
1: Hello sa tanan natong mga suking tigpaminaw sa atong tulumanon, may kalabutan sa kahimsog sa panglawas. Welcome sa atong episode karong adlawa, ug maayong adlaw ka natong tanan. Of course, kini ang iyong higala sa kahanginan nga si Buttercup, ug kanunay nga magkauban ka natong inyong suki ug pinalanggang doktor nga si Doc Choi aron makahatag og katinawan ug kasulbaran sa inyong mga gipamatsyag o gipamati sa inyong panglawas. Doc Choi, maayong adlaw diha kanimo.
2: Yes, Ma'am Buttercup, no, maayong adlaw ug maayong adlaw sad sa atong mga listeners, no, from Mindanao to Visayas region. Nila sa tama mga Andoy o Luzon kay lisod na magtinagalog pa ta.
1: Aha, pero maabot niya na nga time, Doc, magtinagalog na dyan taan ito.
2: Oh my gosh.
1: Aha. Dili man ating ni Doktora ang magtagalog kay English, yun ang iyaha. Amerika, lagi niya siya taman gusto maabot. Anyway, sa itong mga suking tigpaminaw din, no, welcome mo. Welcome mo na mo og amo-among gi-invite. Firming, mo message sa inyo ang mga messages para ipadala din hino sa itong hotline number 0909-304-8924 o sa kang Doc Choi nga Facebook.
2: Yes, ako ang Facebook nga Doc Choi, D-O-C space C-H-O-I.
1: Okay, so mag-open ta sa Facebook ni Doc Choi, no? Mabasa ta aning atong unang magtatampo, char. Una nga nag-message actually, no, sa iya ang problema ba niya or something atong ipasahon. Message ni siya ni Sir Irvy. Ngayon siya, good afternoon, beautiful Doc and pretty Ma'am Buttercup. I'm so happy hearing you both, Doc and Ma'am. Kaya gusto ko sana na may live kayo. Parang nabasa ko na to, Doc, ha? Si Sir Irvy, thank you so much, ha? Always yung ka nga nagapamati na mo, nag-message yung ka na mo per midri sa mot na dyan din sa Facebook ni Doc Choi.
2: Mm-hmm.
1: Okay, so Sir Irvy, shout out ni mo. Thank you kaayo. Doon din punta sa atong line nga nag-message. Si Ma'am Eileen, siya, hello Doc Choi and Buttercup. Ask unta ako kung unsa ba dapat buhaton aning panit nga medyo dry. Okay, samot na sa mga bagtak, paingon sa tiil.
2: Mm-hmm.
1: Anyway, shout out ko no sa mga taga Quezon, Bukidnon. Okay, yes. Greetings coming from Ma'am Eileen.
2: Yes, no? So, Ma'am, kanang nindot kaya tong mega care unta no kung makainom ka ani every day, no? Kay makatabang ni siya nga dili mag-dry ang lipid layers sa atong skin, mm-hmm, no? Nabatayan din ako sa una medyo inig. Ala, bitaw na ako kanang
1: bugiskis.
2: Oh, bugiskis. Itaanaan na ito sa ato ang nails, ang ato ang arms, di ba? Mura ato ang kaluton, inaana, naaday mga puti-puti. No, inaana. So, since ang inom kong mega care, nabantayan ako nga, dili na dry akong skin, no? And then, usahay, gabantayan akong dry atong skin, mga tulka. Mm-hmm. No? Mga tulka, agi sa ka-dry or nag-flake, no? So, kana, ang akong masuggest ni mo, pwede kayo ka mag-inom sa atong mega care every day. And then, parisan po ni mo mga lotion. Nga ka ng mga moisturizer, no? Skin moisturizer. Advice na ako ka ng mga mild, no? Dili nang daghan kaayong whitening or unsa pa ng mga kuan. Ang uban, ganahan kay whitening. Pero ako nakasulay mo sa una, kanang one of the famous nga whitening lotion ni allergy ko, no? So mo na nga kung prone kag allergy, siguro mas better katong mga pang baby nga mga whitening kanang mga pang lotion. Baby nga moisturizer or lotion, no? Haron kay ka syempre kung pang baby is mild yun ang mga ingredients ana.
1: Yes. So hypoallergenic lang ta mo prefer ta ana, Doc, no? Aron ulay kuan mga complications sa skin. So nice kay mo advice para ni Ma'am Eileen, Doc, no, nga mag mega care.
2: Mm-hmm.
1: At the same time magamit po mga moisturizer nga kanang pang baby.
2: Dayon hydration, inom water.
1: Yes, kana jud number one. Kaon pag healthy, no? Then kanimo kuan mong gudok ang pagka dry labi na sa mucho kuno sa bagtak paingon na gyud sa tiil. So dili na dayon
2: sa tikod, no, kanang lapalapa or sa tikod ang gamito nato katong medyo mas sticky gamay nga moisturizer or kanabitang jelly kanang uban mo gamit og petroleum jelly, no? And then mo to ako advice before, ako ra po ni siyang nabasa sa kanang mga fashion magazines, no, na pwede ka mag kanang moisturizer or kanang petroleum jelly ini kagabii and then mijasa nimo. Haron kanang mustik gid siya, no? Dili bitaw siya ma kuan matangtang sa imo ang habol, ana ba, no? And then muna mabantayan nimo ana mas paspas nga mawala ang dryness sa imong mga kuan lapalapa.
1: So thank you so much ana Doc, no, sa imong advice. So, para po sa uban din nga naay mga dry skin, mga flaky ang skin. So mao to mega care din nato mga higala. So okay na kaayo plus moisturizer. So nice again atong skin ana. Okay. So thank you kayo Ma'am Eileen. And hinaot na kadungong sad kasi advice si Doktora karon pa rin ni mo. Dali na po ta ka, Ma'am Pinkies daw, no? Pinkies. E nga siya, hi Dok, maayang hapon diha na ako'y na-disgrasya. Wala man siya naghilanat, pero nagsigi man siya og suka-suka. Nao doon na-disgrasya, kinsa ka ni kauban ba na siyang pamilya, kaya mura man yung naingon dali, Dok.
2: So, kuan man good, no? Kung may ka na-disgrasya, anya, nabagok ang ulo, o takabalo na ay kanang bleeding sa sulod sa utok ba na ato ang skull manggo di man ta pareha sa mga puya or kanang naapay hubon nga naapay space to expand ato ang brain diha, no, or kung naay blood, no, naapay space to expand, no, kabantay mo anang mga hydrocephalus nga mga bata nga murang nidako ang ila ang ulo, no, kay wala pa nagtakdo ang ila ang kanang kana bitang hubon, no, so or ila mga fontanelles, no, so kung adult ka na, mo increase ang pressure sa imong brain kung naay bleeding sa suod, no? Ang tendency is, ana, kung mag-increase ang pressure, it's either naay behavioral change or maglisod o ginhawa na dayon, ang uba na magsuka-suka, no? Isa na sa sign na naay increase pressure or naay kanang space-occupying nga lesion ba or, like example, para ng dugo, no? Nag-occupy na siya sa space sa imo ang brain, no? So, muna nga nahuot or na-press ang brain, no? So, usahay na siya'y suka-suka, no? Inaana kung na-disgrasya siya, kanayon niya.
1: Disgrasya daw,
2: no? So, isa na sa simptomas nga kinanglan, i-atugidayin sa ospital, pinaka-importante yun siguro sa ospital nga naay, neurosurgeon available nga maka-opera pod diyan ng ospitala, no? Kay kinahanglan mo ginag mga special gamit po, no? So, example, dito sa Sambuanga del Norte, pinaka-best yun siguro nga pwede maka-opera si Dr. Bombeo, kaya siya ramay itong neurosurgeon dito sa the whole Sambuanga del Norte. Ako nahibawaan, nag-opera siya sa San Norte Medical Center o sa ACE Hospital. So, kung may mga incidences of traumatic brain injury, parehaan ng mga kanang mga disgrasya sa ulo, ang nabagok, no, or kanang naay mga nag-bleeding aneurysm, may usahin ana nga niputok ang ugat sa brain niya nag-bleed, no, or naay uban ana nga tumor nga nag-bleed, no, so kana may ana nga instances nga kinahanglan og operation sa brain, pinaka maayo diri sa Sambuanga del Norte is diri sa San Norte Medical Center o sa ACE Hospital, no. Ako ni pawan ang ubang hospital medyo wala tay a capability sa uban hospital nga mag-opera or kulang ang gamit ana siguro, so wala ako ma-advise just in case, no, nainana nga situation.
1: Thank you so much Doktora. So diri gihapon ta sa imo ang Facebook, no, nga Doc Choi nag-message diri si Ma'am Beverly, ingon siya, hi Doc Choi, listening your program from Bukidnon, ginahan kay ko sa imo ang mga tambag on air.
2: Thank you.
1: Thank you so much,
2: Ma'am
1: Beverly.
2: Thank you sa mga bukid, no, no? Naaday tayo dahang listeners po di ana, no? Sa, diripit, Agusan, Davao, Cotabato area,
1: no? Cotabato, yes, Doktora, sa Surigao.
2: Oh, diripo, sa Boca del Norte, naghantag listener.
1: Yes, pero kanino, shout out ta sa lugar ni Ma'am Beverly, no, dito sa Bukidnon. Okay, so, thank you kay for dropping by Ma'am Beverly. Diri na pud ta gihapon Doc sa imo ang Facebook, diri na nag-message diri si Doc Julie Bert. Doc, magihapon ni siya Doc. Siya Doc Choi, good evening. sige kog nagapamati nimo sa radio ba? Pwede ko mangutana kung unsa joy cause nga nung ga dysmenorrhea ang babae. Pag dugon ang babae, dok. Kay nang hulam na kog sipi sa akong uyab, actually di ko in ani nagsugod na ni siyag sakit kaayo akong hawak. Sa dihang nitungtong na kog 24 years old, dok. Gamay kaayo akong dugo. Ug dugon ta sakit kaayo akong puson ug batang dako akong tiyan nanganak manggod pugkog wala ako no wala siya na raspahi. Okay, tapos maotong cause nganong dako kaayo akong tiyan tas gamay kaayo akong dugo di kapuno sa napkin. Hope na matubag nimo ni mamati ko ugma sa radio sa imo ang tubag, Doktora Choi. Dok, unsa di ay akong pwede mainom nga tambal ani? Salamat. Okay.
2: Actually,
1: text sender na to si Doc Jolly.
2: Oo. Actually, dili man tanang babae mag-dysmenorrhea, no? Ako nang nakuanan ana is usahay kung kuan bitaw kanang naay mga babae nga prone. Ako wala gyud kayo ko on my side nga nag-dysmenorrhea. Na para lagsa ra kung naamang gani, no? I think murag spasa man na sa imong mga muscles diha sa imong uterine, no? Siguro kung medyo parehan niya nga medyo kusog ang bleeding, no? Inana. Or sa ako, wala ka siya inay history nga ang katubitong mga products of conception niya siya nganak siya pero wala siya naraspatanan. Usahay mga na main anak nga naay mga retain nga mga placental materials, no? So muna siya ay reason usahay nga magkusog kag dugo. Pero ang dysmenorrhea ang mabantayan, ang uban ana inig makapanganak na mawala.
1: Medyo.
2: Naay inanang instances pero siguro more on hormonal na siya, no? Hormonal na siya nga kuan and then usahay ma-trigger og spasm ang imo ang mga muscles sa imo ang uterus, no? So mo na nga na siya mga uterine spasm in ana. So ang usual nga imnon is ang uban kanang hyoscine, no? Antispasmodic o pain reliever para na ang mifinamic, no? Or paracetamol. Pero karon na ako'y nakuanan nga kanabitong gina-advertise nga Buscopan Venus. So it's kuan lang na siya paracetamol with hyoscine, no? So na siya'y pain reliever o antispasmodic. So pwede ka na siguro iya ang i-take, no? Every time mag-dysmenorrhea siya. Pero para na ko, kung dili ni inaani siya sa una nga dysmenorrhea ho nun, di ba na may ibang mga kuan nga dysmenorrhea ho nun jud nga babae, no? Pero kung wala ni sa iyaan niya, bago lang ni, siguro nindot magpa-transvaginal ultrasound siya, no? Kay mo na siya ay kuan ultrasound nga mas makita ang imo ang uterus, no? Kaya simpa ko lang, basi na dito yung mga mayuma, inana bitaw, no? So, dayon mo na yung makakos og pain, no? Kaya usahay kung na yung mga tumor diha or cyst ba, inig-contract sa imong uterus, kaya syempre, ikuan man na niya. Kabantay mo na ang murag padong nakamag-mens, murag magahi ang imo ang kaning hypogastric area ba, or dari sa ibabaw sa pantog dapit, no? Kay ang kuana na naghinahina nang gulag siya shed off niya. Usahay makafeel ka og pain. So muna nga medyo mo contract siya or mugahi siya, no? So kana siguro ang the best, no? Pwede siya magpakonsulta og OB-GYN, no? OB-GYN gyud na siya actually ang doctor nga in charge ana. And then mas maayo ka to ipagpa-work up siya, magpa-ultrasound siya, transvaginal ultrasound.
1: Thank you kay doktora. Mo jud ni kalabanan bitaw gyud nga sakit sa mga babae ang dysmenorrhea. Ako mabantayan mo gudok kag may ra jud ang dugo. Manang sakit kayong lahi kay mo
2: dili makagawas ang ubang kuan ba. Pero nagi ubang babae nga dysmenorrhea hunun. Kay ako medyo kusog man jud ko for the first 2 days and then the last 2 days or okay 3 days ginagmay naman. Talagsa ra jud kay ko ingon nga my complaint of dysmenorrhea ba.
1: Yeah, hay ra jud kay do kay di lali mo ra jud pugaan nag nagbati sa kasakit. Ang uban na nadok, di na gani hapit mukaon sa kasakit. Hindi nakatindog, no? Ina na nga case.
2: Muna siguro nga, dapat pa-check up sila ang OB-GYN. Kay no? Ma-thorough work up. Kay di man ko kaingong kung unsag yun, unless siguro makita sa OB-GYN, pa-test siya. Kung unsay reason, matagaan sila saktong tambal.
1: Okay. So, unsa kayo mga vitamins pa daan ni Doc, no? Para anong ta, no?
2: Siguro kung gusto ka mag-mens, mag-provide ka kanyang vitamins with iron.
1: Okay.
2: Pero katong akong gingon, pwede siya katong paracetamol with hyoscine, pareha sa Buscopan Venus.
1: Okay.
2: Buscopan Venus ang ngalan niya.
1: So, dapat imno na siya, Doc, as needed lang po?
2: Siguro mga every 6 to 8 hours, as needed.
1: Okay. Every 6 to 8 hours. Sige, ma'am, no? Nakadangog na kaaning advice ni doktora, ginaut na dungog dyan ni mo karon kaya nadi, gini pwede mabalik. Okay, thank you so much. Dayon, dari na po tayo hapon, Doc. Napatay tayo mabasa dari sa imong Facebook, sa imong Doc Choi. Dari ta, napatay usap, pwede ta kabasa. Si Ma'am Irene. Siya, hello, Doc. Mayong adlaw, Doc Choi. Doc, ako, dayay si Irene from Magsaysay, Kibawi, Bukidnon po. Suking tigpaminaw ninyo ni Ma'am Buttercup sa Radio Doc. Okay. Kato, Doc. Mukha na ito siya, Doc. Abang na yung problema
2: si Ma'am Irene. Lang siya, no? Nagpakuan lang si Ma'am na.
1: Pa-shout out yes, din siya, Doc, no?
2: Naidag ang listeners diyan na silang area.
1: Yeah. Siya mismo, no? Dito sa Kibawi, Bukidnon, siya mismo suking tigpaminaw sa atong radio program.
2: Yes, thank
1: program.
2: You kayo, ha?
1: Thank you so much, Ma'am Irene, no, sa imong pagsuporta sa atong programa. O sa tanan din na nga mga suki natong tigpaminaw, sa gusto nga mo join, no, i-invite na to again sa atong hotline number. Ma-message lang mo sa atong number nga 0909-304-8924.
2: Yes, o pwede sila mag-kuan, mag send po sila mga messages ito sa ato ang Facebook account nga Doc Choi, no? And then apatay lain kayong mga products nga nindot diri, no? Natay B40, ideal sa mga naay neuropathy, labi na sa ato ang mga diabetics na naka metformin, no? Usahay makakosya B complex deficiency, so dapat na adyugay high dose nga B complex, no? And then katong na mga banhod, kanang mga gamit ka ay ilang mga kamot, ilang mga tiil, nga dali sila mang laylay, no? Ideal ka ay yung mag-take po sila og B complex every day, no? Ang ato ang B40 sa mga high blood doon, tagas o cholesterol, maayo ang ato ang Mega Care, no? Dayon na ay vitamins para sa mga bata na to, Nerviplex syrup. So, kompleto na kain ni siya, ma'am, di ba?
1: Yes, doktora. Pang,
2: pangganag kaon, tabang o boost sa immune system nila, o ang uban, labi na maayo pa ang ilang growth plate, no? Paspas sila mo tubo kay na ay chlorella extract, no? And then sa adult, naatay Nerviplex AE, appetite stimulant, pangganag kaon, o panindot sa tulog po na to.
1: Yes.
2: No? Sama na siya.
1: Dayon, ang dili po malimta na to mga higala tong bahin sa kanang maing katulog, no? Kung mag-inom tag Nerviplex nga AE para sa adult, ubanan po na to na siya sa atong coffee corn. So, wala pa mga nakatry. Labi na ganyan nag-message na to si Ma'am Irene, no? Basin mo, try ka. I-try ang ato mga produkto sa giingon na ni Doktora. Okay, so, katong mga gusto po mo try sa atong haplas, mga haplas ata. Makahirit po tag-haplas na atay orayon mga higala, no? I-try ninyo. Nindot, good kaayo siya resulta sa ato ang pamanit o sa ato ang gipang pamati din ha, sa lawas. Okay, o hangtod na po sa sunod ni Higayon, Doktora, no? Kaya nahuman naman po natong oras. O sa ato mga kahigalaan, thank you so much sa always ninyong pagpamina. O hangtod sa sunod na po na oras, kauban ni Doktora Choi. Sa ngalan ni Kuya Franz, mga higala, kini si Buttercup, nga always magpahinomdom ka natong tanan. Prevention is better than cure and cheaper than cure.
2: Yes, o ako nag-aingon nga God is still the best doctor and prayer is still the best medicine.
1: And
2: for now,
1: bye-bye!
0: Inyong nabati ang mga mahinungdanong impormasyon o diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa sumbunganan sa kahintang sa panglawas. 93.7, this is Heart FM. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, Mga balitang dapat nyong manaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso.
3: Magandang kalusugan po. Sino po sila?
4: Ruby Rose po.
3: Saga saan po kayo, Ma'am Ruby Rose?
4: Aklan po.
3: Aklan. Okay. Kayo po ay ilang taon na?
4: 53 po.
3: Kayo po ba ay umiinom na ng ating rice coffee?
4: Yes na, yes po.
3: Ano po yung karamdaman po ninyo bago po ninyo napakinggan, nalaman yung ating rice coffee? At ano po yung naitulong po nito sa inyo?
4: Hindi po ako makatulog. Tapos hindi po ako makapupo. Operan ako ng bituka.
3: Na-operan kayo sa bituka yung colostomy?
4: Opo. Pag minum ko ng rice coffee, ginapo na, nakapupo po ako. Tsaka po ang sarap po ng tulog ko. Tsaka ang ganda po ng pakiramdam ko.
0: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Radio with heart.
0: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro 93.7 Hearts FM Bukidon 247. Hala. Okay pa ba ta? Okay pa ba? Kahit super init na? Damdam na ba? May mag-ingat talaga ha. Alam ko maraming ganap ngayon sa Eagle Eye Festival eh. O, diba? Huwag masyadong magpa-ingin. Masod na magkasakit. George reminding you till 3 o'clock dito po sa ating programang Dear Heart. And that was Roxette with Vulnerable. I would like to dedicate this song kasi matagal niya na itong nire-request eh. Okay, Vera. Vera, para sa iyo to ha. And let's see sa ating text lines. Ito, we got one from 7551. Yes. Shoutout ko kay Ken Ken Valmores na namina sa Maanindog ka Sounds. Okay kayo. Ang heart ng radio ko. Oh, Heart FM 92.7. Daghang salamat sa inyo pagpaminaw. And to Demsoy, grabing pagpaminaw ni Demsoy. Oh, enjoy na enjoy. Salamat Dems for always tuning in. At abangan ha. Abangan talaga yung mga gusto makita yung kanilang favorite DJ sa Heart FM. At gusto makisaya. Ayan, this coming, 27 yan ha. Diyan po tayo sa may, tawag nito, sa Rio de Oro Boulevard. I would like also to say hi and hello sa Honey and Joe. Sayang dagang salamat sa inyong laging pagpamina, sa inyong pagsuporta. Diyan din sila, nandyan sila sa Rio de Oro Boulevard. Oo, punta kayo doon ha. And it's about time for us to do some giving of blessings dito sa The Price is Rise Overload. Hala, eto na. Uy, ikaw na ba kaya yun? Sige, paikot tayo ng ruleta. Let's go. Ayan na, sa mga may entries. Oh, eto muna ha, sa mga hindi pa nag-claim. Ito yung mga winners kanina. Lita Montero ng Barangay Makasanji, Jael Momo ng E2M Taxi, Jay Obshoma, Anastasio, ay nag-claim na to si Sir kanina, dyan sa may Gauswagan, Mary Corazon Modesto ng Barangay Bunbun Zone 5. At ngayon sa ating pag-ikot, saan ba tayo bubunot? Makasandig. Okay na yung thank you. Ang kagwapo ng mga Kending Boys ngayon. Anyways, ito na. Ang nabunod ko, ang kanyang address ay Barangay Makasandig. Congratulations! Halika na dito, punta ka na. John Robert Namok. Congratulations! Ikaw ating winner. Magdala ng ID to claim your prize. Fifth floor, FICO Admin Building. Yung nasa Vamenta Boulevard, katabi ng West City Central School. O, nandito yung location ng studio natin, ha? Ay, kalimti. 14 days din ang ating claiming period. Mga sweethearts, ang ating The Prizes Rise Overload ay atid po sa atin ng Kevin Enterprises where your piso gets more value. Let's hear more. Until my final set, you better stay tuned. Dito lamang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. 93.7
1: Excellent health, excellent life. EXL Magkabuhay Plus.
2: Rosalie Alparo, 55 years old, Coronel City, Marbel. Lapit duha ka tuig ang ginabatsyag ko. Wala ko gana magkaon. Hindi ako makatulog. Sakit ang akon nga likod. Sige ko higda. Magbangon ako. Nagalipong ako. Ining akon nga kamot. Bukog panit init. Mahikapan ko ng akon nga tinae tungod sa kanipis. Sa tunga time, nagapamilinbili na ako sa akon mga anak. Gitake ko EXL Makabuhay. 3 times a day, 2 capsules. Tubong o himsog ng akong nalawas, makaobra na ako, makapanisig na ako, makapanglaban na ako.
1: Magabuhay! Excellent health, excellent life sa EXL Lamang!
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: pag-ibig.
1: 92.7 Heart FM Kagendio, Oro 93.7 Heart FM Bukinon. 4 more minutes bago mag-alas 3. Papaalam na si George. Thank you po sa inyong pagsama sa akin all throughout the program. And tomorrow is gonna be another date. Thank you, 6951. Kamusta? Ulan na ba dyan? Hindi pa po sobrang init. Sa CDO. Regards lang po, ha? Thank you so much. Hindi po alam kung ano pangalan mo. Ay, si Ma'am Nenen to. Nagang salamat, ha? And I will be turning you over to Jason Steele. Siya na po ang susunod para sa Heart Afternoon Drive. Abangan ako bukas kami ni Dr. Heart. Music from the Heart, 9 a.m. to 11 a.m. At dito po sa ating weekday afternoon show, ang Dear Heart. Punuin natin ang pag-ibig, hindi nang galit ang ating mga puso, ha? Yan ang aking bagong paalala. This has been George, manatiling nakatutok dito lamang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: Heart 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
0: Heart FM News Update.
2: Itinilaga si Police Brigadier General Christopher Abrahano bilang Officer in Charge ng National Capital Region Police Office o NCRPO. Pinalitan ni Abrahano si Police Major General Anthony Aberin na nagretiro na sa serbisyo. Danumpa at pormal lang umupo si Abrahano sa kanyang bagong posisyon ngayong araw. Samantala, itinilaga naman si Police Brigadier General Aaron Mandia bilang Acting Regional Director ng Police Regional Office 10 o PRO 10.

92.7 FM Cagayan de Oro City, 93.7 FM Boogie Dawn. We get 14 down 3 o'clock. Make a trainer better when I'm dancing. Dancing was brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals. May pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na! Magandang hapon po sa inyong lahat, mga sweethearts. Welcome po sa ating Hard Afternoon Drive program. And we'll be together until 5 on this very beautiful Monday afternoon. Kamusta naman? Medyo hindi ganun katinding sikat ang araw, ano? Medyo parang maraming ulap-ulap ba? It's, hindi naman cloudy, but merong mga clouds lang. Gamay lang. O, na medyo humaharang sa ating araw. Okay, kamusta naman ang situations ninyo? Back in your offices, back in your turf. Hindi naman kaya sa inyo mga, kung nasan kayo ngayon? Kung ngayon nasa mga trabaho ninyo. Sige na, inform nyo naman ako. At text nyo ako dali, 0961-892-4927. Press those numbers at samahan po ako for the next less than 2 hours. Ha? Oh, sweetheart, padayin lang sa magpaminaw, ha? Dito lang sa Hard FM, ang radyo ng Hardcore.

0: Terms and conditions apply. For TTI Fairtrade permit number FDEB 262940 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
1: Enjoy solid data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
2: Hey ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon nga paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani? Ma'am, og taga-asa ka?
3: Ako si Marilo Cuesta, taga-Buo, Alapitan City, Silangon.
2: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imong gibati sa una?
3: Labad yun ako ulo kung di ko makastick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpla sa stick. So akong gihinay-hinay, gitransfer ako sa coffee corn. So ang resulta ani is, kada adlaw ko magbawas, and then ako magdugay doon sa CR, kung madala pang silikon, araw magkabawas. Karoon, paglingkod, sigida.
2: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
3: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
2: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
4: Hala! Naglihok ang mga gamit! Mitayog ang balay! Dali! Ato na sa gawa sa balay!
5: Hinumduman ang mga angayang buhaton kung mahitabo ang linog. Kung anaa sulod sa building o bagha sa balay, magpabiling kalmado og buhaton ang musunod. Muyoko og magtago sa ilalom sa lig-on nga lamesa og mugunit sa mga tiil niini. Magpabiling alerto og obserbahan ang palibot gikan sa hulga sa peligro. Mulikay sa mga bildong samin, mga aparador og mga bug-at nga gamit nga posibleng mahulog o matumba. Human sa pagtayo, gilayong mugawa sa building o sa balay og muadto sa evacuation area. Bulayo sa mga building, punuan, puste o mga lugar nga peligro sa pagkahugmak sa yuta. Kung nagmaneho, ipadaple na gihunong ang salakyan o mugawas. Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod o magpakabana. Pahinumdum hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o sa Public Affairs Information and Assistance.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music.
8: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 FM Cagayan de Oro City, 93.7 FM Ginoon. Hey, that's Kahel na Langit. A song from Mackie for you. At 28 minutes and 3 o'clock. Topic brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value. And also brought to you by Frasca Tuna. Go, go, go sa sulit. 27 pesos SRP lang. Magandang hapon muna. I-shoutout natin yung mga sumusunod, oh. As always, oh, kadikit na palagi kapag nandiyan si Jason Steele, nandiyan na rin si Tatay Nicolas. Ang aking adopted father. Lagi yan. Oh, sobrang kasunod agad ng unang adlib ko. Tatay Nicolas galis yan. Magandang hapon mo, ha. Good thing, oh, na meron talaga tayo dyan sa Barangay 17. Magandang hapon sa inyo. Anong merienda dyan, ha? Ah, si Tatay Nicolas eh, kape-kape, kahit mainit ang paligid. Alam niyo naman mga Joe, may edad na, di ba? Oh, kahit mainit ang paligid, kape-giapon! Kape is life! Wala nang sasarap pa sa meriendang kape. Dem, sa Robles, maraming salamat din, ha? Mayang hapon, di handa pita kung nasan ka man sa mga oras na ito. Abangan mamaya ang ating draw ng bugas at groceries sa mga sweethearts. Siyempre pa, we'll be re-announcing also those names na mga nabunot na, nanauna, na nakadaug-daug bugas at groceries. So you better stand by for that. 29 down 3. Saglit lamang, a few reminders for you. Magbabalik pa tayo with more. Mayang hapon sa tanan. Padayon lang sa pagpaminaw. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Hard Call.
1: 93.7, this is Heart FM. Excellent health, excellent life. EXL Coffee Mix, 17-in-1. Ito ay kape na gawa sa native purple corn, Arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Meron ding brown sugar at non-dairy creamer. Siksik ito sa vitamina, minerals, protein, at fiber para sa malinis at marusog na digestive system. Vegan ito at gluten-free. Switch to a healthier alternative. Switch to EXL Coffee Mix 17-in-1. Excellent health, excellent life sa EXL lamang. Makabuhay!
2: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento paghimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan ug higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, maki-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
3: With heart.
4: The best mix of music
5: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 92.7 FM κακιά τη ώρα σε 93.7 FM που κοινώνε The Fate of Ophelia, Taylor Swift at 42 minutes at 3 o'clock. That was brought to you by CDO Idol Hot Dog. May panalo namin at CCS't Idol Cheese Dog Ever versus previous formulation. Paganda nga po muna. Dami pala nag-message. Geraldine Anastasio, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Karating kay Andy Kinya. Ay, maraming TY sa pagpaminaw, ha? Oh, sama kayo lugar nandun. Oh, thank you so much for always listening. Debs and Robles, magandang hapon din. Thank you, ha? Oh, merienda na. Ano pa nga ba? Inintay natin. Ah, maraming naghihintay. Oo, ng merienda. Kung saan-saan man yung lupalop kayo nandun. Eh, magandang hapon po sa inyo lahat. Maybe you're kind of waiting for someone. Pag someone, alam nyo na, yung mupalit na. Pero pag something, eh, talking about merienda. Okay ba yan eh? Someone na magbuy ng something. Somehow it's related, right? Okay, nga po sa lahat ng mga drivers, sa ating mga motorista natin, Romara, Chata, sa ating mga lansangan, maing hapon. Sana naman, hindi pa kayo nagugutom. Pero imposible, ano? Huwag mga ganito mga oras, sigurado gutom time na yan eh. Sa lahat ng mga drivers natin. Sige, tabi muna ng konti lang. Stretch ang mga legs natin. Stretch ang mga katawan sa may merienda. I-stretch ang ating mga chan. Siyempre, mabubusog eh. Abangan natin mamaya yung mga pangalan ng mga nanalo, sweethearts, ha? Abangan mo lamang yan, alright? Commercial break muna tayo once more. Magbabalik ba tayo with a whole lot more? Apadayin lang sa pagpaminaw dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng Heart Ko!
1: 93.7. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag Bukidnon, beside Z-Gas.
2: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
3: Rolando, ipulan po. Aga Mindoro, pula. Ay, mga 83 na ito.
4: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
3: Ay, nakakalakas ko eh, boy, ng katawan. Pagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
4: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
3: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling na akong tumulog.
2: Ano pang hinihintay mo?
5: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Strike Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mobabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma. Busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruhang nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
6: With heart.
7: The best mix of music
8: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

hugas ng dahon sa takas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon, si babae.

0: 92.7 Thunder FM again, the Order City, 93.7 Thunder FM, we get all day, we get 13 minutes after 4 o'clock, Paro Paro, song from Beanie. Oh, by the way, ang oras sa aking binigay, at isa natin ng Playtime Entertainment, Born for Happiness. Oh, magandang hapon po sa inyo, second and also the last hour of the program, ngayong hapong ito ng Lunes. Ah, bilis ng araw, ano? Para kakasimula lang ng ating umaga, ng Monday. Ngayon, hapon na agad. Namalayan nyo ba na afternoon na agad? Parang hindi, ano? Parang kagigising ko lang kanina lamang ng umaga. Nag-program ako karang kanina lamang, ha? Kanina umaga. Tapos ngayon, uy, alas 4 na. Hapon na, papunta na naman tayo sa gabi. Ano ba yan? Napapansin nyo ba yon, mga sweethearts? Di ba, yung parang tipong, uy, ang bilis ang pagdanda ng tao. No, ganun talaga, no? Ilang araw na lamang, mga sweethearts. Naku po, eh, kumusta naman yung ating mga pagkikipiesta, yung ating pag-celebrate ng Higalaay, ha? Naku, yung kalilimutan na sa darating na August 27. Diyan po sa may Rio de Oro Boulevard, ha? Nandiyan po ang Hard FM. Yan po yung Hard FM, Chada Saya. Naku, marami po mga banda. Oh, at saka marami mga papremyo sa inyo. Naku, what a variety show ang inyong masasaksihan. Malupit yan. Kaya naman, inimbitahan namin ang lahat. Kasya tayong lahat doon. Pumunta na tayong lahat, ha? Oh, dyan po yan sa may Higalaay Market, sa may Rio de Oro Boulevard. Oh, sa darating na August 27. Alas 5 pa lamang ng hapon, magsisimula na tayo para talagang party-party na agad. Diba? O hakutin ang mga dapat hakutin. Magandang hapon muna. Isang shoutout naman dyan. Yung mga taga Novo Department Store. Kamusta po kayong lahat dyan? Ano merienda ng mga taga Novo? Ha? Maraming tiwaya sa inyong pagpaminaw. Mga taga SMK, UK, maraming salamat din sa inyong pakikinig. Sana maganda ang inyong mga hapon dyan. At syempre ba, magandang hapon din lahat ng mga sweethearts natin. Diyan sa may Carmen Public Market. Nenis Karinderia. Ay, thank you, ha? Talaga naman mula umaga hanggang hapon, hanggang merienda, hanggang dinner pa siguro. Oh, naka-Hard FM sila. Ang Dunkin' Donuts. Oh, magandang hapon din sa may Aurorama. Ang lakas ng kanilang monitor. Oy, good afternoon! TY. Yun na talaga nasabi, ano? TY. 15 minutes after 4. Another break is in queue. Magbabalik ba tayo with more? Magandang hapon po sa inyong lahat, mga sweethearts. Ako po si Jason Steele, ha? Padayin sa pagpaminaw dito lang sa Hard FM, ang radyo ng Hard Call. 93.7.
1: Ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon nga paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani? Ma'am, ug taga-asa ka?
2: Ako si Marilo Cuesta, taga-Bua, Alapitan City, Silangon.
1: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imo ang gibati sa una?
2: Labo jud ako ulo kung di ko maka-stick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpa sa stick. So akong gihinay-hinay, gi-transfer ako sa Coffee Corn. So ang resulta ani is kada adlaw jud ko magbawas, and then ako magdugay doon sa CR, kamadala pong cellphone, araw magkabawas. Karoon, paglingkod, sigida.
1: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
2: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
1: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
3: Sa atong mga binalanggang isuon nga lumad o indigenous peoples sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatan-unan nga nangandoy mo lampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihog dad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan, kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Ug aron mas daghan pa ang atong mga isuon nga lumad nga matabangan, dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma. Serbisyong Senator Mig Subiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad. Kauban ninyo sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Thunder FM kagayan de oro city 93.7 Thunder FM bukin on bigat 32 down 4 o'clock this is Miss Rob Daniel for you. That's almost brought to you by Fresca Tuna. Go sa sulit 27 pesos SRP lang. Oh, ito, magandang hapon ha. Isang shoutout naman dyan, Jason Steele. Oh, ito na, isang shoutout ko lahat po ng mga nakikinig sa atin all the way from Camamanan area sa may Bondong Piot. Kamusta po kayo lahat dyan? Maraming salamat sa inyong pagpaminaw dyan, Tapita ha. Uy, talaga naman, lakas ang kanila mga radyo, lakas ang kanila mga monitors. Ito rin, magandang hapon din, Jason. Pwede ba i-shoutout mo ang pinakamamahal na si Leslie at saka si Andeng. Uy, baka malamang kasama yung isa, yung Andeng. Kasi kung dalawa, dalawa yung pinakamamahal mo. Malamang sabit lang yung Andeng. Thank you ha, sa inyo magpaminaw ha. Sa area kayo, lagyan nyo ng lugar. Para at least alam ko, di ba? Para alam ko at may idea ako kung nasa ang lugar may nakikinig. Di ba? 33 minutes after 4 o'clock. Ito muna, bago kayo balik sa inyo mga bahay ha. Alamin muna natin ang sitwasyon ng ating mga kalsada ngayon.
1: RTA Heart FM Road Traffic Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA Heart FM Road Traffic Alamin.
0: Kasaligin natin si HPG Noel Kumpati Aranggo ng Heart Taxi. Magandang hapon, Noel.
2: Magandang hapon, gwapong Jason Steele. Magandang hapon, si Perch. Sa mga pangunahing kalsada po dito sa siyudad ng Cagayan de Oro, itong Bell Street, Coral Street, saka Osmeña Street, may pagbagal at pagdami na yung mga sasakyang dumadaan dito, papasok at palabas. Yung Giarpora Street naman papuntang Ugun, Katampaman hanggat sa Mabigat. Paglagpas naman papuntang Giarpora Station going to Galaxy Gusa, maluwag pa yung kalsada dito. Mga Katampaman lang yung talo ng sasakyan. Pero pagdating ng highway papuntang Kugman, Gusa, dito na nagkukumpul-kumpul na yung mga malalaking truck. Marami na yung papasok at marami yung palabas.
0: Ayun na.
2: Marami na yung nagbibilis-bilis na takbo. Lalo lang yung mga motosiklo, dahan-dahan lang po.
0: Nako, hinay-hinay lamang. Sige, maraming salamat sa iyong report. Ingat sa pagmamaneho at ingatan ng mga pasahero. Thank you, HBG Noel, Kumpati Aranggo ng Heart Taxi.
2: Yan ang latest na sitwasyon sa mga kalsadang nadaanan ko sa ngayon. Ako si Heart Pasada Group, Noel Kumpati Aranggo ng Heart Taxi para sa Heart FM Road Traffic.
1: RTA Heart FM Road Traffic Alamin.
3: EXL Makabuhay Plus Health and Wellness for God's Glory.
4: Joel Bringas, 60 years old, NHA Bancal, Davao City. I'm a missionary, pastor, and a mentor for 40 years. Teaching, preaching, seminars, and motivational speaker is my normal activities. Being disciplined is a must for my busy schedule. EXL Makabuhay Plus Capsule, really a big help to my day-to-day activities. For the last 2 years, I have been taking 2 tabs twice a day. I'm so grateful to have an excellent supplements that is natural. EXL Makabuhay Plus. Guaranteed, you never get disappointed.
5: Excellent health. Excellent life. Sa EXL Laman. Makabuhay.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music.
8: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.
9: Responsible gaming at padcore.ph.
10: Online. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@bancor.ph.
11: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.

92.7 Thunder FM again, the Odyssey City, 93.7 Thunder FM. We get on, we get 45 down, 4 o'clock. It's Cat's Eye for you with Game Boy. That's a Game Boy. That's what was brought to you by Newstar Online. Experience Newstar Online for its chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun, take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference and number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons of 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@bangkor.ph. Saan yung pusa rito? Sadali lamang ha! Sa lahat naman naghihintay. Sa lahat naman naghihintay. Yung pusa rito. Ito lang, bigay tayo pa premyo. Ay, bigay tayo ng bugas at groceries, oh. Ah, ito na, paminaw. Mga pangalan mo na to. Pili na ganda tayo sa ruleta, sa area tayo bumunot. Ruleta, select! Ang aming studio, ha? Hindi naman kami lumilipat, eh. Dito pa rin kami sa May Pico Admin Building, Pamenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oy! Nazaret! Puro tayo ng isa sa dropbox ng Nazaret. Tuara! Oy! Ang nakalagay ay Upper Nazaret. Ang pangalan ng nakadaog ng bugas at groceries mula dyan sa May Upper Nazaret, Maria Fe Mabilanga. Maria Fe Mabilanga, congratulations, ha? Nakadaog kang bugas at grocery. Samantala, i-recap ko lang yung mga pangalan ng mga nanalo ng bigas at grocery sa araw na ito. Si John Robert Namok ng Makasandi. John Robert Namok ng Makasandi. Kaya din si Maria o Marie Corazon Modesto. Marie Corazon Modesto ng Bunbun. Kaya din si Jay Obshoma Anastasio ng Pasil Gauswagan. At si Jael Momo. O Jael Momo ng E2M Taxi, congratulations. At Lita Montero ng Makasandi. Yung mga pangalan nabanggit, valid ID lamang ang kailangan para mag-claim ang inyong bugas at grocery. Sumayin nyo, ang ating The Price is Rise Overload at ito po'y hatid sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. And for a break, huling mga minuto ng ating programa, kaya naman ha, padayang gyapo sweetheart sa pagpaminaw. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko.

0: Terms and conditions apply. Per TTI Fairtrade permit number FTEB 26940 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
1: Enjoy solid data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
2: I-delete po ito ng mga plan po.
3: Nanay, kayo po ay umiinom na ng ating rice coffee.
2: Ay, naka-anim na po akong access, pero dumating ang pagkakataon na naubusan ako ng budget. Di ngayon, bumalik po ako sa ordinaryong kape. Alam niyo po, ang dami ko na ngayong nararamdaman na sakit. Yung sisikmura ko, yung pag-iihi ko lalo ngayon ako. Mapanghi kahit kay iihi ko lang. Saka, sumakit na naman uli yung katawan ko, tapos yung ulcer ko, tapos hindi naman ako makatulog.
3: Naniniwala apo na kayo sa sinasabi ko na dapat po tuloy-tuloy yung pag-iinom ng ating rice coffee?
2: Oo nga. Sabi ko sa apo kong 17 years old, gagawa tayo ng paraan palagi para hindi na tayo mawalan ng rice coffee.
4: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: With heart.
6: The best mix of music
7: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
8: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
9: We got you!
8: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan.
10: The price is rice. Overload!
8: The price is rice. Overload.
11: Overload. Tama.
8: Overload dahil pati sundaan, sagot na rin namin.
10: The price is rice. Overload.
8: Overload. Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos recados na.
10: The price is rice. Overload.
8: Marami ang mananalo. Araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka.
7: Heart FM's The Price is Rice. Overload.
12: The Price is Rice Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
13: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

Ang ato ang health tips karon kining text, no, para kang sa nag-text sa undok, good day, unsa may akong buhaton nga gi-greater man ko dok ingon sa kong doktor, pero gusto niya ipa-biopsy do. Salamat sa imong pagbasa. Okay, madam, palihog kung mag-text mo, pag di mo matubag karon, matubag na later, no, i-text, ipadala gihapon kayo. Kanang gipang text ninyo, morag gihapon tong basihan sa tuang mga health tips na tudripohon. Sa mga gipang greater, pila edad ni mo, ma'am, i-text po di ang inyong mga edad, ha, kung pila ang inyong edad, para nga mahibaluta kung natay mga ideya kung sa atong itambag sa inyo, ha. Okay, kung ang imuhang doktor nag-recommend o ipa-biopsy, siguro pinaka-list na, para sa kuwa lang, ha, pinaka-list na nabuhata. Himuasa ning mga natural remedies. I assume sa nag-text ka ron nga na hormone test ka na sa imong doktor tungod kay nga nung nakadecide may imong doktor nga ipa-biopsy na. O, I assume gi ultrasound ka na sa imong doktor. So ang pinaka the best nga buhatong nim nato, mag-lifestyle check sa ta. Ayo sa padali og ultra sa kaning biopsy kay kung cancerous na, mas mukalat dayon sa dayon, so mapugos jud ka og magpakemo, magparadiation. So mao na ato ang panghinautan nga di na siya mahitabo. Pero i-address na to ang lifestyle check para nga dili siya mo grabe, kasi ang ato ang immune system nasa kakayahan kung grabe lang yun ang iyang support nga nadawat gikan sa tungod, nasa kakayahan nga ang mga cancer cells ana mga matay, no, iyahang ipapugnan nga dili makakanat, iyahang pugnan nga maginahinay kamatay. So lifestyle check ta. Number one, deficient ba ka sa imong iodine? So dapat mukaon kag mga pagkaon nga rich in iodine. Oh, basically kaon tawag mga dahon-dahon kada adlaw. Dahon sa kamunggay, alugbati, mga saluyot, rich in level na sila sa iodine. Taas na sila mga iodine. Taas po na labi na guso, lato, taas po ang lima beans, kanang lima beans, L-I-M-A, papalit na sa mga supermarket, no? Makatabang na sila. O sa mga spices, sa mga lamas, o bumbay. Kaan mo bumbay kada adlaw? Isalad, sweet and sour ba ninyo? Butahin nyo kalamansi, butahin nyo gamay asukar or honey, asin gamay, or iodized salt gamay. Labi na ang ahos. Add kag-ahos, isabay ni mo na og salad sa imuhang mga pagkaon, no? I-mix ba rin ni mo diha sa imuhang kanon as toppings. Tagtaro ni Pino ay pangbutang ni mo sa imuhang kanon, toppings. So, saging kada adlaw, kaon, no? Tag-asa sa lag mga kuan, mga iodine, kaog gamay mani, no? Kaog gamay mga nuts, no? Kanang mga brown rice, no? Mga naapon na sila yung mga iodine, mga kamote, nindot ni sa mga pinangga. Ako ba nag-recommend aning cheese, nindot ang cheese. Pero ang problema sa cheese, tungod kay makadaot siya sa imuhang small intestine o makakreate siya allergic reaction sa imuhang respiratory system. So sa mga sinuson, sa mga kabuhiunon, dili maayo ang cheese. Mas nindot ang yogurt. Labi na katong yogurt, mga pinangga, labi na katong dili sweetened or highly sugared, grabing asukar nga yogurt. Makatabang usap ang tuna o sardinas, tagas na silag mga iodine. So ang problema mo, ingon nga, ang tuna dok, grabe mo ginag mercury. So tinuod, munakaon lang, ginagmay, ayaw na po adlaw-adlawa. Kumbaga, dili mong good maayo nga adlaw-adlaw ang pagkaon tungod kay ang imong system mismo musulti nga ladang na gani or kanang wa na gani sa appetite, din sa appetizing sa imuha, ayaw gid sa kaon. Ibig sabihin ang imong system wala na siya nagadasig, nag-encourage pagkaon ni ana. Sa mga masakiton, ator pong i-encourage sa mga kauban sa mga masakiton, pag di na ganit na ganahan ang pagkaon, dili na to pugson. Kaya nga naman, dili na siya makataba ang pagpugos. Hinoon, night time nga kinahanglan ang mga masakiton, maningkamot po sa paghimo sa mga gipang advice. Sa panahon nga gihimo na nimo pinaka the best nga imuhang buhaton, diha pa ka makaingon nga ay mali gyud ay ko, ay sakto gyud ay akong gihimo ang gikaon di na gyud pwede. O nay uban pod nga maglangi-langi ra gyud nga dili lang gyud kakaon, tungod kay langi gyud ka.

0: kaayo. So mo po ni bantayanan nato. So sardinas nindot kaayo no ang mercury aning mga isda labi na ning tuna dili kabalag-an. Una, taas ning mga omega 3. Ang omega 3 ang responsible na niya, siya ang responsible nga ang imong lawas makahimo sa pag-eliminate aning mercury nga na-ingest nimo. Labi na pag magpainit ka, ang imong system mupagawas og enzymes para mupagawas sa mga mercury sa imong lawas, no? Ipagawas na niya, pinagisingot, ihi, pagbawas, unsa pa diha ang kagawasan. So, mauna nga, ang uban nga usahay, daghan at agipambiyaan nga pagkaon, pero natingala tang, uy, nagkaluya man ta. So, sardinas, makatabang pod, taas na sa rich in iodine ang sardinas. Makatabang pod ang nakay mga strawberry, tagkas tag mga iodine, mga pinanga. Itlog, atangi ang ato ang 30-minute program, aning series, kasi basig matunong mo pagpaminaw sa 10 minutes o sa 10-minute program lang nato, kasi naputay 30-minute program. Nga, maisgutan nato dito ang mas ato pang ma-emphasize, no? Mataga ag more emphasis ang ato ang topic. So, ayaw mo kalimot usap sa pag-inom sa Makabuhay Plus Herbal Capsule, tungkol ka na siya anti-stress formula o anti-inflammatory formula na pag mo inom ka ani, mutabang sa pag-repair sa imong system nga ang kinipong mga bukol-bukol na to, ang imong immune system, dali rapod siya makaregulate ni ini. Bantayan na to nga, we have naanatay mga immune system sa tong lawas nga mutabang sa pag-address sa mga inflammation. Ang atuan na lang, tagaan na to proper diet, tagaan na to mga supplement nga mo-address sa mga bukol-bukol. Makabuhay Plus Herbal Capsule, pwede inumon 1 capsule 3 times a day. Kung taas ka for 10 days, kung dako kang tao, taas kang tao, 2 capsules buntag o 2 hapon. Walay problema, pwede sa isabay sa imong mga synthetic medicine, pero ilahi lang silag oras sa pag-inom. Ingana lang ang mga sikreto nga sa adjustment. Ang mga pagkaon nga itong girekomenda ganina, naapod sila yung mga anti-cancer nga mga properties. So mauna nga, dili lang iodine ang gisgutan na to rito, kundi highly antioxidant puto sila o mga anti-cancer properties man ang pangaon mo ato ng mga pagkaon.
1: Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Kamakabuhay! Andam na ba mo? Kay Aniana ang pa-premyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto og sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station og mga partner radio station sa inyong lugar. Ug human ana, apil na ka sa pa-premyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live na pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa pa-premyo sa EXL.
4: Kaya, it's El Magumay.
2: Basta healthy, happy!
0: Welcome alang sa tuwang ikaduhang segment sa tuwang health tips, balitang special health edition. This is Dr. Bray Palangi, Doctor of Science in Lifestyle Medicine. Sa first segment na to, naisgutan na to ang guiter nga sa lifestyle check, kinahanglan, kaon yung kag mapagkaon rich in iodine. Kasi pagkulang kag iodine, ang imuhang thyroid gland, dili siya maka-work kaayo. Or ibig sabihin, maggrabe ang iyang pangusog nga mas stress siya hantun muhubag siya. So, nasgutan na itong pagkaon. Now, lifestyle check, ayo sa pabayopsi da yun. Kay basi, dali rin na maulian, panahon, imuhang i-check lang imong lifestyle. Ikaduha nga, imong tagagpagtagad, basi ang hinungdan sa imuhang goiter, Graves' disease. So, ang inyohang doktor, mo-order na siyang blood test sa inyoha para to check kung ang inyohang TSH, no, ang ipagawas ni pituitary gland, kung saan siya ka pituitary hormone, nga maupon siya nag-stimulate sa thyroid gland, basig, taas kaayo ang level ni ini. Pag taas ni siya, mahulog ka sa hyperthyroidism. So, maupon ni makapahubag sa ato ang thyroid. Ang imuhang immune system nagpagawas og antibodies nga nasayop sila atake sa imong thyroid gland. Ibig sabihin, na over-response sila, na over-stimulate kay sila, wa sila, no, kumbaga na-hyper sila ba, nakuratan sila. So kung maingon ka, imo ang imagine nun, nga nakuratan, kung sama sa imo, nakurutan ka, murag na akay nervyos, na akay kulang ba kagtulog, wala i-function in sakto imong utok. So, ang imong immune system, once nga, kasi ang autoimmune is luya ng imong immune system to the point, luya in the sense nga, di siya kaila, hyper siya ba? Naay luya nga hyper, ibig sabihin di siya ka-control. Weak ang iyahang control. So, usa sa imong consider is ang stress. Tulog sa'yo, o usa sa makapastress ka na bitang managas ang imong stress hormones. Ayaw sige inom og kape, ayaw sige inom og mga soft drinks, ayaw sige gamit sa makapastimulate sa imuha like aso sigarilyo, gamit og sigarilyo. Ayaw sige gamit anang unsa may makapataas og stress hormones. Sige gunahunas problema bayron nun ugma. Sige og problema og kahiubos. Oh, grabe na makapataas sa stress hormone. So, usa sa to ang madungog nato, maingon dahil nga dok, di mag-good malikayan nga di magka-problema. Okay, ato anong usbon ha? Dili sayop nga magka-problema. Dili sayop ang pagkaguol o pagkabalaka. Ang sayop lagi kung magulanon o mabalakanon. Magini ang bantayan nato. Pwede ta mabalaka pero positive nato i-address ang situation. Pagtanaw nimo nga wag yung kay solution o dito ka sa pag-ampo. Mangita kag pag-ampo. It's either mangutana ka o mga friends, mangutana ka sa imong family members o saong pagsulbad. O ibutang nato. Worst comes nga pinaka-worst yun nga pati imong loved ones na reject ka o uncapable or incapable, dili capable nga mutabang nimo, then dito ka sa Ginoo. Pinaka-the best gani no? Unahang Ginoo. Usahay manggod nga ang Ginoo, ang pulong sa Ginoo, ipaiwit na to. Parehago na sa practice sa una nga. Ato tag-doktor, ang doktor pod, maingon na, sige, ito na yung buhaton. Pag hopeless na, helpless na, maingon na yung doktor, iampo na lang na to. Kay basig milagruhan pa. Balik taron ka na to, iampo una imong doktor, nagiyan sa Ginoo, iampo ni mo sa Ginoo, tagangkag pagtong, ayuhon ka niya, kasi ang Matthew 9.22, ang imong pagtuo, mo ay nakaayon ni mo. So, ingana, no, mo sumala baya sa pagtuon, ang pinaka happy o dali maulian nga mga masakiton, kadtugyong positibo sa panghunahuna, positive kaayo, at the same time, nagaampo, mainampoon. Okay. Hashimoto's disease, so ato ni i-consider. Usa gihapon ni siya ka autoimmune disorder nga ang imuang immune system nagpagawas og antibodies nga iya na pong gitira ang imuhang thyroid nga nihinay na pud siya pagpagawas og hormone, no, kumbaga iyang gi-damage ang imuang thyroid or si Hashimoto iyang gi-damage ang imong thyroid nga gamay ra ang mapagawas sa hormone. Pag ma-sense ni pituitary gland nga gamay kay ang imong hormone sa imong system, si pituitary gland mo pagawas na sa TSH para iyang stimulate sa thyroid. So, mahitabo na pod, mo ni hinungdan nga muhubag na pod. Kumbaga, na ay dili harmonious ang nahitabo sa imong system between your endocrine system. So, lifestyle check ta. Tangtanga to ang makapanerbiyos, tangtanga to ang makapastress nga lifestyle. Pangitaa gyud una nga kalmado ka, malinawon, mapasalamaton, grateful, no? So nagtuon ka kada adlaw, nagapangutana ka, nagasearch ka og kaayuhan. Now, kun ang imong greater, wa mo nimo gi emphasize kung unsa ba na klase na ba kay ultrasound nga gikandak sa imong doktor, may bawaan na to kung unsa nga klase nga doktor nga goiter. Kasi ang imuha giingon lang nga i-biopsy. So, possible multinodular goiter. So, specify to na to daw. Kasi pag kini ang imong goiter, multinodular goiter, in this condition, mga several solid na sila or mga fluid-filled lumps na sila ng mga nodules. So, bawal ani katong mga pagkaon nga taagi pang feeds. No, labi na sa karning baboy, mga manok nga gipang feeds, mga lamang loob, taas kay mga cholesterol o mga fats, bawal na sila. Ang baboy naman, ang problema sa baboy, mopainit sa dugo. So, ang imong dugo, magiging unhealthy, magiging feverish. So, grabe siya mo-create o irritation sa imong system. Mauna nga, daghan kang mga sakit kung hingaon kag karni, labi na karning baboy. Ang imong buhaton, iwasi na sila. Okay, more gulay ka, then isda-isda na lang, subak-subak. Panagsa na lang na karning baka, no, ayaw kauna iyang mga taba, magkaon kag baka, katukunod lang kaunon. Bisan ang baboy, mas dili siya tabaon kaayo, mas less ang fats kumpara gyud sa baka, pero as I've said, ang iyahang unod tungod kay nabilong siya sa scavenger, no, tiglimpyo, janitor ni ang baboy, dili siya butpasabot nga pag mukaon ka ani, grabe kini siya ka toxic sa imong system, butpasabot mo painit, feverish ni siya ka sa imong system. Mo na nga magpainit ka sa adlaw, murag yung kag manglimbaw imong balhibo, alingasahan kay ka. Unya, mao na nga, dali ka sa mga or high risk ka sa mga heat stroke, sa mga pag-atakis kasing-kasing, mga blood clotting, taas ka na kay feverish, init imong dugo. Muna, bawi kag tubig, inom tubig, may bawaan nimo pag di ka ka-injure, muna nga, sa init, biyain na ginaman pagkauna, pag-learn o bag-o nga lifestyle pinangga. So, now, timanaan na to, nga sa thyroid cancer naman, mas daghan ang benign, no, sa mga pagburot-burot, mga nodules diha. Sagad yun benign. Pero ang uban, nadritso yun sa pagka-cancer mo na nga lifestyle. Kasi ang cancer ng mga binangga is abnormalities sa mga yun na sa imuhang cell nga. Nag-mutate dito tungkol kina kay mga substance nga nakaon, nga nakapag-damage sa imong DNA. Wa na nagkayamukat na dito. Kaya na ay certain nga mga mikrobyo, mga protein nga mipa-change sa pattern sa imong DNA. Mauni imong dapat bantayan sa mga na-equator. Mauni imong doktor, para masiguro kung cancerous ba ni, ginarekomendahan ka og biopsy. So, iyan po sa Ginoo kung magpa-biopsy ka. Kay daghantag pasyente nga, naulian raman basta ni-change lang sa lifestyle na. Kupos raman pinangga. So, ayaw kalimot sa pag-inom sa Makabuhay Plus Herbal Capsule. One capsule, buntag uto hapon. Mahilabi na pag masabayan ni mo nag-lifestyle, healthy lifestyle. Unya nagkapangutan na ka unsay likayan. Unya nagtuon ka unsay kaunon bagong mga lifestyle, no, more gulay ka. Na even sa mga repolyo, pwede man ka mukha mo sa ginagmailan. Pwede ka ng mga broccoli sa unang mga research ginabawal, pero pwede gud na kaunon pinangga. Basta ginagmailan, moderate lang. Ang imong buhaton, mag-inom usab kag Makabuhay Plus Herbal Capsule plus healthy lifestyle. Dali ka maulian. Una, pag mo-inom kag Makabuhay Plus Herbal Capsule, lami imong tulog, diha pa lang daan, dako na nga points. Lami in tulog, but pasabot, grabe ang repair, mahitabo sa imong system. Hinumdumi, the doctor built-in na yan. Ang doctor built-in na yan. Si immune system built-in na yan. Siya ang doctor, siya ang nag-balance, nag-patay di sa mga invaders nga mukos o sakit sa imong system, si immune system. So, ang imong buhaton, lifestyle yun ka. I-check yun ang lifestyle. Lami ang tulog, oh, okay, dako kayo nag-plus. Unya, pagkaugma, ang ato ang Makabuhay Plus Herbal Capsule, napag-insight, anti-inflammatories. Ibig sabihin, nasa yung rich in antioxidants, kung na mga bukol-bukol, iyang pahinahinayon o kupos. Ikatulo, napag-insight mga cleansing formula. Nga kung sakit imong kidney, sakit imong atay, or naghubag ba imong atay, naabay nag-inflame, naghubag po sa imong kidney, labi na nga pislita kung nang hawak ni mo sa kidney area. Ilam si mong gusok, no? Sa likod. Sakit gani na, oh, bantayan na. Kaya ang imuhang create na nagpagpanghubag dito sa imong kidney. Pag-inom og Makabuhay Plus Herbal Capsule. Bisag walay sakit, mag-inom og Makabuhay Plus Herbal Capsule mga pinangga aron nga malimpyohan ato mga kidney at tayo dugo. Og lami ang tulog, lami ang pagmata sa pag-augma, lami ang pagbakod, inig kaugma. Kasi na'y anti-stress formula ang atong Makabuhay Plus Herbal Capsule.
1: Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy! Muna siya.
5: Kasamang makabuhay. EXL Life and Herbs, Nutrisyon ikaw.
6: Hoy! Nakainom na ba mo? Nag-take na ba mo? Og EXL Makabuhay Plus Capsule? Basig wala pa ha. Timan ininyo, consistency is the key. Nga nung importante nga makainom ta og EXL Makabuhay Plus Capsule? Food supplement raman na. Yes, it is not called supplement kung wala na siya'y supplementuhan. Nga naman, sa atong daily diet, pangutan na inyong kaugalingon og pila ba ka kilo o baso o tasa nga gulay o prutas ang inyong nakaon kada adlaw? Malamang sa malamang wala, og doon naman pipila ra, og doon naman gamay ra. Abi nato ang usa ka takos nga gulay nga palito nato sa karinderya is enough para masuplayan ang atong lawas sa daily dietary need. Kabalo ba mo nga ang original nga kanang design sa atong lawas is mukaon gayud og mas daghan nga green leafy vegetables and fruits tungod kay biblically ingon si Ginoo kanang iyang gitanom mao nay atong pagkaon og ang iyang mga dahon maoy tambal sa tanang balatian. So we're not just eating food to be kanang ino natong mabusog ta, no, para lang masatisfy ang atong kabusugan. Pero mukhaon ta para sa atong kaayuhan. But the way we eat right now, puro fast food, puro instant, unya, dinalian ang tanan, minus na kayong makakaon ato, disinting, ngay gulay na iprutas. Maunang ang sakit, nagkadaghan. Ang main cause na ginabaliwala sa mga tao is the nutrient deficiency. Ang kakulangan sa mga vitamins, minerals, o uban pang necessary kanang nutrients na kailangan sa atong lawas para maayo nato ang atong mga balatian, makabilda og mga ligon yung mga selula, malikayan ang cancer, malikayan ang kaluya. Muna, daghan ka na to. Mukalit lang kalupog, kulang og calcium, kulang potassium, kulang og iron, kulang magnesium. Daghan kay tanggibati, pero ang resulta lang na sa atong ginakaon. Because we are what we eat. Let our food be our medicine and our medicine be our food. Mauna, kung nagkulang ta sa atong gikaon, kinahanglan nato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule, gisuksok niya ang 17 powerful herbal ingredients. Na kung akong i-describe, isa ka kapsula, usa ka basket na nga gulay o prutas. Ah, isa ka basket, kagamay anang kapsula, yes. Kaya bisag mo kaon kag usa ka kilong gulay ug imo nang usapon ug alang-alang ang pag-usap inig gawas ana sa imo kamunggay ra gyapon na gulay ra gyapon na sa ato pa wa nimo na absorb ang tanan niya nga nutrients. Pero ang EXL Makabuhay Plus Capsule pino na kayo na nga di na kinahanglan i-digest. Pag take nimo ni ana, ma-absorb diretso na sa imong lawas. Just take at least 1 to 2 capsules before meal inig kabuntag. Sa udto unya before you sleep inig kagabi eh, para makita nimo ang full potential sa EXL Makabuhay Plus Capsule with 17 powerful herbal ingredients. Busa unsa pa gipaabot nimo? Adto na sa imo mga suking butika. Bisitahan na, pagpalit na og EXL Makabuhay Plus Capsule. EXL Makabuhay Plus Capsule. Atun ka nato sa EXL Life and Herb Nutraceutical Corporation.
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
9: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
2: Basta healthy, happy.
0: May kasabihan. We can't direct the wind, but we can adjust the sails. Sa daghan ng mga hangin, samtang kita magdayag diya sa dakong dagat, di nato mapugngan ang dakong hangin or magrabing hangin, apan atong ma-adjust ang ato ang layag aron ta makaabot sa ato ang destinasyon. The same gihapon sa tong kinabuhi, naalantay mga principle nga dapat tun-an para ma-adjust nato ang mga grabing mga pagsulay, mga problema nga atong ginatubang kadadlaw. Na kung di nato ni madaog, mao ni ang muhatod nato sa atong kapildihan ni ninyo ta. Ang 2 Timothy chapter 2, basahan na ninyo na, verses 1-13. Kuhaan lang nato ni siya og mga points. Number 1 sa 2 Timothy chapter 2, pangita agyod ang kusog kada adlaw. Asa man ka nangitag kusog? Kasi pag dili ka makaplag og kusog, mao nay bation nimo nga maluya ka, kabala ka, kaguo, dili ka happy. Og sumala sa text nga pangita ang kusog diha kang Kristo or diha sa Dios. Imuhang pangayoon ang kusog kada adlaw diha gyud sa Ginoo. Magampo ka. Tagaayog time, enough nga time. I suggest binangga ayaw gawas imong balay nga dili ka dasig. Kumbaga, dili maubos og isa ka oras ang gihatag nimo sa Dios ni anang buntaga. Magbasa ka sa Bible, mangayo kag direksyon, mamalandong ka sa mga padasig, unya magampo ka. Pangayo guidance, pangayo kusog. Unya, i-educate pod ang imong kaugalingon nga be strong kanunay. Sama sa mga atleta nga they are willing to pay the price. Kung tanaw nila nga mao nilang abtunon, gusto sila mudaog, ang mga direksyon, mga advices, mga bawal kinihimua, nag-submit, nag-yield sila sa mga disiplina. So dili nato ipangulipas nga dili ka makalikay ani, di good malikayan kay lami kay. No, disiplina ang solusyon. Pangayua ang grasya sa Ginoo nga madisiplina ka. Unya imo ginang abton mga pinangga. Ang 2 Timothy chapter 2 verses 8 ug 10 nagsulti nga dapat ang ato ang kinabuhi sentro gyud sa atong kinabuhi ang Ginoo. Dili nato kalimtan ang Ginoo sa atong kinabuhi. Natay mga ginahimo, mga ginapangtan-aw siguro, natay mga kabisi nato siguro, pero nalimtan nato ang Ginoo mo ni kuyaw. The last but not the least is don't give up. Ayaw gyud og ko surrender. Siguro gikapoy lang ka pero ayaw give up. Tulog lang. Unya kanta-kanta about sa mga positibo nga mga pagkatakanta, don't give up. Ayaw ingon kapoy naman kun no. Tugyan tanan sa Ginoo. Ang Dios mag-ayo ninyo natong tanan, magpanalangin ang kalinaw, grasya, manaa ninyong unatong tanan. This is Dr. Bray Palangi, Doctor of Science in Lifestyle Medicine, the Ligo ng Dios.
2: Basta healthy, happy!
3: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat! Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
10: Iyon magnon, naguyo sa syudad sa Tagum, 33 anyos. Sa subod ako nagaregla sa 12 anyos pa. Tagabulan na lang ko nagabati sa kasakit sa kumpuson. Nga na ay panahon, dili ko kabarog para muskwela o nadala na hantod sa pagtrabaho. Matungod ni ini inapauli ko sa gipatumar sa akong inahan tuig 2023 ni ining EXL Makabuhay Plus Capsule. Wala akong magdahong nadako ni og matabang o nahatag na alipyo sa binulan na akong dysmenorrhea. Busa, tisingin ninyo ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa kahamlo sa balarion sa lawa.
7: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: I have it's EXL Makabuhay.
3: This song is brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.

0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
1: With heart.
2: The best mix of music
0: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:51.
1: Pinakabaratong nga data
2: sa Shopee. Naapay 10% off para sa tanan.
1: Bagong user.
3: Terms and conditions apply. For DTI Fairtrade permit number FTEB 262940 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
4: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!
5: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
6: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintal. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
7: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati. Apan lakip sab ang kabugaton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili namo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawadon. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri. Anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug magantos. Aron maka-avail sa medical assistance, mag-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
8: With heart.
9: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM News Update.
1: Nagbalik loob sa pamahalaan ang dalawang hinihinalang miyembro ng Communist Terrorist Group o CTG sa Talakag Bukidnon noong August 16. Ayon sa PNP, husang isinuko ni alias Tagyao, 35 years old, ang isang caliber .38 revolver na may dalawang bala. Samantala, isunuko naman ni alias Morsid, 33 anyos, ang isang improvised shotgun na may dalawang 12-gauge na bala. Kapwa-residente ng barangay Lantud ang dalawang sumuko at sinabing kabilang sa milisya ng bayan sa ilalim ng Platoon Fury SRC-5 ng North Central Mindanao Regional Command. Dinala mga ito sa kustodiya ng 1004th Maneuver Company para sa debriefing, profiling at dokumentasyon. Layunin ng proseso na matulungan ang mga dating miyembro ng grupo na makabalik sa kanilang mga pamilya at makapagsimula ng panibagong buhay. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.
2: Heart FM Time. It is now 6:05.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 6:19.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Ang sikreto ng kutis na blooming.
2: Pinagsama-sama sa iisang sabon.
1: Kojic para sa linaw.
2: Gluta para sa kintal.
1: Papaya para sa kinis.
2: At carrot para sa healthy glow.
1: Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil
2: at sunflower oil para sa healthy skin.
1: Ang Rice 4-in-1 Soap.
2: Tanggal ang dumi.
1: Moisturize pa ang balat.
2: Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets.
1: Sa inyong mga lugar, hanapin
2: ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Para sa kutis na blooming at healthy.
2: Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Glow na todo
2: sa presyong abot kaya.
1: Kaya ano pang hinihintay nyo?
2: Bili na!
3: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimso, ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod o pabilin sa pagka-responsable.
4: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
3: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon og sa Provincial Population Office. Alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon og may kaugmaong puno sa paglaom.
1: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:33. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, besides Z-Gas.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Nasa Ija 48, Barangay Sambulawan, Mijayat, North Cagato. Ako ay may karamdaman, malala na yung bituka ko, malala na yung torsor ko. Mahigit isang taon, wala na akong tulog, hindi ako makahinga, masakit ang ulo ko, pati yung tuhod ko likod. Ako ay na-admit ng 14 na araw, kailangan maghanda ng 60,000. Sa awa ng Diyos kay Allah, sa paggamit na alis yung karamdaman ko at ang EXL Makabuhay, dinamit ko 3 beses sa isang araw. Sa EXL Makabuhay, maraming salamat. Nandiyan ka, nagtagpuan po ikaw. Bumigay sa akin ng pag-asa.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabataon-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento paghimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihugdada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AICS ug LGU assistance apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan og higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, maki-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 ug kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Plus, Uno Plus. Dekali dagna pits. Kauban sa kita. Bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 7:15.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Jonaline Perez Magrata, 43 years old, Nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, natitake ako ng EXL Makabuhay Capsule, then buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, diglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Sa atong mga binalanggang igsoon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyo mga kabatan-unan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron maka-apil, palihugdad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan, kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan, dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat nyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
5: With heart.
6: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 7:33.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap. Tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
1: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonial patotoo ng ating mga kababayan pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin
2: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
1: Ito'y binumuo ng 15 sangkap na herbal gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa.
2: Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires.
1: Tumutulong gawing normal ang hypertension.
2: Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level.
1: Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma.
2: Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer.
1: Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa
2: sa mga tinatamaan ng arthritis.
1: Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis.
2: Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis,
1: HEPA A,
2: HEPA B,
1: pati na ang fatty liver.
2: Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones.
1: Tumutulong din
2: magpababa ng timbang
1: at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan.
2: Dito sa atin sa Quezon,
1: mabibili na
2: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1
1: sa mga butika,
2: pharmacy,
1: drugstores,
2: tindahan
1: at mga grocery stores.
2: Basta't laging tatandaan,
1: R-I-S-E.
2: R-I-S-E.
1: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
2: Nasa kulay dilaw na karton.
1: Ugaliin din
2: ang pakikinig ng programa
1: Tagumpay sa Kalusugan.
0: Nationwide.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Ang sikreto ng kutis na blooming.
2: Pinagsama-sama sa iisang sabon.
1: Kojic para sa linaw.
2: Gluta para sa kintab.
1: Papaya para sa kinis.
2: At carrot para sa healthy glow.
1: Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil
2: at sunflower oil para sa healthy skin.
1: Ang Rice 4-in-1 Soap.
2: Tanggal ang dumi.
1: Moisturize pa ang balat.
2: Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar.
1: Hanapin
2: ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap
1: para sa kutis na blooming at healthy.
2: Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Glow na todo
2: sa presyong abot kaya.
1: Kaya ano pang hinihintay nyo?
2: Bili na!
0: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan.
2: Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape
0: na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap
2: na may positibong epekto sa katawan
0: sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay.
2: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system,
0: magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat,
2: malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan.
0: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1
2: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
0: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay.
2: Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1
0: ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
1: Ito na
4: ang programa Tagumpay sa Kalusugan
0: Nationwide.
4: Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
0: Sa buong Pilipinas.
4: Layuning maibahagi
0: ang kagalingang hatid
4: ng Rice Herbal Products.
0: Testimonya,
4: patotoo,
0: karanasan,
4: maging mga katanungan
0: sa pag-iinom at paggamit
4: ng Rice Herbal Products.
1: Ito na
4: ang inyong lingkod
1: at ang inyong kaagapay sa kalusugan.
4: Kuya Boy.

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating palatuntunan at tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating namang Facebook account, Rice Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo. Dito po naman sa ating palatuntunan. Siyempre, hatid dyan sa atin ang ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At siyempre pa, mga kaibigan, ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Kaya naman, saan man pong dako kayo ng Pilipinas, naroon, tara na, kwentuhan na po tayo. Dito po naman sa ating palatuntunan. Tawag na sa ating po naman numero 0969-226-9623. Yung ating po naman numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating programa.

Tawag po ngayon sa ating namang numero 0969-226-9623. Ang ating po namang numero pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating namang paladudunan, mga kaibigan.

Tawag na po kayo sa ating numerong 0969-226-9623. Yung ating numerong numero, mga kaibigan. At ating numerong ikwento ang ating karanasan sa pag-iinom ng ating rice coffee.

Tumawag po kayo sa ating punamahang yan. Numero 0969-226-9623, mga kaibigan. Ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating punamahang palatuntunan.

Tawag po ngayon sa ating po namang numero 0969-226-9623 ang numero na pwedeng po ninyong tawagan sa ating po namang paladudunan, mga kaibigan.

0: At syempre, doon po naman sa nagtatanong sa atin ang ating po namang Facebook account, Rice Brand, mga kaibigan. Pwede po kayong mag mensahe sa ating po namang Facebook Live, mga kaibigan. Ito ang ating po namang buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Juan, si Lily.
0: Ano pong pangalan?
1: Lily.
0: Okay po. Nanay Lily.
1: Nagtawag sa inyo noon.
0: Apo, taga saan po kayo, nanay?
1: Kalbayog Samar.
0: Kalbayog Samar. Okay po. Ilang taon na po si Nanay Lily?
1: 67.
0: 67. Okay. Umiinom na ng rice coffee?
1: Oh, pero noon, ngayon hindi na.
0: Bakit
1: kasi
0: po?
1: Wala akong pambili.
0: Ay, nako. Gawan po natin ang paraan, nanay. Sayang po ng pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee. Malaking tulong po ito sa ating po namang kalusugan. Alam niyo naman po 'yan. So dapat po masimulan po natin yung may pagpatuloy po natin yung pag-iinom po ng ating rice coffee, nanay.
1: Pag mayroon na akong pera.
0: Mhm. Ano po yung nag-udyok sa inyo para magsimula noon ng pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Kasi marami na ako na napakinggan sa radyo nga na kakaupay, nakapagaling.
0: Opo. Nanay Lily, ano po yung iniindan yung karamdaman dati?
1: Ano? Stroke ako.
0: Okay.
1: Tapos, ngayon hindi na ako nakalakad kasi nahulog ako sa agdan namin.
0: Nako? Wala pong nag-aalaga sa inyo?
1: Wala. Ako lang.
0: Mag-isa lang po kayo.
1: Mayroon naman dito nagpapakain sa akin, pero nagpapakain lang.
0: Mm-mm. So wala pong nagbabantay sa inyo?
1: Ang apo ko, pero na panaylakad.
0: Lakwatsa?
1: Oo.
0: Okay. Sige po, nanay. Nanay, pag may pagkakataon po, ituloy po ninyo yung pag-iinom ng ating rice coffee.
1: Oo. Kaya tumawag ako sa inyo.
0: Mm-hmm.
1: Ngayon, kaya akala ko, wala na kayo dyan.
0: Mm. Bakit naman po?
1: Baka, sabi ko, baka wala na silang hindi na nakuan. Kaya marami nang isang taon na hindi na ako nakapagtawag muli.
0: O dapat po, nanay, ibalik po ninyo yung pagkikinig sa ating programa. Ibalik po ninyo yung pag-iinom ng ating rice coffee para po kahit po papano maituloy po natin yung magandang kalusugan po ninyo. Lalong-lalo na kayo po ay may iniin na karamdaman sa ngayon.
1: Oo.
0: Dapat po ituloy niyo po yun, nanay, ha?
1: Oo.
0: Okay po.
1: Sige. Bye-bye.
0: Maraming salamat po, nanay. God bless po. Mag-iingat po kayo.
1: Marami ding salamat sa inyo.
0: Thank you very much po. Maraming salamat po, nanay. Bye-bye. Tuloy-tuloy pa rin tayo, mga kaibigan. Ang numero na pwede po ninyong tawagan sa ating po naman programa.

Tawag nyo na po yan dito po sa ating palalundunan. 0969-226-9623 ang numero po na pwede po ninyo tawagan. Tawag po kayo.

0: Sa lahat po na nagtatanong kung saan po mabibili yung atin po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 kasi marami pong mga queries ano po dito po naman sa ating programa. Marami pong nagtitext kung saan po mabibili yung atin po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Mga kaibigan, pwede niyo pong dun sa mga nagtitext, ano po, mas maigi po kung itatawag niyo po sa amin para malaman po natin kung saan pong lugar kayo, para mabanggit po natin kung saan pong lugar po ninyo pwedeng hanapin yung ating, o kaya pagtanong yung ating po namang Rice Coffee, mga kaibigan. O di kaya pag-text po ninyo, sabihin po ninyo kung saan pong lugar. Mas maigi po kung dun po kayo mag-message, ano po, dun po sa ating live streaming, dun po kayo magko-comment. Hanapin po ninyo yung ating Rice brand na Facebook account. Tapos nandun po, i-add friend po ninyo kami. Tapos dun po natin ginagawa yung ating live streaming at dun po kayo pwedeng mag-comment. Ano po? Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Si Lance po ito ng Mindanao dito sa Pagadian City.
0: Lance. Lance po, tatay?
1: Opo, opo.
0: Pagadian City. Okay po. Ilang taon na po si Tatay Lance? Ilang taon na po?
1: 59.
0: Okay po. Ano pong may paglilingkod ni Kuya Boy po sa inyo, Tatay?
1: Hinihingin ko sana sa inyo yung mga butika na nandito sa Pagadian na pwede bilhan ng rice coffee.
0: Diyan po sa Pagadian. Opo. Paano po ninyo nalaman yung aking rice coffee, Tatay?
1: Pwede nyo ba itik sa akin?
0: Teka lang po, titingnan po natin, Tatay. Kung wait lang po, Pagadian, wait lang po. Paano po ninyo nalaman yung ating rice coffee, Tatay?
1: Nakikinig kasi ako ng radyo kadaga tuwing gabi.
0: Okay po. Tatay, dyan dito po sa Jade Vine.
1: Special dito sa Pagadian.
0: Tatay, Jade Vine Pharmacy, RX Nians Pharmacy, Butika Esther.
1: Hindi kayo makatext. Wait, boy.
0: Hindi ko lang po alam kung may ano tayo, Tatay, kung maititext po natin. Pwede ba natin maitext kay Tatay? Try po natin. Tatay, basta po ito, South Star Drug, malapit po sa simbahan.
1: Hindi ko alam kasi yan eh. Ang alam ko lang na butika yung palagi kong pinuntahan yung butika ata.
0: Opo.
1: Yung isa lang, People's Drug.
0: Opo. Tatay, libutin po ninyo yung lahat, halos naman po lahat ng mga butika dyan meron ng ating rice coffee.
1: Yung dalawang butika lang eh, ang alam ko.
0: Opo, nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee, Tatay?
1: Opo, nakakita na ako.
0: Okay, alam niyo na kung ano po yung alam niyo na po kung ano po yung hahanapin po ninyo.
1: Kulay gintong dilaw na karton.
0: Tama po.
1: Tapos may meron sa meron araw doon sa taas.
0: Okay po, tama po,
1: tapos,
0: Tatay.
1: Tapos may parang dalawang hotdog.
0: Opo, tama po. Pharmacia McVie. Ayan po yung mga nandyan sa Pagadian. RX Nians Pharmacy, Butika Esther, South Star Drug, Jade Vine Pharmacy, Pharmacia McVie. Ayan po yung mga butikang pwede po natin mabilhan.
1: Gusto sana ako dyan pumunta sa Kwan. Mga butika na yan, pero hindi ko alam yan eh.
0: Opo.
1: Hindi ko matandaan kung sasakay ako ng Kwan.
0: Sige po, Tatay. Sige po, at opo.
1: Hindi ko magtanong ano yung pinagsasabi mo ng butika.
0: Okay.
1: Mga pangalan niya.
0: Sige po.
1: Gusto ko lang maka-text back para kung hindi ko mahanap doon sa iba, pumunta na ako na sa iba. Tingnan ko sa dito sa text.
0: Opo. Tatay, try po namin ma-send po sa inyo.
1: Sige.
0: Okay po. Maraming salamat po, Tatay.
1: Sige, salamat.
0: Balitaan niyo po ako kapag nakabili na kayo, ha?
1: Opo, opo.
0: Okay, sige po. Maraming salamat po, Tatay. God bless po. Mag-iingat po kayo.
1: Sige, salamat.
0: Po. Thank you very much po. Tayo po yung napapakinggan dyan sa radyo natin, Bonpen. At sa radyo natin, Buwak, Marinduque. Hello po naman sa lahat ng mga nakikinig po naman dyan sa Marinduque. Saka dyan sa 102.9 G Radio San Miguel. Hello po sa inyong lahat.

0: Tawag lang po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Magandang kalusugan po, Boy. Magandang tangali po sa lahat.
0: Opo, sino po sila?
1: Si Juvan po, Boy.
0: Ano pong pangalan?
1: Juvan po.
0: Juvan, okay po. Taga saan po si Tatay Juvan?
1: Sa Tacloban po, Boy.
0: Tacloban City, okay po. Ilang taon na po, Tatay?
1: 46 na po.
0: 46, okay po. Umiinom na po ng rice coffee?
1: Opo, Boy. Mag-iisang buwan na po.
0: Mag-iisang buwan na?
1: Opo.
0: Opo, ano po yung nag-udyok sa inyo para magsimulang uminom ng ating rice coffee, Tatay?
1: Noong ano po, nung nakikinig po ako sa inyo, tuwing tanghali po dito naman po sa amin.
0: Opo.
1: Napansin ko po na marami po siyang benefits po ba. Kaya yung sinubukan ko po uminom, nung ano po, yung sa likod ko yung laging masakit.
0: Mm-mm.
1: Tapos, yung sakit ng ulo ko, laging minsan masakit ng ulo kasi minsan ay nag-u-depend po sa trabaho ko.
0: Mm-mm.
1: Yung po laging, nagano po ako, nagsubok po akong uminom. Yun, na ano po, naramdaman ko po parang, saka yung parang gumaan po yung gising ko sa umaga.
0: Okay.
1: Mang ano po, magaan po ang pakiramdam.
0: Magaan yung pakiramdam, opo. So, na, kumbaga Tatay, malaki na po yung pagbabago simula nang kayo po ay uminom ng ating rice coffee.
1: Apo, kaya Boy.
0: Very good
1: maganda
0: po.
1: Maganda po talaga.
0: Maganda, okay po. So, sana po ay may pagpatuloy po ninyo yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee, Tatay.
1: Apo, kaya Boy. Nakakainom po ako ng tatlong shashi sa umaga.
0: Opo.
1: Tapos pagdating ko po ng minsan pag wala po akong mag-upin, nainom po ako ng hapon, mga isin ko pag-uwi ko.
0: Very good
1: pag,
0: po.
1: Bago po ako matulog, nainom po ako ng isang anong sitting.
0: Tama po.
1: Yun po, maganda po. Maganda po sa katawan ng rice coffee.
0: Maraming salamat po, Tatay. At lagi po ninyong tatandaan na dapat po tuloy-tuloy. At huwag nating puputulin dahil yun po yung nakakatulong po sa atin. Kasi opo, cleansing nga po yung ginagawa po ng ating rice coffee sa ating po namang katawan. Kaya po mas maigi po na tuloy-tuloy lang yung pagiinom po natin ito.
1: Opo, kaya Boy.
0: Maraming salamat po, Tatay. Thank you so
1: opo
0: much, Tatay Juvan. Mag-iingat po kayo. God bless po. Opo. Thank you very much po. Maraming salamat. Bye-bye. Okay. Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan. Kwento ang kalusugan pa rin. 0969-226-9623 yung adi mo namang numerong pwede ninyong tawagan dito po sa ating programa.

Kwentuhang kalusugan pa rin tayo mga kaibigan dito po naman sa ating balado dunan. Itawag nyo yan 0969-226-9623 ang numero. Pwede po ninyong tawagan sa ating balado dunan. Itawag nyo lang.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Magandang araw po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Ako po si Pepito Castro ng Madalag, Aklan po, Aklan Province.
0: Pepito, okay po. Tatay Pepito ng Aklan, okay po. Ilang taon na po si Tatay Pepito?
1: 46 na po.
0: 46, okay. Umiinom na po ng rice coffee?
1: Hindi po, hindi ko pa nga po nasubok. Hindi ko pa na ano, kasi ang problema kung saan dito magkabili sa Aklan.
0: Ah, okay po. Pero may iniinda po ba kayong karamdaman, Tatay Pepito?
1: Mayroon po yung gout arthritis ko po. Parang hindi na po hindi nagmagaling. Hanggang ngayon may dito pa rin.
0: Opo. Ano po yung tatay? Matagal yun na po yung iniindang arthritis po ninyo?
1: Umpis lang to ng 2020 pa.
0: 2020? Opo. So medyo matagal-tagal na. Hindi nyo po ba yan napacheck up, napatingin sa doktor?
1: Napacheck up ko rin po, pero may mga gamot na inano rin sa akin. Nagkabos-kabos lang, pero hindi talaga gwaling ng tuluyan.
0: Opo. Eh, dapat po kasi may pag-iingat din po sa pagkain. Baka po tatay, patuloy pa rin tayo sa pagkain ng mga bawal po sa atin, lalong-lalo na yung bawal po sa may arthritis. Baka po ganoon. Hindi naman kaya.
1: Siguro, mayroon din eh kasi
0: meron. Oo.
1: Mahirap buhay po dito sa Baril.
0: Yes. Tama po. Saan po kayo sa Aklan, tatay?
1: Madalag po.
0: Madalag, Aklan.
1: Aklan po.
0: Aklan, okay po. Ang mga pwede pong mabilhan sa Aklan, babanggitin ko po sa inyo yung mga lugar, yung mga bayan, at sabihin niyo po sa akin kung saan kayo doon o kaya saan kayo malapit na pwede makabili po ng ating rice coffee. Altavas, Banga, Ibahay, Kalibo,
1: Banga.
0: Makato, Malay, Nabas, Namunsya, New Washington, Anumansya, Tangalan, Kalibo. Saan po kayo malapit at Makato?
1: Sa Banga po at sa Kalibo.
0: Ah, Kalibo. Okay po. Kalibo?
1: Banga na lang po.
0: Malapit. Banga. Okay. Diyan po sa Banga, J3M3 Drugstore, MR Pharmacy, St. Joseph Drugstore, tapos RA Imperial Pharmacy. Lahat po yan sa Banga, Aklan.
1: Ay, marami rin pala.
0: Yes, ito. Opo. Marami rin pong mabibilhan po. Actually, pwede po nating ipagtanong-tanong sa lahat ng mga butika na dyan po sa Banga, yung adi po namang rice coffee. Basta tanapin lang po natin, tatay, yung tamang produkto po natin, yung kulay gintong dilaw na karton. Tandaan po natin yun lagi kasi mangilan-ngilan pa rin sa ating mga kababayan, nagkakamali sa paghahanap po ng ating rice coffee. Nakakaawa po dahil nasasayang po yung pera po nila. So, ang hanapin po natin yung kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po ng rice natin, tatay, R-I-S-E.
1: Opo.
0: Sa kadahilanan pong hindi po ito bigas, hindi po ito gawa sa sinunog na bigas, kaya po ang spelling po nito ay R-I-S-E. Diyan po sa karton, tandaan po ninyo ito, may larawan po kayo dyan na makikita na isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog. Buamera po yan. Tapos may sikat ng araw po sa taas. Yan po yung hahanapin po natin. Nang sa gayon ay hindi po tayo magkamali at hindi masayang yung pera po natin, tatay.
1: Opo.
0: Okay?
1: Ano po yung saktong oras ng pag-inom yan?
0: Yes.
1: Yung bawa sumaga.
0: Opo. Ang pag-inom po niyan, tatay, wala pong oras. Kahit po anong oras. Pwede po kayong uminom ng ating rice coffee. Basta po makadalawa hanggang tatlong sachet po kayo o mahigit pa sa isang araw. Yan po yung pinaka the best na paghahanap po, pag-iinom po ng ating rice coffee. At opo, yung pong isang karton, may laman po yung 10 sachet ng ating rice coffee. Nagkakahalaga lamang po yun ng 180 pesos lang per box. Dalawa hanggang tatlong sachet po sa isang araw yung pag-iinom po ng ating rice coffee o mahigit pa. Dapat po tuloy-tuloy, araw-araw po, huwag po natin puputulin kasi doon po natin makukuha yung kagalingan na hinahanap po natin. Kagaya po ng napapakinggan po natin na mga testimonya ng ating mga kababayan, kung ito po ituloy-tuloy po natin iinumin at araw-araw po, tatay.
1: Opo, at saka may insomnia din po ako. Hirap ako sa pagtulog.
0: Yes. Opo, isa po yan, tatay, ano sa po? Pwedeng...
1: Ayat na po.
0: Isa po yan sa pwedeng matugunan ng adi po namang rice coffee, tatay. Yung insomnia po ninyo. Basta po tuloy-tuloy lang yung pag-iinom po nito. Okay po?
1: Salamat. Talaga po, akala ko alas 7 lang po ng gabi lang makatawag po sa inyo.
0: Maraming salamat po,
1: salamat
0: tatay.
1: Po
0: at sana po,
1: po
0: sana po ay ituloy-tuloy niyo po at kapag kayo po ay nakainom na, tatay, ng ating rice coffee, balitaan niyo po ako.
1: Opo.
0: Okay po.
1: Maraming salamat po.
0: Maraming salamat po sa inyo. God bless po, tatay. Mag-iingat po kayo. Salamat po sa inyo.
1: God bless din po.
0: Bye-bye po. Ang kaibigan, si Tatay Pipito ng Aklan. Anyway, paalam na po ang inyong lingkod. Maraming maraming salamat po naman sa kanilang lahat. At hanggang sa muli po naman, na pagsasama-sama po natin sa ating palatuntunan ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan, ang mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye. Ingat, God bless.
2: Heart FM Time. It is now 8:04.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 8:17.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintal. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabugaton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasaan sa inyong mga problema og kawadon. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:31.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montilista. Basta ako sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron hatagan po o precious Jud na anak. Kinamang ko yung mga tao sa yung magbebe, ay, anak ka babae, di na ka anak, pinagi sa makabuhay. Nagkita, gimme sa mong anak. Ginag ko sa ko ang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos, pagtanong nila, kag open na clear na kaya ako ang matres. Basta kay gi-clear sa gin mo pinagi sa makabuhay. Lipay jud kay me kay kun ato ko ang bana mo testify gid to kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinagi sa makabuhay. Ulay atik.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music
0: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: talagang malimutan. Ikaw lamang ang aking laging pinabalikan.
1: Manila.

0: Heart FM 93.7. Heart FM Time. It is now 5:16.
1: Buhay.
2: Good news!
1: Kay gusto na mo na mas daghan pa
2: adunay tsansa
1: na mahimong milyonaryo.
2: Extended
1: ang ato
2: EXL Makabuhay Plus.
1: Milyonaryo!
2: Milyonaryo!
1: Kada usa ka pag sa EXL mamahimong usa
2: ka raffle entry.
1: Simple lang ang pag-api.
2: Pagkuha lang og selfie
1: o picture
2: sa EXL Makabuhay
1: Plus Capsule
2: o iyang resibo.
1: I-post sa Facebook.
2: Lakip ang sunod ng mga detalye.
1: Pangalan,
2: address,
1: o ihulog sa mga selected drop boxes sa inyong mga suking mga butika.
2: Ang tanang entry
1: mo qualify sa atong grand draw
2: karong March 28, 2024.
1: May buhay sa makabuhay.
3: Makabuhay.
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Plus, Uno Plus. Dekalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Excellent health! Excellent life! EXL Makabuhay Plus!
2: Hindi pa huli ang lahat para sa'yo. Hindi ka nagtagumpay sa mga plano mo. Hindi pa huli ang lahat. Nagkaroon ka ng malala na sakit. Hindi pa huli ang lahat. Gusto mong magkaroon ng magandang estado ng kalusugan? Hindi pa huli ang lahat. Tandaan mo ka makabuhay. Ang mahalaga, ingatan at alagaan ang iyong sarili. Maaabot mo yan sa tulong ng EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement at EXL Coffee Mix 17-in-1.
1: Excellent health, excellent life sa EXL Labang Makabuhay!
3: Radio with heart.
4: The best mix of music
5: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hard FM Cagayan de Oro City, 93.7 Hard FM Bukidon, Viga, 13 minutes after 6 o'clock. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Parang nag-qualify. Magandang umaga po. Kamusta po ang lahat? Ito, brand new day today. Araw ngayon ng Tuesday. Happens to be the 25th day of the month. Agosto 25, 2026. Aba, dalawang araw na lamang, civic military parade na sa ating Higalay Festival. Nako! Dalawang araw na lamang. Nako, ang saya-saya na naman natin dyan sa Maria de Oro Boulevard. Magandang morning! Ano pa nga ba? Ay, panibagong blessings na naman ang ating inihintay, no? Diba? Nangandoy na sa da. Ang dami natin mga gusto. Ang dami natin mga panalangin. Pero teka muna. O, sabi nga natin, ang unang hakbang para matupad natin ang mga pangarap natin sa buhay ay ang gumising ng maaga. Look at you. Ano, nakabata na gani ka, pero wala pa ka nibangon. bangon na, para one step closer ka na sa inyong pangarap. Kasi daw, ang tao may pangarap, nakabangon na, nasa kusina na, nagluto na, nagkaon na, diba, nagpiprepare na para pumasok. Eh, ikaw, nakahigda pa. Mukhang ayaw mo matupad yung pangarap mo, ha. Jason Steele, ang inyong kapiling hanggang 9 o'clock. Dali na, text mo ako. 0961-892-4927. Formally, binubuksan ko na yung ating text line para naman sa inyong mga shoutouts. Again, 0961-892-4927. Oops! Ang dami kong ipamimigay na bugas at groceries ngayong umagang ito, sweetheart. Dali na, swerte mo na. Today is your lucky day. Okay? 14 minutes after 6 o'clock. Uy! Ang oras niya natin sa atin ng Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na! Commercial break muna tayo saglit. Magbabalik tayo with more. Magandang umaga po sa inyong lahat. Padayon lang sa pagpaminaw. Dito lang sa Hard FM. Ang radyo ng heart ko! 93.7
1: Time Check brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na!
2: Pinakabaratong nga data
3: sa Shopee! Naapay 10% off para sa tanan!
2: Bagong user!
3: Data deal!
2: Isarado mo data!
4: Terms and conditions apply. For GTI Fairtrade permit number FTEB 262940 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
1: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na!
5: Nangita

0: Plus, Uno Plus. Di kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon, mga igan!
1: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
2: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, pula. Kaya mga 83 na ito.
3: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
2: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Nakapagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
3: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
2: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling na akong tumulog.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: With heart.
5: The best mix of music
6: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 92.7 FM का गया और सीरी 93.7 FM की नॉन है रे सेलो सेलो सीखने क्या हुआ सेलो साओ और क्या सेलो साओ जनुमा आ गया रे कब का उमा गया है पगी सिंह मोहाई तीन सर सटने वाकिर दीपा ना talaga naman. Alam nyo para hindi umatake yung mga pag-selos-selos na yan, ganyan. Huwag kayong bumisita sa mga social media accounts ng inyong mga mga pares. Ha? Mind your own business. Pero paano pag wala kang business, ano? Sabi ng iba. Usang i-mind ako, wala mo kay business. Hindi, I'm talking about those Facebook accounts. Diba, mga messenger, telepono, ay naghilamti, silo sa baya ka. Nangita lang ang bikil ba? Diba? O nangita nyo ang problema ba? Sabi nga doon sa kasabihan, what you don't won't hurt you. Eh, yung iba naman, alam nyo naman sa banan nyo yan, alam nyo naman sa paras nyo yan eh. So talagang feeling mo talaga may ginagawa talaga, talagang gagawin yan. Pero kung mabait naman talaga yan, huwag mo nang pagdudahan. Kailangan full trust lang yan. Sasaba. Pasasaan ba? Kahit anong tago yan, malalamat, malalaman. Magandang umaga sa'yo. Sige na, huwag ka na magselos. Himas-himas na lang ba? Sige, tanday-tanday na lang. Ano ba? Kayong umaga. Ay, pamahaw na mo. Sige, magtanday niya. Magtakang ng tubig ha. I mean, magpainit na kayo ng tubig. Siyempre. Mag-almusal. Pero bago mag-almusal, kailangan magluto muna kayo ng inyong almusal. Diba? Magandang umaga, Ginamam Christine. Maraming sinamat po sa inyong pakikinig, ha? Thank you so much for always listening. All the way from Marabag, Bukidnon. Yung mga taga-kamamanan, gising na, oh. Good morning, Kina Roxanne Mancha. As early as 5 o'clock or 4 o'clock, I guess. Ay, gising na sila. Magandang umaga, Kina Lorimer Sacala, Kina Wilma Osorno, Kina Candy Ato, Mercy Inday Mansueto, kay Dino at saka Sabel, Marisa Turuin. Magandang umaga, kay Leila, kay Lorna Bismanos, kay Lilia Sususco, Menard Dismo, Samuel Busqueda, kay Charo Dumalaga, Baramag, ang BBQ family, nakikinig din sa atin. Good morning! Ay, kay Arabella. Arabella, magandang umaga. Mga taga-ipunan nito. Good luck sa examination mo today, ha? Ayun nga pala, exam week ng mga students ngayon. Yung mga estudyante natin, yung mga chikiting natin, pakigising na. Sana naman, gising na. Ano? Kasi siyempre, maliligo pa. Mag-aalmusal pa yan habang nakapikit. Diba? Tapos kailangan mag-review ng konti sa notes para ma-refresh sila at ready na sa kanilang examination. Ako, linggo po nga pala ng examination ngayon. BNR Store ng Buara Punton CDO. Good morning! Maraming salamat sa inyong pagpamina. 6:30 na. Time check brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Magkabalik pa tayo with more. Mga sweet arms, standby lang ha. Padaan sa pagpamina dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Ko. 93.7
1: sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, besides Z-Gas.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Adi ka ba sa kape? Okay lang yan. Dahil ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay may pinagsama-samang sangkap ng native purple corn, mixed herbs at arabica. Masustansyang sangkap at sarap na talaga namang babalik-balikan mo. EXL Coffee Mix 17-in-1, nutrisyong sarap sa paborito mong kape. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay mabibili na sa mga drugstores at pharmacies, Lazada at Shopee. EXL Makabuhay Plus, health and wellness for God's glory.
2: Excellent health! Excellent life sa EXL Lamang
4: Makabuhay. Radio with heart.
5: The best mix of music
6: from the station with heart. This is Heart FM 93.3.

0: 92.7 FM Ginoon, eh, that's touch. De, isang touch lang. Huwag sobrang dami din ang touch. Eh, teka muna. Hindi kayo makakabango na maaga. That's a cat's eye for you. That's what was brought to you by Virginia Hot Dog. Basta Hot Dog Virginia. Isang magandang kumaga. Oy, shoutout sa lahat ng mga nasa palengke sa oras na ito. Good morning. Namamalengke ka? O ikaw yung nagtitinda dyan sa palengke na magandang umaga sa iyo. Kaway-kaway naman dyan sa mga customers mo. O yun o. Sa iyo mo. Tsaka magsabi sa kanila ng good morning customers. Alikdiri. O guwapa-guwapo. Ganon. O para lumapit sa iyo. O, tapos mag-smile ka. Kasi as early as right now, dumadag sana yung mga tao sa mga palengke. At syempre pa, nako, mas lalapit sa iyo yan kapag naka-smile ka. Yun! Hindi naman yung smile ang binibenta. Well, aside sa fresh na fresh, at saka mura ang iyong binibenta, na isda ba yan o karne o kung ano man sa palengke, naka-smile ka pa. Sabi nga, napaypakapin o na-smile. Yeah, wag yung kakalimutan, yun ang pinaka-importante sa lahat. Yung pakapin na smile na ibibigay mo sa iyong sweetheart. Sweetheart pa na rin yan eh. Diba? Isang magandang umaga po, talking about palengke, ang Marlong RM Station sa May Concord Bowling Market. Nagpainit na ng kanilang mga napakasarap na RM. Good morning! Magandang umaga rin sa lahat ng mga nandyan sa May Carmen Public Market. Good looking people! Maraming salamat ha. O dyan sa May Kagunan ng Lube. O Bangkyao Family, maayong buntag. Maraming salamat ha. Talaga naman. Nagising na ba? O ito, good morning din. O dyan sa May Jomar Store, yung bilihan ng mga tinapay. Yun! Ang dami mga masasarap na tinapay dyan. Neris, Kalinderia, kumusta naman ang mga nama? Howdy ha. Maraming salamat ha. Good morning na good morning. Napaka-festive ng ating feeling. Ano? Di ba? Di ba ngayong umaga, di ba? Eto na muna. Ay, teka muna. Sulitin na natin. Mamigay na rin tayo ng pampremyo. The price is rice overload na. Mamigay tayo ng bugas at groceries. Eto na ha. Pinigay natin ang ating benamanong lugar. Ang aming studio nasa may FICO Admin Building, Pamenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oops! Oy! Oy! Ato ara, patag. Mga taga-patag, paminaw! Buno tayo sa trapag sa patag. Uy! Ang nakasulat ay patag. Ang pangalan ng nakadaog ng bugas at groceries mula patag, Christian Lapis. O, Christian Lapis, congratulations sa iyo ha. Nakadaog kag bugas at groceries. Pumunta ka dito ha. Gulat minimo. Pero dahil sa mga winners mo natin, kay Lita Montero na Makasandig. Lita! Lita Montero na Makasandig. At Jael Momo ng E2M Taxi. Jael Momo ng E2M Taxi. Congratulations. Ganun din kay Jay Obsoma Anastaso. Jay Obsoma Anastaso ng Pasil, Kauswagan. Marie Corazon Modesto ng Bonbon Zone 5. That's Marie Corazon Modesto ng Bonbon Zone 5. John Robert Namok ng Makasandig. At Maria Fe Mabilanga ng Upper Nazareth. Yung mga pangalan na nabanggit ko, magdala ng ID at maklaim na ninyo ang inyong mga bugas at ang inyong mga groceries. Congratulations. Sabay nyo, ang ating The Price is Rice Overload. May naman ang winner pa lamang yan. Marami pang susunod na maya-maya. Ito po inihatid sa atin ng Kevin Enterprises, where your peace so gets more value. Babalik pa tayo with more. Stand by lang, mga sweethearts.
1: Fast 92.7.
2: Ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon nga paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani? Ma'am, og taga-asa ka?
3: Ako si Marilo Cuesta, taga-Bua, Alapitan City, Silangon.
2: Ma'am, sa wala ba ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imo ang gibati sa una?
3: Labod jud ako ulo kung di ko maka-stick. Sa usa ka adlaw, kalima kong magtimpla sa stick. So akong gihinay-hinay, gi-transfer ako sa Capricorn. So ang resulta ani is kada ano jud ko magbawas, and then ako magdugay doon sa CR, kamadala pag cellphone, araw magkabawas. Karoon, paglingkod, sigida.
2: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
3: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
2: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
4: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatanunang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento paghahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan ug higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, magi-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso.
5: With heart.
6: The best mix of music.
4: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

The best variety of music all day. Heart 92.7. Heart FM.

0: This is Heart 92.7.
1: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
2: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
1: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Online.
4: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Excellent health. Excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
6: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
7: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler. 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig ka sakit ubo, sipon. Maglisod mi sa iya magbantay. Kung lugay kayo siya maayon. In just 3 days or less than a week, paspas ka iya ang recovery. Try EXL Makabuhay. Kay safe, dude kaayo siya even for mga bata.
6: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mga as parents, but also food para sa mga anak.
8: I love EXL Makabuhay.
9: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
11: Shout to the heart!
12: Can you feel my heart?
0: This is
13: 92.7.
0: This is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.
14: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
0: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.

0: Magandang umaga, narito na ang mga ulo ng mga nagbabagang balita para sa araw na ito ng Martes. Headlines sa ating balitang nasyonal. Impeachment trial ni VP Sara Duterte posibleng umabot hanggang Pebrero.
1: DOH natanggap na ang 27.4 billion pesos na pondo para sa medical assistance program.
0: Sa balitang nasyonal pa rin, majority senators suportado naman ang afternoon hearings para sa impeachment trial ni VP Sara Duterte.
1: At headlines sa ating balitang lokal, ilang kalsada sa CDO isasara para sa Higala Eye Street Dancing.
0: Sa ating balitang lokal pa rin, DepEd-CDO nakaantabay sa go signal ni Mayor Clarex sa UI para sa granular class suspension.
1: At siguridad sa Nazareno Church pinaigting kontra pagnanakaw.
0: Samantala sa balitang lokal pa rin, U.S. Embassy nililaw naman ang presensya ng mga sundalo sa San Gia Steel.
1: At headlines sa ating balitang Bukidon, 21 barangay sa Kibawi idiniklarang drug cleared.
0: Samantala naman sa balitang Bukidon pa rin, banking transactions posibleng maapektuhan sa magpapaliban ng BSKE.
1: At 46 na individual arestado sa 40 operasyon kontra droga.
0: Sa balitang Mindanao, Davao del Norte, tututukan ang produksyon ng livestock at poultry.
1: At headlines sa ating balitang international, world humanoid robot games ginanap sa China.
0: Sa ibayong dagat pa rin bansang Syria, umaasa magpapatuloy ang negosasyon sa Israel ukol sa security deal.
1: At headlines sa ating balitang sports, PNP officer nag-uwi ng 2 medalya sa Muay Thai sa Thailand.
0: At ating showbiz balita, Filipina singer nag 4-chair turn sa The Voice Australia.
2: Heart FM Balita. Mula sa Heart FM News Center, narito ang inyong tagapagbalita.
0: Magandang umaga, Cagayan de Oro. Magandang umaga, Bukidnon. Magandang umaga, Northern Mindanao. May buntag, Pilipinas. Araw po ngayon ng Martes, Agosto 25, ngayon taong 2026. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Heart FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong tagapaghatid ng mga balita at impormasyon.
1: Nel Arshaga.
0: Ako naman, Mar Laurenio. At ngayon, sa detalye ng ating mga balita.
2: Heart FM, Balitang Nasyonal.
0: Oras natin ngayon, 21 minuto makalipas ay gabito na nagmamadaling umaga. Una sa hanay ng ating balitang nasyonal. Posibleng umabot hanggang kalagitnaan ng Pebrero sa susunod na taon ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kung magpapatuloy sa kasalukuyang bilis ayon naman sa Senate Impeachment Court. Sinabi ni Court Spokesman Reginald Tungol na nakadepende sa prosecution at defense ang magpapabilis ang paglilitis, lalo na sa presentasyon ng mga testigo at ebidensya. Mayroon 27 testigo ang House of Prosecution sa kanilang pre-trial submissions, kabilang na si Colonel Raymond Dante Lachica. Ayon bagay Tungol, maaari mapabilis ang proceedings kung magkakasundo ang 2 panig na bawasan ng mga testigo o gamitin naman ang stipulations para hindi napatunayan ang ilang facts at ilang mga dokumento.
2: Heart FM Balita.
1: Sa unay naman na balita, malugod na tinanggap ng Department of Health o DOH ang pag-release ng Department of Budget and Management o DBM ng 27.41 billion pesos na pondo para sa medical assistance to indigent and financially incapacitated patients program o MyFIP. Ayon sa DOH, makatutulong ang pondo sa mga Pilipinong may kritikal na pangangailangang medikal. Karamihan sa pondo ay dadaan sa Centers for Health Development upang maabot ang mga pasyente sa iba't ibang probinsya, hindi lamang sa malalaking ospital sa Metro Manila. Palalakasin din ng DOH ang electronic MyFIP sa pamamagitan ng eGov.ph para mapapabilis at mapadali ang pagproseso ng medical assistance. Ang 27.41 billion pesos ay bahagi ng 56.1 billion pesos na MyFIP allocation sa 2026 General Appropriations Act na yun ang programa na matulungan ang tinatayang 3 milyong pasyente sa mga health facilities sa buong bansa.
0: Para sa 7:23 na nagmamadaling umaga, pangulisanay ng ating balitang nasyonal. Karamihan umano sa mga senator judge mula naman sa majority block ang pabor sa paglipad sa 12:30 ng hapon na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte simula naman sa susunod na buwan. Ayon kay Senator Panfilo Lacson, maaaring ilaan ang 10 a.m. hanggang 2 p.m. para sa legislative session at simulan ng impeachment trial alas 12:30 ng hapon hanggang alas 7 o higit pa. Sinabi ni Lacson na maaaring umabot hanggang alas 10 hanggang alas 11 ng gabi ang paglilitis kung kinakailangan at wala ng pressure na tapusin ito sa itinakdang oras. Formal na tatalakay ng panukala sa caucus sa mga senador sa susunod na linggo kung saan kukonsulta hindi ng minority bloc. Kung maaaprubahan, maaaring i-anunsyo ang bagong schedule sa darating na Agosto 26.
2: Heart FM Balita.
0: Alas 7.24 na nagmamadaling umaga, sumayin po ang ating balitang nasyonal. Samantala, tumago tayo sa mga balita dito sa Cagayan de Oro City.
2: Heart FM Balitang Lokal.
0: Sa ating balitang lokal, isasara at isasailalim sa pansamantalang rerouting at pagbabago ng daloy ng trapiko ang ilang kalsada sa syudad sa darating na bukas, Agosto 26. Ito'y simula alas 2 ng hapon bilang paghahanda sa Higalay Street Dancing Competition. Kabilang sa mga kalsada maapektuhan ang CM Recto Avenue, Don Vela Street, Burgos Street, Tiano, Bro Street at iba pang pangunahing kalsada sa sentro naman ng lungsod. Magpapatupad din ang no entry, no parking at one-way traffic scheme sa ilang bahagi ng mga kalsadang sanggop ng nasabing aktibidad. Pansamantalang pagbabawalan ng mga cargo at delivery truck na dumaan sa CM Recto Avenue at City Street habang sinasagawa ang street dancing. Pinapayuhan naman ng mga motorista na gumamit ng mga alternatibong ruta at sundin ang ipinatutupad na traffic rerouting scheme ng Regional Traffic Authority upang maiwasan ang matinding pagsisikip ng trapiko.
2: Heart FM Balita.
0: Alas 7:25 na nagmamadaling umaga. Dagdag pa rin sa hanay ng ating balitang lokal, tanggapin natin ang isang report. Wala pong sa labas ang ating himpilan. Ito po'y may kaugnayan sa pag-antabay po ng DepEd-CDO sa go signal ni Mayor Clarex. Ha? Ito'y para naman sa granular class suspension. Mahalaga ang balitang ito, ha? Kaya naman, napakinggan natin ang nilalaman ng balitang ito sa pamamagitan po ng ating Cagayan de Oro City Senior News Correspondent na si Tony Gonzalez. Tony, maayong buntag. Detalye!
3: Pagkaantabay ang Department of Education o DepEd Cagayan de Oro sa magiging advisory ni Mayor Clarex Uy kaugnay sa posibleng pagbibigay ng otoridad sa mga school principal na mag-suspende ng klase dahil sa matinding init ng panahon. Ito ay matapos ang isinagawang pagpupulong ng DepEd-CDO, City Disaster Risk Reduction Management Department, City Health Office at JR Borja Hospital upang talakayin ang mga kinakailangang hakbang para maprotektahan ang mga estudyante at school personnel. Ayon kay Ryan Blanco ng DepEd-CDO, hinihintay pa nila ang go signal ng alkalde para sa posibleng pagpapatupad ng granular o school-based class suspension sa mga paaralang higit na apektado ng mataas na temperatura. Ipiniliwanag ni Blanco na magkakaiba ang kondisyon ng bawat paaralan kaya mahalagang isaalang-alang aktual na sitwasyon sa bawat lugar bago magpatupad ng suspensyon. Binigyan din ng opisyal na ang pangunahing layunin ng hakbang ang kaligtasan at kapakanan ng mga mag-aaral at personnel lalo na sa harap ng patuloy na matinding init ng panahon. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM Balita, pagbabalita ng diretso sa bisyong may puso.
2: Heart FM Balita!
0: Nagang salamat Tony Gonzalez, ang ating senior news correspondent dito pa rin sa Cagayan de Oro City.
2: Heart FM Balita!
4: Samantala, pinaigting ng Nazareno Church sa Cagayan de Oro City ang kanilang security measures kasunod ng mga naitalang insidente ng pagnanakaw sa loob ng parokya. Ayon kay Reverend Monsignor Nathaniel Lirio, parish priest ng Nazareno Church, nakaranas na rin sila ng katulad na insidente sa nakaraan, kabilang ang pagpasok ng mga hindi autorisadong individual sa mga kwarto ng mga pari. Dahil dito, mas mahigpit na ngayong minomonitor ng parokya mga lugar na maaaring pagmula ng insidente, kabilang ang mga hulugan para sa mass intentions upang maiwasan ang panluloko at iba pang uri ng pagsasamantala. Nanawagan din ang pari sa lahat na nagsisimba na maging alerto sa kanilang mga gamit at kapaligiran habang nasa loob ng simbahan bilang dagdag na pag-iingat laban sa pagnanakaw.
2: Heart FM Balita!
0: Para sa atin, alas 7:28 na nagmamadaling umaga, panghuli naman sa hanay ng ating balitang lokal. Nilinaw naman ng U.S. Embassy ang kumakalat na impormasyon tungkol sa presensya ng mga U.S. military personnel sa Sanjia Steel Corporation sa Taguluan, Misamis Oriental. Ayon sa embahada, hindi sila nagpilit na pumasok sa nasabing pasilidad. Paliwanag ng U.S. Embassy, bahagi ito na magkasanib na pagpaplano ng Pilipinas at Estados Unidos para sa Balikatan 2027. dumating sa pasilidad ng isang team mula sa U.S. Military at Armed Forces of the Philippines kasama ang Fibidec Industrial Authority. Ito upang suriin ang posibilidad na magamit ang lugar para pa rin sa bilateral military exercises.
2: Heart FM Balita.
0: Alas 7:28 ng nagmamadaling umaga. Sabayin niyo po ang ating unang bahagi ng ating balitaan na binubuo po ng ating balitang nasyonal at ang ating balitang lokal. Samantala, pagkatapos po ng ating maiksing commercial break, isasa inyo po ang ikalawang bahagi nito na binubuo naman ng mga balita mula sa Bukidnon, mga balita mula sa Ibayong Dagat o International, samantala mga balita mula sa iba pang parte ng Mindanao, kabilang na rin ang sports at ang showbiz. Lahat ng yan, inyong matutunghayang sa pagbabalik ng Heart FM Balita.
5: 3.7 Ang adlaw nakatakaroon sa atong usa ka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
6: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas, naa sa Baybay Pasil.
5: Ayon, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni ana?
6: Nalipay kaay ko nga naaning nga kape kay ang nakanindot ani siya, lami pud akong tulog ug lami na sad akong pagbawas karon kay ngano kay sa diha manggod sa usa ka semana katulo ra ko makabawas mo nang ni dako ko kay isang tanan gani sa niagin 73 pa karon ni 73 na lang mo nalipay ko ani nga tungod aning kape corn mo ani siya usa nga nakatabang ni nako ug nagamit gani pud ako mga anak ani so karon lami pud kay lang tulog gani dili na pud sila luya inig mabuntag.
5: Mo ba, ma'am? Salamat kayo sa imong feedback sa Capricorn, ma'am. Mo ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan, dire sa Ruas. Salamat kayo, ma'am.
7: Sa atong mga pinalanggang igsoon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatan-unan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron maka-apil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan. Dili na mahimong maka-apil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
8: With heart.
2: The best mix of music.
9: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
0: Sa may bahagi ng Bukidnon, sa pamamagitan po ng Heart FM 93.7.
2: Heart FM, balita!
0: Ito rin sa siyudad ng Cagayan de Oro City, sa pamamagitan po ng ating Heart FM
2: 92.7. Heart FM, balita!
0: Yan po ang dalawang himpilan ng inyo pong Heart FM. Samantala, live pa rin po tayong napapanood sa pamamagitan po ng Facebook Live sa ating dalawang Facebook pages. Maaari po ninyong i-follow ang ating mga Facebook pages. Narito po ang ating mga Facebook pages. Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City at Heart FM 93.7- Bukidnon.
2: Heart FM, balita!
0: Dito naman sa ating live, magyari po lamang pag-share po ng ating live. tala, pwede po kayo maglagay ng inyong mga komento, ng inyong mga opinion, o maging ng inyong mga greetings o pa-shoutout kung tawagin. At yan po ibabasahin natin sa bandang dulo ng atin pong balitaan. Samantala, itama inyo mga orasan na 7.33 na nagmamadaling umaga oras at sa atin ng New Star Online. Experience at New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun, take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference and number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcore.ph.
2: Heart FM Balita.
0: Narito na ang mga balita mula sa Bukidnon.
2: Heart FM Balita.
0: 21 barangay sa Kibawi, Bukidnon ang opisyal ng kinilalang may drug cleared status. Ito'y matapos maipasa habang ang kinakailangan pamantayan sa ilalim ng barangay drug clearing program. Pinagtibay ang nasabing pagkilala sa 7th meeting ng Regional Oversight Committee on Barangay Drug Clearing o ROCBDC na ginanap naman sa PDEA Regional Office 10 sa El Salvador City, Misamis Oriental. Ayon sa DILG Kibawi Field Office, nakakamita na turang status sa pamamagitan ng pagkikipagtulugan ng mga barangay officials, Municipal Anti-Drug Abuse Council o MADAC, kapulisan at mga residente sa pagpapatupad pa rin ng mga hakbang laban sa iligal na droga. Samantala, tiniyak naman ang DILG Kibawi na magpapatuloy ang kanilang suporta at pagkikipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan upang mapanatili ang kapayapaan at seguridad at mapalakas pa mga programa para sa isang drug-free na komunidad.
2: Heart FM Balita.
4: Samantala, posibleng magkaroon ng epekto sa ilang transaksyon sa mga bangko ang panukalang pagpapaliban ng 2026 Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE sa 2028. Ang Karenel Rama, presidente ng Malaybalay Bankers Association Incorporated, wala pa silang inilalabas na opisyal na posisyon tungkol sa panukala. Gayunman, batay sa kanilang konsultasyon sa ilang bank managers, mahalagang mapanitili ang tuloy-tuloy na transaksyon ng mga barangay, lalo na at may mga bangko na nagseservisyo sa kanilang depository accounts at loan programs. Kung manatili sa pwesto ang kasalukuyang mga opisyal ng barangay, inaasahang mas magiging madali ang pagpapatuloy ng mga transaksyon. Ngunit maaari ito magdulot ng ilang hamon sa mga depositor na umaasa makikipagtransaksyon sa mga bagong opisyal, partikular kung walang magiging pagbabago sa liderato dahil sa pagpapaliban ng halalan.
0: Para sa atin, alas 7.35 na nagbabadaling umaga, panghuli naman sa halin ng ating balitang Bukidnon, arestado ang 46 na individual sa isinagawang 40 magkakasunod na operasyon ng pulisya. Ito'y laban pa rin sa illegal na droga sa iba't ibang bahagi ng Bukidnon ngayong Agosto o ngayong buwan ng Agosto. Ayon kay Police Captain Sheila Joy Hangan, tagapagsalita ng Bukidnon Police Provincial Office sa BPPO, kabilang sa mga nakumpiska ng mga otoridad ang 553.33 na gramo ng marijuana at 130 gramo naman ng shabu. Dinati ang nasa 952,597 pesos ang kabuang standard drug price sa mga nakumpiskang iligal na droga. Patuloy naman ang sinasagawang monitoring at bypass operations ng pulisya. Itay upang matukoy at maaresto ang mga individual na sangkot sa pagbebenta at paggamit ng iligal na droga sa lalawigan. Muling hinikayat naman ng BPPO ang publiko na makipagtulungan sa mga otoridad at magbigay ng impormasyon hinggil pa rin sa mga aktibidad na may kaugnayan sa iligal na droga.
2: Heart FM Balita.
0: Oras natin, alas 7.36 na nagmamadaling umaga. Oras na natin sa atin ng Big Shot Hotdog. Agad pa lang, panalo na!
2: Heart FM Balita.
0: Ngayon na may tumago tayo sa mga balita mula naman sa iba pang parte ng Mindanao.
2: Heart FM Balitang Mindanao.
0: Davao del Norte, tututukan ang produksyon ng livestock at poultry. Ang nilalaman na balitang yan ating pakigana talamin mula po sa ating Davao Region News Correspondent na si Carl Ganal. Carl, may buntag, detalye.
8: Patuloy na sinusubaybayan ang kalagayan ng livestock at poultry industry sa Davao del Norte kasunod ng pinakabagong production data na inilabas ng Philippine Statistics Authority para sa ikalawang quarter ng 2026. Kabilang sa datos, ang produksyon ng mga pangunahing livestock at poultry commodities sa lalawigan. Mahalaga ang naturang impormasyon sa pagdukoy sa kasalukuyang kalagayan ng sektor at sa pangangailangan ng livestock at poultry raisers. Samantala, inaasa magsisiling batayan ang mga datos sa pagpaplano ng mga programa at intervention para sa mga magsasaka at livestock raisers. Layunin nito mapanatili at mapalakas ang produksyon at kabuhayan sa agricultural sector ng Davao del Norte. Ito po si Carl Ganal para sa Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
0: Heart FM Balita. Tegang salamat Carl Ganal, ang ating news correspondent sa bahagi pa rin ng Davao City.
2: Heart FM Balita.
0: Oras natin, alas 7:38 na nagmamadaling umaga. Tumago naman tayo sa mga balita mula sa Ibayong Daga.
2: Heart FM Balitang International.
0: Ipinangigita ng mga humanoid robots sa China ang kanilang mga kagayahan sa World Humanoid Robot Games na ginaganap sa Beijing. Kabilang sa mga paligsahan ng 100 meter at 400 meter sprint, tug-of-war, weightlifting, tai chi, at iba pang gawain na ginagaya ang mga palarong pantao. Sa 100 meter sprint, may dalawang robot na nakakatakbo ng mas mabilis sa 9.58 second world record ni Usain Bolt, habang may robot namang nakapagtala ng 39.7 seconds sa 400 meters. Samantala, bukod sa sports, sinusubok din ang mga robot sa mga gawain pang-industriya at pang-araw-araw, kabilang na ang EV charging, restaurant at work or restaurant work, warehouse operations at pagkokonekta ng mga cable. Layo ng mga pagsubok na alamin kung kaya ng mga robot na gumawa ng precision tasks, makilala ang mga bagay at makabawi sa mga pagkakamali ng walang tulong ng tao.
2: Heart FM Balita.
4: Sa unang naman na balita, inayag ng Syria na inaasahan nito muling magpapatuloy ang negosasyon sa Israel para sa isang security deal na laing mapaalis sa mga puwersang Israeli sa kanilang teritoryo. Hinimok ni Syria na Foreign Minister Assad al-Shaybani ang Israel na samantalahin ang pagkakataong ito para sa diplomasya. Ngunit iginiit na pangunahing prioridad muna ng Damascus ang pagpapatigil sa mga pag-atake ng Tel Aviv. Kasalukuyang nagpapatupad ng presensya ang puwersa ng Israel sa timog kanlurang bahagi ng bansa kasunod ng pagbagsak ng regime Assad noong 2024. Layo o lalo pang tumindi ang tensyon nang bombahin kamakailan ng militar ang Israel ang Abu al-Duhur Air Base dahil sa aligasyon gagamitin ito ng Turkey, bagay na maring itinanggi na pamalaang Syrian. Ayon kay Shaybani, bagamat pagkasunduan na dati ang pagtatatag ng mga buffer zone sa ilalim ng United Nations, tila umiiwas ang Israel na tuparin ang kasunduan. Sa kabila ng kawalan ng tiwala sa Israel, umaasa pa rin ang Damascus na magbubunga ang panggigipit ng Estados Unidos upang maibalik ang magkabilang panig sa formal na pag-uusap.
2: Heart FM Balita. Heart FM Sports Balita.
0: Sa atin naman balitang pampalakasan, nag-uwi ng dalawang medalya ang isang miyembro ng Philippine National Police patapos lumahok sa Shamyout. Ang Shamyout Global Heritage Muay Thai Series 2026 sa Samut Songkram, Thailand ay sinagawa mula Agosto 10 hanggang 12. Si Police Corporal Jonard Apaan ng PNP Anti-Cybercrime Group ay nakasunggit ng silver medal sa 51 kilogram Muay Thai Combat Category at bronze medal naman sa Wine Crew Singles Event. Pinati ni Chief PNP Police General Jose Melecio Nartatis Jr. si Apaan sa matagumpay nitong pagre-representa sa PNP at sa bansa sa international competition. Tiniyak din ng PNP Chief ang suporta ng organisasyon sa mga police na may natatanging talento sa sports at iba pang mga larangan.
2: Heart FM Balita. Heart FM Showbiz Balita.
4: Ay, nakaka-proud ito. Nagpakitang gila sa Filipina singer na si Jeremy Sanico sa The Voice, Australia, matapos makuha ang 4-chair turn dahil sa kanyang powerful rendition ng Because You Love Me ni Celine Dion. Napanood ko to. Si Sanico na nakabase ngayon sa Australia ay matagal nang nawala sa competitive singing scene kung saan huli siyang lumahok sa tawag ng tanghalan ng It's Showtime at doon ay naging semi-finalist. Sa kanyang performance, unang pumingit si Coach Richard Marks
0: aba,
4: na sinunduan lang naman ni Ronan Keating, Kate Miller-Hake at Melanie C.
0: Aba.
4: Ayon kay Sanico, kinakabahan siya bago ang performance. Ngunit ibinuhos niya ang kanyang puso sa pagkanta. Sinabi rin niyang hindi lamang panalo ang kanyang layunin sa kompetisyon, kundi ang paggamit ng kanyang talento upang magbigay inspirasyon at luwalatiin ang Diyos.
0: Laban Pilipinas!
4: Ay, grabe.
0: Puso! Ah, ganun yun eh.
4: Nagniningning ang Pilipinas sa ibang bansa.
0: Ay, talaga.
4: Oy, congratulations. So, proceed na siya sa semifinalist at isa siya sa tinitingnan na sana, fingers crossed, na mag-golden buzzer.
0: Aba!
4: Kay, grabe yung galing ng batang ito.
0: Laban Pilipinas!
4: Oo, sana Puso! Naman. Sana naman. Oo. Para makaproceed na siya sa finals.
0: Ay, nako ha. Talaga naman kahit saan dalhin ang Pilipino, oh, isang lupalo pa ng mundo, talaga makikilala mo siya. Talagang mag-excel siya.
4: May diba? Pilipino talagang, you know, makikilala ay, sa ibang bansa.
0: Talaga naman. Sikat ang Pinoy sa ibang bansa.
4: Sikat ang Pinoy.
0: Pasalamat pa sila, nandito pa tayo. Diba?
4: Nako, pag tayo sumali sa mga ganyan, ay, baka malungkot ang Pilipinas.
0: Sikat ang Pilipinas. Ano si sikat lalo? Bakit? Ay, history.
4: Oh. History, oh.
0: May kahit kauna-una, hindi marunong kumanta sa mali.
4: Hindi matutuwa sila.
0: Dapat natin sa American Idol. Oh. Ay, dati, yung ano pinapalabas yung mga palpak.
4: Ay, oo. Oh.
0: Yung mga nag-audition na...
4: Ay, yung mga tulad ng ano, may kumanta ng Candy, yung mga ganyan.
0: Ay, basta. Malamang, doon ako mapasali.
4: Alam mo kasi yung mga, in fairness naman sa mga singing competitions, lalo na noong early 2000s, kagaya ng American Idol naman talaga yung parang nanguna dati. Sumunod yung America's Got Talent and The Voice. Ang ano lang kasi, kung titingnan mo yung competition dati at ngayon, dati ang daming brave souls.
0: Diba?
4: Na talagang gusto nilang itry.
0: Oo, tsaka, at ako talaga, hindi naman sa pagano. We are not degrading anyone here.
4: Correct.
0: Kumbaga, ipinapalabas, nasa palabas din naman talaga. Actually, noong una, nakita ko nga yun as parang negative nito. Parang hinahighlight nito na, diba, na hindi siya marunong kumanta. Alam mo yun, kasi siya pinapalabas yun. But, alam mo, tuwan-tuwa pa nga yung ibang mga lahi kapag napapanood yung kanilang sarili.
4: Oo.
0: Napapanood yung kanilang sarili. Kasi syempre, iba yung bilib nila sa kanilang sarili. Diba? Ay, tayo mga Pilipino, yun ang kulang natin minsan. Nauunahan tayo ng ng takot. Diba? Nauunahan tayo. Oo. Lagi, sakit ang Pinoy yan eh. Yung tipong hindi mo pa nga nasusubukan, pero nag-iisip ka na agad ng negative.
4: Pero if you will just give it a shot. Kasi, ayun nga, yung sila parang throwback din. Na parang, kahit alam mong, kaya naman natin kumantang lahat. Actually, lahat tayo, kasi may mga boses tayo. Nasa pag-ano lang yan, nasa pag-practice.
0: Depende lang sa tenga magiging.
4: Nasa ano din yun, nasa turo din. Yung magtuturo sa'yo. Yung mga ganun tipo. And then, may vocalization nangyayari. Kaya madami dati ang talagang sumikat din.
0: Di ba?
4: Hindi dahil sa marunong silang kumanta, kundi dahil meron silang confidence.
0: Let me rephrase that. Hindi lang marami sumikat kasi hindi lang dahil sa
4: marunong
0: ganun silang kumanta. Kung hindi dahil nakakatawa silang kumanta.
4: Alam mo, may binabalik-balikan akong throwback video talaga dati. Napaka-ano niya eh. Alam mo, yung Kenley.
0: Kenley!
4: Kenley! Alam mo, ang seryoso na mukha niya to. Alam mo yung sina Simon Cowell. Talagang pinipigyan yung mga sarili
0: nila. Pwede na magtago na sa ilalim ng lamesa eh.
4: Oo, pero seryoso kasi siya.
0: Oo, talaga.
4: Gusto niya talagang kumanta.
0: At saka, kudos ha doon sa mga sumasaling, alam mo na, siyempre, alam naman natin na pure lakas ng loob, pero minsan naman din talaga, kulang pa sa pag-asa yung talent. Saludo ako dyan.
4: Yes.
0: Alam mo kung bakit? Abay, bakit ba? Gusto kong ipakita kung anong meron lang ako.
4: Correct.
0: Diba?
4: Hindi naman masama yun.
0: Sabi ko nga, balik tayo dun sa prinsipyo ng mga magulang ko. Wala akong obligasyon magpaliwanag sa inyo.
4: Correct.
0: Pinapakita ko lamang kung ano ang
4: ano
0: meron.
4: Ako.
0: Kung hindi nyo gusto,
4: feel
0: goodbye.
4: Feel free to do so.
0: Diba? Ganun lang naman yun.
4: Pero natutuwa tayo ha, kasi halos magkakasunod na ito. From yung sa America's Got Talent lang yung bago.
0: Oh.
4: O, diba? Tapos si... Tatlo na pala sila.
0: Marami na, no?
4: Marami na. This year lang.
0: Bigyan ko ng ng buwelta ng balikwas yung isa sa balita mo.
4: Oh.
0: Marami din sa mga Pinoy ang nag-audition na hindi natanggap.
4: Yes.
0: Dito sa at lokal ha.
4: Yes.
0: Pero sila pa yung mga naging successful na mga tao. Correct. Isang halimbawa ako dyan, si Wamos.
4: Oh.
0: Diba? Grabe din yun. Grabe yung audition niya. Grabe yung tumawa nung kanyang audition. Isa rin yata ako sa mga tumawa nung audition niya. Oh. Diba? Eh, yun naman ay gatalent din.
4: Yes,
0: diba?
4: Yes.
0: Pero hindi sa pagkanta yun. Pero parang magsayaw yata yun. Diba? Pero imaginein mo, ngayon ang buhay niya. Diba? Ganun talaga siguro ang buhay. Kung hindi para sa iyo, sa linyang yon, huwag ka doon. Imiba ka ng linya.
4: Correct.
0: Diba?
4: Kaya ikaw, kung hindi mo napagtanggumpayan itong inano mo ngayon, in the future, meron at meron ka talaga. Sabi nga ng Diyos, meron at meron ka
0: para sa iyo.
4: Meron para sa iyo.
0: Hindi kayo maman dito. Abay, lumiba ka ng linya. Hindi yata ko yung mayaman sa pag-DJ. Mag-artista na lang kaya ako.
4: Oh, sige.
0: Mag-artista.
4: Sige, panoorin ka namin.
0: Panoorin ka namin kung paano ako, Diyos ko, paano kami matakot. Ay. Sige, basta pa na yun, ha?
4: Ito ay masayang news naman, nakakatawa. Sana marami pang
0: Pinoy.
4: Mga singers, hindi lang Filipino. Yung mga kapwa natin talaga na talagang nangangarap na maging singer. Na may talent naman talaga, ay mabigyan sana ng break.
0: Siya. Sige, maraming salamat sa inyong chika today.
4: Yan ang ating balita ngayong Martes.
10: Heart FM, Showbiz Balita.
0: Oras natin, 7:49 ang umaga. Oras natin sa atin ng Fresca Tuna. Go, go, go sa sulit. 27 pesos SRP lang. Narito na ang ating traffic update.
10: RTA. Heart FM, Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM, Road Traffic. Alamin.
0: Nasa linya natin si HBG. Sino ito? Sino yan? Si HBG Joseph. Ayun, HBG Joseph, ay kuratranara ng MRG Taxi. Joseph, good morning!
11: Good morning, Mar at Nen. Kanina, galing po tayo ng Kugman. May kaluwagan pa naman ng Kugman. Maliba na lang pagdating dyan sa banda po ng Galaxy. May build up na dyan, lalo na papunta po ng Jarbora. May kaluwagan pa hanggang nakarating tayo ng Kugon. Sa Kugon Market, maluwag po naman ang Kugon Market hanggang nakarating tayo ng Corrales Extension. Maluwag po naman ang Corrales Extension. Diretso-diretso tayo, papunta po tayo ng Agora Bus Terminal. Maluwag pa naman ang Agora Bus Terminal hanggang nakarating tayo pabalik ulit dito sa Corrales Extension. Kasi may pasahero po tayong ihati dito sa Puntod National High School. Kababa lang po ni Ma'am Mar at Nel.
0: Ayos! Sige, maraming salamat. Ingatan ang magmamaneho at ingatan ang inyong mga pasahero. Thank you! HBG Joseph Y. Kuradranara ng MRG Taxi.
11: Ayan ang litis sitwasyon ng mga kasadang nadaanan ko ngayon. Heart Pasada Group, Joseph Y. Kuradranara ng MRG Taxi para sa Heart FM Road Traffic. Alamin.
10: RTA. Heart FM Road Traffic. Alamin.
0: Para sa ating ngayon, 10 minuto bago sumabit ang alas 8 na nagmamadaling umaga. Sumayin nyo nga po ang mga maiinit at mga pinag-uusapang mga balita para po sa araw na ito ng Martes, Agosto 25, taong 2026. Samantala, balikan po muna natin ang ating mga headlines.
10: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
0: Headlines sa ating balitang National Impeachment Trial ni VP Sara Duterte, posibleng umabot hanggang Pebrero.
4: DOH natanggap na ang 27.4 billion pesos na pondo para sa medical assistance program.
0: Majority Senator suportado ang afternoon hearing para sa impeachment trial ni VP Sara.
4: At headline naman sa ating balitang lokal, ilang kalsada sa syudad isasara para sa Higalay Street Dancing Competition.
0: Nabantala DepEd CDO, nakaantabay naman sa go signal ni Mayor Clarex para sa granular class suspension.
4: At siguridad sa Nazareno Church, pinaiting kontra pagnanakaw.
0: US Embassy, nilinaw naman ang presensya ng mga sundalo sa San Gia Steel.
4: At headline sa ating balitang lokal, 21 barangay sa Kibawe, itiniklarang drug cleared.
0: Sa Bao, mga banking transaction, posibleng maapektuhan naman sa pagpapaliban ng BSKE.
4: At apat 46 na individual arestado sa 40 operasyon kontra droga.
0: Sa balitang Mindanao, Davao del Norte, tututukan ang produksyon ng livestock at poultry.
4: At headlines sa ating balitang international, World Humanoid Robot Games ginanap sa China.
0: Sa iba'y dagat pa rin Syria, umaasa magpapatuloy ang negosasyon sa Israel ukol sa security deal.
4: At headline naman sa ating balitang sports, PNP officer nag-uwi ng 2 medalya sa Muay Thai sa Thailand.
0: Ating showbiz balita, Filipina singer nag-4 chair turn sa The Voice Australia.
2: Heart FM Balita.
0: Oras natin ngayon, teka lang, oy! 7 minuto bago sumapit ang alas 8 ng umaga.
4: Ay!
0: Ano pa nga ba?
4: Ito, kakabalita lang natin, ha?
0: Ay!
4: Oy, magsasara po ang ilang kalsada dito sa syudad para sa gaganaping Higalaay Street Dancing Competition.
0: Bukas eh? Bukas, no?
4: Ah, hindi pa. Sa 27
0: pa yan? Di ba may civic military parade sa 27?
4: Civic military din sa 27. At yung mga sweethearts na gusto ding may do's and don'ts po tayo sa pagpunta o pag-join sa street dancing competition. As early as now, I suggest na kayo po ay maghanap na ng mga alternative route na mga daanan dahil na mga major streets po natin dito sa syudad will be closed, such as Veles at ilang parte ng Capistrano.
0: Ayun! I see. Ano ba meron? Ano meron dyan?
4: Ito yung ginaganap o yung gaganapin pa ng mga events. Ongoing yung ating ano ha, yung kaunta, ay hindi, tapos na ito. Yung ating kumbira, yung preload
0: kumbira!
4: For 30. Oh, hala oy. Kumbira. Oh, for 30th kumbira. Kaya magpunta na kayo dyan sa mga participating establishments para supportahan yung
0: aba,
4: ating kumbira.
0: Oo. Maganda yan, maganda yan, ha? O, puntahan natin lahat. Baka naman libre tayo.
4: Ah, okay.
0: Ano ba?
4: Ito, yung street dancing competition will be done bukas. Yung ating street dancing pala.
0: Bukas nga.
4: 26. From Limkit Kai Center to Pilay Sports. Yung civic military parade.
0: Ang 27.
4: Yan.
0: Agosto 26. Ulitin natin ya. Agosto 26 po ang ating street dance competition. O street dancing competition.
4: Bukas na.
0: Ito yung mula alas 2 ng hapon. Mula alas 2 ng hapon. Kaya naman eh, pumunta na tayo lahat doon.
4: Ngayon magsasara simula alas 2 ng hapon. Okay, pinapaghahanda. At eto din ha, yung fluvial parade natin and religious and fluvial procession will be on the 28th.
0: Ayun. Maganda yan ha, kasi syempre kailangan natin ma-witness yung mga trademark ng mga activities natin. Diba? Ng Higalaay. Ako, ikudas po. Talaga namang walang pahinga ang ating city tourism.
4: Yes, sa pagbibigay ng mga activities at kasiyahan sa ating Kapistahan, Higalaay. Happy Higalaay Festival talaga.
0: Huwag natin kalilimutan, sa 27 din, alas 5 naman ng hapon, dyan sa may Rio de Oro Boulevard, ang Heart FM Tsada Saya. Kasi mag-feature po tayo ng napakarami mga banda. 5 lang naman yung banda mapapanood natin dyan. Tapos nandiyan pa yung tawag ng tanghalan singer natin. Aba-abangan natin lahat yan, ha?
4: Uy, maraming ha? Maraming ding fun surprises and prizes ang inyong aabangan.
0: Ayun.
4: Makita-kita po tayo dyan.
0: Nako. Marami tayong ipamimigay dyan. Meron tayong mga bugas. Sa ating The Price is Rise. Di ba? Basta, pumunta kayo dyan para ma-witness ninyo, ha? Kita-kits tayo dyan sa may Rio de Oro Boulevard. Para naman ma-witness natin ang Hard FM Tsada Saya. Yan po ang ating update for Higalaay. Ay, sandali lamang. Nasaan na ba yung bed ko? Ayun pala, oh. Yung mga pa-shoutout natin. Dira!
4: Ayan na. Hi to Mommy Amy. Maganda umaga. Amy Balamadres ng Kamamanan. Sa lahat ng mga nakikinig sa atin dyan. At si Mayor Miles. Good morning din daw kay Mommy Marilyn at kay Clark Montibon.
0: Ayun, maganda.
4: Makakarating.
0: Si Angelo. Pitogo Guide. Maganda umaga. Maraming salamat. Ang mga taga-Kamamanan doon. Dami nakikinig sa atin sa Kamamanan.
4: Ay, grabe.
0: Talaga naman, oh. Sige, Angelo ha. Mag-aid, thank you.
4: Elizabeth Dagimol, magsalay naman. Maayong buntag. Thank you po sa inyong pakikinig.
0: Si ano? Si Joby. Ayo, ayo. Oh, maayong buntag niya. Ayo, Basadre fam at saka Trajano o Trajano fam. Good morning.
4: Good morning din kay Lee Rain. Maayong buntag. Thank you so much. Oh. Ah, shout out daw kay Miss Mamie Bolaron, Miss Mariel Ramirez, at Miss Shaira Gajan.
0: Ayo.
4: Thank you for listening.
0: Galas family, magandang umaga, Mami G, Mami Jeline, Ate Jeline, si Mami Elaine, si Tatay Nicolas, at saka si Tita Lilil. Maraming salamat.
4: Ma'am Annabelle Cabuyaon Tabanao, mayong buntag. Thank you so much sa inyong pakikinig.
0: Magandang umaga, Mami Marilyn Charm, Estiza Gonzalez. Good morning, ha. Happy 5th birthday sa aking apo na si Lucas. Ah, ngayon?
4: Ay, happy birthday, Lucas. Happy birthday.
0: Oh.
4: And hi to your pretty mommy na si, ano, si Pearl.
0: Oh, you know. Happy birthday, Spice Spaghetti.
4: Happy birthday.